0: baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: It's the best part of the day.

0: sarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist. 101.5
3: K5 News. K5 News FM. News FM.
4: Okay.
5: Okay, back to the ballgame mga ka-K5. Ang oras na nasa inyo sa kalwa naman sa DTX 500 ng inyong Superior Antioxidant alas 8:07 sa aga. Now, by the way, good morning, galing hapon na sa ding lamang sa ato ka mga suki. Kagtanang nga nag-celebrate sila birthday karong adlaw. Dara sa Barangay Felisa, sa ila sining Barangay Hall, nagapamati, gigali ang mga taga-Barangay Felisa sa aton.
4: No?
5: Ilabi na si Ma'am Chuni Culado. By the way, atensyon galing sa mga foreigners, may meeting ka mo karon. May jutay consideration, guro, kay basi kung ma-postpone kita, Nike, you know? Hindi ba namin ko ang aton activity for the month of May. No? So, mga Friday, pwede aril lang kamang kulit. May activity ta sa May, pero we'll be going to Agusan for the palaro.
4: So malang-alang.
5: So, basi malangan ta. By the way, si Susan at risk pamati sa aton, correct din Sir Eljan, wala na siyang pakialam. Nagapanukot na sila, okay na. Referring to Prime Water Basiwa, no? Si Mercy Martisano, gapamati man sa program sa ning aga, gamuno man sila, no? Amo man si Ma'am Lerma Lunday Mituda, gaupod sa nga program sa nga lang. By the way, good morning, galing na sa taga 3rd district ah. Ano ang 2nd district ng Sagay?
4: Sagay, 2nd district.
5: Oh, 2nd district, no? Sa pagpanguna sa ila congressman, congressman 3rd de Marañón. Isa siya sa mga pasalamatan ta, nga mabuligman sa aton nga special coverage. Kay man comprehensive, by the way, sa ato ka mga utod, ang K5 News FM will be sending a 15-man team. 15 katao.
4: Okay.
5: That includes production team.
4: Okay.
5: Nga madala kita camera, abi, no? We will be bringing to life the entire palarong pabansa 2026 in Agusan del Sur.
4: Doon namin matina, bringing back to life.
5: Oh, bringing
4: bringing
5: the action, live
4: on air.
5: On air.
4: Oh, delivered in your doorsteps.
5: Kag makita niyo na mga broadcast na sa K5 Sports and Entertainment. Amatabodri, we will have a regular Tande broadcast kada adlaw
4: sa network.
5: Because we will create a palarong pabansa Agusan del Sur News Bureau.
4: Okay.
5: So dito sa News Bureau, 15 ka mga reporter ang ato to.
4: Okay. No?
5: They are covering areas from Tacloban, Santiago, Panay, Visayas, in Mindanao.
4: Doon sa tanan.
5: So, naka-deploy na. There are the siguro mga more or less damo kita sa mga regular sports giga cover. Kag damo man kita sang mga events kapag abantayan. Kag ang balantayan sa aton sa Bacolod are the volleyball girls naton sa Taytong.
4: Taytong mampang.
5: Kag ang Iloilo basketball nila to kaday look to sa una, no? Kag of course ang aton basketball team. Ang taga Oriental lagi na pabugal nila nga mga wrestler, mga manug wrestling. Gold medalist to sa palaro nagligad mo.
4: Taga Bayawan.
5: Bayawan. Di may Bayawan reporter man ta. May dumagit na reporter man ta.
4: Katahom niya sang daw algo daw gym abe, sang karate kag taekwondo sang Bayawan. Ara gidya sa ilang ay gadmay. Kanami-nami.
5: Tabo na pila ka mga bagay nga tutukan ta sa atong pagpalagad sa karong adlaw. Pwede kayo noisin niya si kami kung nara na nga ito. Di ba si Jante, balaan mo lang sila. Kung ready na sila para maing kupod sa program. Ta. By the way, kay Pabiarik, samtagulat ta sa atong bisita sa mga adlaw, balikan ta si Wilson no, para maplastar ito sa atong maayo. Kung bala ano ang latest to, ma-wrap up lang ta. Then ma-proceed kita sa report karon ni K5 Carla parte sa waste to energy. By Monday, discussion na naton sa Monday kay importante ang edukasyon. Ano ang posible hazard? Ano ang posible may mga pros and cons abi kag
4: ipabalik sa operation. Natural gina.
5: So let's try to evaluate di nang mas dako. The positive side or the negative side. Kaya yung isa mo lang ginakabalakan tali is the health effect. Sang incinerator panawag na.
4: Incinerator niya.
5: Kaya mo na manugsunog mo. No? This, i-plaster na ito na properly. Gamin sindihan sa tao without any bias at all. No? Nga ang pinaka-importante is may dukarang tao, may sindihan, and we can get the best out of it. Okay. Ang rule mo lang abin na ito, to feedback your opinion. Eh, no? At the same time, maghatag mo na sang construct constructive panawag ta nakipabiri.
4: Constructive nga criticism and at the same time a well-balanced presentation.
5: Hindi kay baluka, ang tuyo naton is to ignite information dissemination.
4: Correct.
5: To educate the public about the project, kag mangin transparent kita kung ano ang may ara na kaganong epekto sa ato. Okay, si Wilson, balik ka na. Taon kinugidong kaming kaupon tamang sudyante sa West Visayas State University. I-congratulate sila, grabe. Sila ang napilian sa patok na patok na digital
4: presentation.
5: Na mag-present sa ilang study kaki Pabiyarik about the digital operation of K5 News FM. Ilabi na ang K5 News FM Iloilo. I-check ko rin this time around ang atong signal with Wilson. Balikan ko siya dito sa nagabasa-basa, nagadanlog, slippery when wet gadalan, bangod sa ang prime water
4: basura. Hindi slippery when wet lang notice, pero may na dibatihan. Ngayon, hindi, kung hindi na siya wet, kung hindi siya slippery.
5: Hindi kung hindi yung pagpabasaon.
4: No, hindi, gagawin doon ka rin doon, that lang ang slippery when wet.
5: No, tinatras slippery siya.
4: Kay wet siya mo.
5: Doon, no?
4: Ang yung redundant.
5: But siguro slippery siya kay basa siya mo.
4: Panawag siya na, husto siya. Pero, galing kay redundant, kung gawin doon, syntax error lang.
5: Syntax error. Husto.
4: Husto. Kung naman yung mga klase in English.
5: Slippery na siya gani.
4: Kay basa siya mo.
5: Kay basa mo. No? Do prosin ng balong nga, hot gani na siya kay kahang.
4: Kay kahang. Hot gani na kay init, kundi hot.
5: Eh, kasi dyan, no? Well, Son, please go ahead.
4: Well, Son.
5: Interview ka nabi sa mga tao, kung bala, anong nakita nila na, kapilan sila kasaksi, balintong na sa lugar?
2: Actually, kay K5 Asgard, kay Pabirik, paghalin sa pag-out talaga din ng Surya sa nang katapo, isa nga BPPNB ang abiyan sa matiri ng babae ng traffic, kaya mong naga-assign diri. Actually, kagapon, kay K5 Asgard, kay Pabirik, may tatlo, diri nga nagtatlo, kagapon, ito sa
5: kinalina. Titatlo na! Ang nagligad itong na-cover ko, so-so itong tuhod niya.
4: No, grabe. Tiyan mo lagi lang ni Adlaw-adlaw.
5: Ang lumot tama gidak dalo.
4: Na siya.
5: Ring gidya kayo kag February kang lumot mo.
4: So meaning dugay na.
5: Dugay na.
4: Dugay na.
2: Dugay na gid kayo ikaw ay makatapan ini ang kwad.
5: Kag actually kabati ka to sang guidance ni K5 Eric. Basic pwede mo kadto lang city engineers to identify ano ang source ng tubig da nga nagbasa na da. Second, ano kay sino na obligasyon ang pag-repair na da? Iya ka syudad, uya sang prime mover, whatever.
2: Kesa na dyan, kesa na Eric, nasturya taman ang taga, ano lo, taga BCFD. Actually, kinpadangat naman niya si Eric Lamos, supervisor nila mo, no, nagaginabalan niya ipapasaka naman na babaw. At the same time, nakakato naman ang prime water, kesa na dyan, kesa na Eric, galing, pasensya, kesa prime water, ha, kinatry ko kanya, tibo, ano, inyo sin na side, pero ang inyo mapahayan, dito sa BCFD, kulang kamo kuno sa tao.
5: Kung kulang sila sa tao, ibutang nila to sa ital-ital. Kadasig lang gina-reschedule nila sa kadlaw na. Ang bala lang taga-promoter, okay lang ako na dalaw-dalaw, kamo magbalintong da. No? Gusto ka muna kung kamo lang balintong da dalaw-dalaw.
4: Okay, are K5 Wilson ha, K5 Wilson.
5: Okay.
4: Ang lumot o kunmos, ma-develop ina siya sa sulod sang isa tub-tub apat kasimana. Nauno mag-green-green lang siya, anay blang. Pero halin sa isa tub-tub tatlo kabulan, amo na lang itsuray ho. Kung doon may ga-green pala nga lumot, 1 to 4 weeks. Pero sa isa kabulan, mabilog-bilog na siya. Amo na, so meaning more than one month na ina
5: Kita
4: siya.
5: Kita Brents, invalid ko nung Zoom link na ito. Kasi pwede mong padala bago.
4: Nakuha ba na siya kay Pablo Wilson?
5: Okay. So pila kadlaw?
4: 1 to 4 weeks.
5: Si, hindi.
4: Kung ka-green lang.
5: Teorya.
4: Pero kung patches na may gabukol-bukol na, 1 month to 4 months na niya.
2: Kuhaon ang lumot sa tomato. Kung tamo, nabit tayo.
5: Pwede mo na butang sa aquarium kay Pablo Wilson?
4: Hindi ka lang mga musta. Pag-abot sa amon, likaroon na ha.
5: Ayo, ara-ara na ako ginapakita ni Kipa Wilson.
4: Patches, eh. More than 1 month na siya. Patches na mo.
5: Yung punto tadi, isa ka bulan nga usik sang tubig da ang tao gabaga pila ka cubic kaya ang ginusik na sa 24 hours na nga leak niya.
4: Oh, pero gamba lang prime water nga kulang sila tao.
2: Kulang sila sa tubig.
4: But let us ask the engineers, ano ina siya ang leakage da? Whose fault is that? Whose water is that?
5: Hindi mo ko magpati ka may kanal na nga munak dalong nga nag-awas tubig da.
4: Tuno?
5: Summer man sumong.
4: Tuno? Ay, gusto.
5: Summer sumong may tubig. Kung nag-aulan niya per me,
4: basi.
5: Kailan ka ba? Mapati ta. Puyo yung summer sumong. Okay na. Sige.
2: Kaya sabla
5: kamera. Do kanu bos ang kamera no yaw?
4: Sa kaano
5: eh? Sa kabi no eh?
4: Bal po sa das para makita mo daw.
5: Bal?
4: Oh, aking siya, aking siya.
5: Aking siya, gubal.
2: Diyan 2X na ko na mga kapino. Puti, wagin mo na sa pakane.
5: Hindi lang na 2X, binula na na. Mga morning na sa mga bigo na mo yung mga gwardya. Good morning.
4: Ang ilan agad na sa atong radyo, nung tunog mo.
5: Si Bal de Permiara. Mati, good morning lang na sa inyo mga sarila. Kamusta lang kami na sa gwapo niyo, manager, sa video. Sige. Sige, son, thank you. Good Son, maayo na lang kami. Makayo ko lang clearance kay SM. Ikaw na lang, parang follow-up ba lang natin tayo yun. Katuan tag City Engineer's Office, kuhaan sila reaction. Isirado pang gabaligyan motor daw.
4: Are, kunin slippery when wet.
5: Ano ko no?
4: Siling ni Oliver Alcala naman, migo, tanin nga pertin naman, magbutang sa mga slogan-slogan, no? Nga slippery when wet, ang sabat niya sang prime motor, slipper and wait. Slippery and wet.
5: Kaya tulugan ta ni Anay. Kulatan nyo lang.
4: Kulatan nyo lang kay slippery and wet. Yes, slippery and wet. Ikaw lang gabang
5: alam. Ay, nandiya lamang banwa.
4: Liberal ka lang.
5: Agasyan daloklo sa gaya pamati. Salamat, Kid Wilson. Salamat sa effort, ha. Balikan ka na mo na more update kag iban pang informations mo, dugdugay.
4: Kuti-kuti, halan na yung lunang da.
5: Basta naging yung kipay beri ko.
4: Ay, naging dyan.
2: Aga sa gabi, may kaka-accidente tungod sa isang lumok at isang tubig na nag-aawas.
5: Gamay lang na, pro pilakadlaw, mabinasulay. Tara, kung may mga kabuhi ano naman na gamotas.
4: Ano ganang kinahambal ko na sa

0: your immune system knows your body, knows your every cells. Once hindi ka nila kilala, they will kill you. Okay, ginapanulukan nila sa invaders ka. So, ini macrophages, ano niyang almasin ni? Ha, pangsuyo po niya ni. Ang ginatawag ng mga mikrobyo nga ini, mga viruses kag bacteria, no? It even sprays what you call free radicals.
1: Para mapatay lang?
0: Para mapatay lang. So, gina-use yung free radicals para magpatay sa mga mikrobyo. That's
1: pero how ma- dangerous. Natural immune system fighters na ito na.
0: Ano na, amo na macrophages, amo na kadelikado sa free radicals, ginausal nga sa atong immune system.
1: Correct.
0: As bilang armas, no? The zone, of course, na makita ang mga ginatawag ng mga ninja sa atong immune system. And one of those is your natural killer cells. Ini natural killer cells niya, amuni ko no ang sekreto para layo ka sa cancer, sa mga anomalies. Ini natural killer cells does not only kill viruses and bacteria, it also kills anomalies. Mga cells nga nag-mutate sa imo lawas, no? Ini natural killer cells ko no, kung damo ni ko no sa imo level engineer, ha? Kung damo ni ko no ang imo natural killer cells, it could protect your body from a lot of diseases. Hindi nini siya maghulat sa mga specialista. Bilisin pa doon naman sino ang mga specialista sa aton immune system. Amo na yung mga adaptive immune system.
1: Okay.
0: Amo na yung mga T cells and B cells. Amo na yung magtatawag niya aton mga memory cells, no? Mga T killer cells, no? Po ini ya natural killer cells. Lain ba na iya ang T killer cells, no?
1: Okay.
0: Ang T4, lain man na siya, no? So, let's concentrate more on the natural killer cells. Kay ini siya, is always in the forefront in defending the body. And let us know, how does DT Bio helps in maintaining your natural killer cells? Of course, your natural killer cells is again a specialized warrior, no? When siya, may dala ni siya do ano, engineer, no? May spear ni siya dala. May pang tuslok ni siya.
1: Buti nga nun,

0: possibly ganyan yung mga macrophages, ganyan neutrophils, but these are very, very powerful soldiers of the body.
1: So kinanglan natong Sir Boy, ang mga soldado ni dapat maalam siya kaya para maka-detect siya, makakilala niyang mga kontrayo, Sir Boy. Kag dapat energetic man siya, may kusog siya sa pag-away, kag dapat damo armas siya man, Sir Boy.
0: Amunang sekreto nga kanalan ka mag D3 bio.
1: Okay.
0: D3 bio helps in the production and the extension of the life of your natural killer cells because of its medium chain fatty acids. Hindi lang da, no? Hindi lang sa pagpadamo kag papadugay sang lifespan sa natural killer cells, but it also support the natural killer cells by providing its own soldiers in D3 bio.

0: mga mikrobyuto, it's monolaurin. Ginabatuan man ni Ditribayo ang mga mikrobyo sa pagdamo sa immune natural killer cells, kagsan ginatawag mo overall ang imo innate immune system. Of course, your adaptive immune system, which will be our topic next week, no? Ining adaptive immune system, tiyan mo na niya kumbagaya ang high-end.
1: Okay.
0: Amo na niya kumbagaya ang modern army sang aton lawas. Amo na niya gin-mention ko gina, mga T-cells, mga B-cells, no? Ini na sila ya, ang kumbaga may mga memory na ni sila ya. Ay, kilala ko na si Engineer Albang na.
1: Mm-hmm. Ha? Na, ma-determine.

0: Da do alalay gid.
1: Alalay gid, o.
0: Kumbaga, do bodyguard gid sang imo lawas ang ditribayo. So kung gusto mong mag-ayo kontra trangkaso, ubusip on kagilanat, kag iban pa nga dalas ang nga masakit sa mga mikrobyo, mag-ditribayo.
1: Okay, salamat Sir Boy sinang mga topiko. Kinanglan tagid maging healthy, so weekend subong dapat kita maging healthy. Pero dapat Sir Boy, kinanglan taman maligo. Kag kung maligo kita, magamit kita sang DTX Beauty Soap Sir Boy. Nga ano ara, may ara da nga guava extract Sir Boy. Kag mapakita mapahealthy ang atong nga skin. Ma-moisturize ang atong nga skin. Kag maging healthy, malikaw sa mga mikrobyo, kay taas mo ni antioxidant Sir Boy.
0: Correct, no? Amo na nga tawag nga ang may ang hindi kaya tawag nga DTX Beauty Soap may BCO hindi.
1: Correct.
0: Ang kaya tap na on mga mikrobyo nga gadala sa nga tawag nga mga skin diseases. Dala na da mga mikrobyo nga gapabaho sa lawas. Ano pala mga mikrobyo? Ano pala mga skin diseases nga kaya sa BCO? Ang ara sa DTX Beauty Soap. Amo na mga an-an, bun-i, psoriasis, no? Amo na yung ito, even your pimples. So kung ikaw ga problema, kada sa punggod mo nga doon hindi na maghalin sa guya mo, ay isli ang hapon mo, mag-DTX Beauty Soap ka. Regarding sa sa beauty and repair properties, kampiyon mani, ang itawag nga DTX Beauty Soap, may pa-pain, nga ga paputi sa imo para madula ng mga pinalian sa punggod mo.
1: Okay.
0: Gusto mo mas dali pag madula ang ano, pinalian sa punggod mo, rich ni ang beauty DTX Beauty Soap sa guava extract, no, extremely rich in vitamin C that increases your collagen level. So ining collagen ni amo ni ang repair sa imo mga skin so, para magbalik liwat ang hamis sinikag ang yung firmness, no, para supple looking skin ka. And of course may extra whitening factor pa ma amplifier when it comes to whiteness kay ang vitamin C nga rin sa guava extract will basically increase your glutathione level that basically helps in amplifying your whiteness nga gindalas ang papain. So if you want to be white bilang white na and look bright kaghamot adlaw-adlaw, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: See, speaking naman niya sa body odor Sir Boy, may ara man kita solusyon sina. Ang solusyon ginatagta tiyaray Clinica Deo Fresh 48 hours nga protected ka Sir Boy, ginapatay ang mga bad bacteria nga nag-upod sa imo balhas, labi na gid kung hindi kaga paligo permi or ginahula mo bla ang t-shirt sang sang imong migoto or imo miga at iya muna. Iban Sir Boy, pati brief nga gina

0: healthy. Kaya ini nga ergotionin nga antioxidant nga rin sa gano mushroom is the longest staying antioxidant in the body. Meaning to say, it has the ability to revive. Buhi o niya ang mga usado mo ng antioxidant, ang mga lupaypay na nga vitamin C mo, kag vitamin E sa sulod, pang pangbuhi o natanasang ergotionin para makabulig liwat tinlo sa lawas mo against oxidative stress, no? So kung ikaw bisyuhan klase magkape, kag hindi mo maislan, hindi mo mauntatan ang imong bisyo, untate ang kape mo isli sa DTX Premium Coffee. Pwede pa ma-unli king sweeteners ni
1: Stevia.
0: Stevia. So you can drink DTX Premium Coffee 2 to 3 times a day without worrying na mataas ang imo sugar levels, no? So this, if you want a cup of coffee that only that does not only protect your body from oxidative stress but also makes you younger every time you drink it, no? Mag DTX Premium Coffee. Amo ni ako niya. Amo ni, this is how I start my morning. I take DTX Premium Coffee.
1: Correct, no? Kaya kinanglan to sinis boy, antioxidant support ang makita sinis aton, mahabahatag sa aton sang DTX Premium Coffee. Pero kung kape pagid nga gusto mo ya buhing-buhi ang mga antioxidants nga ara dira, mag Prebio Coffee, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang Prebio Coffee labi na gigkon medyo permi kag ako sa
0: mga boringot ah. Mga boringot. Hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
0: Ha, kung ikaw medyo ulugtas, dali ka mag-ugtas kung aga, ay dapat ang kape mo, Prebio Coffee. Puno sa ginatawag na spore-forming probiotics, huwag kakapatay sa init sa tubig sa imo kape o sa acidosing mo chan, which gives you happy hormones, no? Mga serotonin o gatawag nga dopamine and of course oxytocin, no? Ini nga mga happy hormones will lighten up your mood na. So, nga, kung lalo na kung aga hindi ka masturya,
1: correct?
0: Do matyagan mo, do dali ka lang mairita, stable ang kape mo sa Prebio Coffee. Talking about probiotics, no? If you want to repopulate, gusto mo padamuon liwat ang good bacteria sa imo chan, mag-clinica spore biotics ka na. Lalo na sa mga kaagi antibiotic therapy, ha? Nang masakit ba lang, kagin ginwaswasan sang antibiotic, ay, hindi lang itong bad bacteria, ginpatayin sang antibiotic, pati itong mga bad bacteria mo sa imo chan, which produces your happy hormones and your all-important B, your gut-derived B vitamins, kakadula man. So, paano magpadamo liwat? Clinica spore biotics. 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, which basically helps in production of your B vitamins, B1, B2, to B12, and of course, increase your absorption of antioxidants and minerals and vitamins. Ang nami pagidi, nami ang imo brain health, no? Because ang B vitamins ni basically helps your brain a lot and your nerves. So, if may paama ni engineer, no?
1: Uh-huh.
0: So, mga babae, medyo melon. Melon, amoy ang flower, amoy ang solusyon, no? Para magbalik ang normal flora down under that, no? Sa mga babae nga medyo melon amoy ang ginatawag nga ang ilada, secret part. So magklinika spore biotics. Ari na ta, talking about flower, si engineer naman niya may pabaskog sa mga tunok. Anong tunok mo, engineer?
1: Kinanglan ta sa mga lalaki bla, labi na gid sa mga senior citizen
0: na?
1: Nga do nagaloy-loy na kag nagaluya na bla, sir boy, ang ilang armas. Ah, kinanglan nila extend food supplement for men. Nami ni extend food supplement for men, naga-increase ang blood flow sa imong diunior sir boy. Nagabulig nga ma-achieve mo ang isakto nga ereksyon. Ah, grabe yung sir boy mo. Do happy kay permi. Ah, may panlalaki nga gibatagon mo sir boy. May ari sa nga maka kag klabuwas ka. May ginseng man ini sir boy nga nagabulig ya mismo, panami sang blood flow. Ang imo bala nga oxa ano na ng nitric oxide nagabulig niya sir boy nga magiging kwan bala flexible.
0: Naging
1: flexible ang imo ugat sir boy. Kanami ya sang
0: so kunami ang imo flexible ang ugat mo na pump sini. Nami ang daloy sa dugo. That's why, ha? Nami man ang pagdala sa mga mineralis kag vitamina nga dala sa dugo sa imo sinila. Nami man ang paghimo sa basura sini. That's why you feel healthy. Kung naka-extend food supplement ka, lalo na ang flagpole mo, ga-react dayon kung naka-extend food supplement. So, as an extend food supplement, you don't only feel young, but you perform young.
1: Ang pinag-

0: ka-importante
1: ang muna talking about blood flow, no? Kung gusto mo namin imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Kung hindi man adlaw-adlaw, 2 to 3 times a week basta mambal naman ang si Mrs. Mo, di nga naman magkato. Masahe ka naman. Ang sekreto sa masahe, ara sa Balanyos. Hindi ah, kis ara man sa masahista. Pero ang nami, kaya ko nami, ang imo Balanyos. Lalo na kung ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga kasukasuan da, nga gusto mo ma-release ang mga damo ng mga lactic acid da, kag okay. Mga hangin-hangin da, magpabanyos sang gitawag nga DTX Liniment Oil when it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Kampiyon man, pa-relax mo brain. Ang mga scent, kang, mga sa mga herbs, kag sa mga oils, nga ari sini nga DTX Liniment Oil, no? Kampiyon man sa mga biyayo hilo, sa so mga galingin ng ulo, pero may kung magsakay sa series, magsakay sa bus, amunin the best ng mga partner mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, no?
0: Sige, sir boy, daw wala ta chimpo, anong mga importante kwan nang gali to, sir boy, sa imong tiyo, bla?
1: I think, you know, talking about that,
0: condolence?
1: No? Ginapabalo ko sa tanan, lalo na sa mga parinti, sa mga Zulweta, sa Dangkalan, kag sa Ilog, kag sa Bacolod, no? Nga si Romeo Zulweta, si Romeo Ruming Zulweta, napatay na, no? Sa Kalubang, no? So, kung may mga parientes da, mga kilala, mga himata nga gusto magbisita, diretso lang kamuto sa ano sa Kalubang, no, sa Dangkalan, Ilog, no. So, ang call may your rest in peace, may your perpetual light shine upon them always, no, si Lord, no. And of course, no, in a lighter note, ha, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, mag eye care, no, tandaan gid eye care, ha. Dalaan ta ka mo diblada samples ang eye care.
0: Bro, sige, no? Sir boy.
1: Ang eye care ni ka pa nami ni sang imo eye health dito pala layo ka maganti para pa sa ako, no. Plus gina nag shades ko.
0: Ang mga drops na sa sir boy ara
1: man. Eye care drops.
0: A drops na sa.
1: So, if you want to maintain the quality of your eyes, the eye care has the minerals and vitamins, no, mga ingredients nga gapadugay, agapanami, kagapadugay sang quality sang imo mata. Remember the name? I care, cause I care. Anyway, ha, kung gusto mo i-boost ang imo, nami ang imo, ano, nami ang imo cell health, of course, mag DTX 500 para hubin ang tsura, hubin ang silula, and of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para layo sa masakit, ha, gahamis ka pa, gamat-amat ka pa, puti. And kung gamasakit ka na, kag gusto ka mag-ayo, kunta tangkaso ubos ipon kagilanat nga dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta, ngambal good morning, God bless and enjoy your weekend.
0: Sige, salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, ang aton nga Station Manager Sir Rhodes Palma, ang aton nga regular anchorman Sir Jen Paul Generoso Brad Paul. Ha? Salamat, ako si Engineer Ronnie Albao. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. I-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang K5

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Eh, daw lang ko dayon sa manamit mo nga pinakas mo. Kanamit, Bik, eh. Hindi ya katul balaw?
2: Oo, eh.
1: Kagwala sang baho. Kay nabulad mo git sa mayo.
2: Oo, ginbulad ko gito ya sa mayo. Agad hindi magbasa-basa balaw. Kay once nga basa, dira nagasugod ang baho.
1: Amo na gani nga wala baho. Kaganamit kita kauno ng pinakas mo.
2: Te, amo na kaling rason niya nagbalik ka di.
1: Oo, balay ha. Matilaw ko liwat sa pinakas mo.
2: Alang-alang pagaling, my loves. May gabasa-basa pa.
1: Ay, hala.
2: Wala ko pa may nabulad eh. Pwede ka lang kahulat-hulat.
1: Eh, hulat niya, no?
2: Na magmala. Kay ibulad-bulad ko anay kadali.
1: Ate, sige ha. Mahulat kong magmala. Mahulat kong magmala ang pinakas mo. Ikaw nun ko na yun, ha?
2: Daligid lang, ha? Kay ibulad ko anin sa babos ang atop ang pinakas ko. Wait a minute, my love.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Mr. President, yari na ang ginahulata.
1: Amo na ni siya?
0: Yes, Mr. President.
1: Ikaw gidman si Bong Sansaw?
2: Kung gaduda ka, Migs, mapuli na lang ko.
0: Sir Bong Sansaw, ay gamay lang ang pagrespeto sa presidente, taa.
2: Gintawag siya gani nga, Migs, kay para miguhay kami dayon kadwa.
0: Nga, Migs, how? Ano matyagan mo siya, si Migs Sabure?
2: Wah!
1: Yusuf Castre, pabay ilang si Bong Sansaw, ha? Kung ano ang komportable ang itawag sa akon.
2: Salamat gid, Migs.
0: Dapat, Mr. President, ang itawag mo siya.
2: Bisan ano lang, ah.
1: Pabayin na lang siya, Yusuf Castre.
0: Matuman, Mr. President.
2: Amigo Bingbong, nga ginpatawag mo kuhaw.
1: Ano ganing obra mo?
2: Surveyor, amigo.
1: Alang-alang man guri mo unta ka nga mekaniko, no?
2: Alang-alang gidi.
1: Siling ko nagid gani eh.
0: Mr. Bong Sansaw, may misyon kami nga isugo para sa imo.
1: Ako na lang ang mambal sa iya, Yusuf Castre.
2: Sige, amigo. Ano inahaw?
1: Hindi bala. Tanda ka nga, surveyor?
2: Oo. Hindi lang sa mekaniko, kay wala ko na.
1: Pwes, maipasurbe ako sa imo.
2: Pila.
1: Pila? Pila katawang surbihon mo?
2: Pila ang unod sang sobre para sa surbi.
1: Himu alang ang number one ako sa surbe.
2: Ang akon moto, Migo Bingbong.
1: Ano?
2: Basta may sobre number one sa survey.
1: Pwes, hindi sobre ang sudlan ko sang ibayad sa imo.
2: Ano ina?
1: Kundi, isa ka malitang kwarta.
2: Hala, sadya-sadya ino.

Bao! Kabay patani nga makalusot ang diskarte ko kay nurse ba? Dokatig agidabi siya papatihon eh. Ano ayahan ang stylon ko para mapapati ko siya? Sa banta ko, daw agi-agiun ni si nurse mong. Ang mayo pa. Paila-ilaun ko siya sa ngakon. Lawas, ay no. Base palang madala siya. Kundi makagawa ko din. Pero kung hindi siya madala, di mangita naman ko iban nga paagi eh. Pero testingan ko lang ah. Base madala pa man lang ya. Wala man niya bayad magtesting ah. Tilaw-tilawan ko ni si nurse ah. Hulaton ko siya karon nga mag-abot di siya. Kipag-abot siya di, ubahon ko dahil ng bayo ko. Kagpagwaon ko ang mga abs ko, agod maglaway siya. Amusin ang imuon ko. Sadya-sadya ino.

0: Ate, okay na kami, ma'am?
1: Okay na, ah. Nakuhaan ta naman kamo sang mga ngalan.
2: May bayad ni ma'am?
1: Wala man ko nagapanukot, ah. Donation lang.
0: Tagpila man, ma'am?
1: Ay, bisan pila lang.
2: Sige, mama. Hambal mo na, mama.
1: Ah, oo, ah. Donation lang ang akon niya, ah.
0: Di, ma'am. Kung wala ipihatag, okay lang sa'yo, ma'am?
1: Ah, okay lang, ah. Basta magtutom lang. Magtutom lang kamo, wala gadya problema sa akon.
2: Bao, ah. Mo, ginapangitan namon, ma'am.
1: Abaw.
0: Kanami, galisay mo, ma'am, no? Kaya kapaskwila ka libre, eh?
1: Ah, oo, ah. Basta magdakko kag mag-successful na. Dumduman nyo lang ko, ah.
2: Wow! Oo, mama. Ako yan, ma'am. Magmanggalanon ko, dumdumon tagid ka.
0: Ako man, ma'am. Malambot ko nang ako nandam nga mag-big time nga negosyante. Balikan tagid ko yan, ma'am.
1: Ay, abaw! Ka mga birigod gigali sa inyo ba?
2: Oo, mami. Kami pa ya.
0: Abi mo bala, ma'am, may sismis ko sa'yo, ma? Sang una bala, ma'am, kay Ma'am Tagoytoy? Kami to yung kasulod sa top 5. Kag ako gid ang top 1.
1: Ay, wow! Wow na wow ba?
2: Dumapati man si Ma'am Meg ba?
0: Eh, pos bala, Meg. Pasakay lang na bala.
2: Sa-sa-sa-chino. Wow!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Kung galing yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga

0: Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Kusan sa buyan. Kasang mula ka kay inom sang gluten na ga labo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Napasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Hulat ka lang di Mr. Bong Sansaw, ha?
1: Okay, Cass.
0: Anay ka? Ano nga, Cass? Hindi mo na pakaisahan na, hay?
1: Cass. Kay ti Castri man ang ngalan mo, di bala? Yusuf Castri.
0: Eh, wala kagid gamam sa akon, ha?
1: Wala gani ko ga, sir, sa presidente sa imo pa.
0: Ate, sige ah. Wala problema, Ab.
1: Ubrahon ko lang ang ginapaubra sa akon and that's all. Himuon ko number one si Mr. President sa survey. Basta, palduhon niyo lang ko.
0: Problema sa bayad.
1: Amunaya. Kay basta may sobre, may survey.
0: Ay, nagwa pa si Mr. President sang isagid ka malita agud ibayad sa imo.
1: Oh.
0: Kay para sugod ka na yada yun.
1: Dumayo haw.
0: Hatagan ka down tunga sa malita nga kwarta. Kag pagkatapos ang obra mo, dugangan kapag itunga naman sa malita, liwat.
1: Ah, pagusto ka mo. Pero, namian ko sina.
0: Basta, siguraduhan lang ah. Hindi sansaw ang pag-ubra mo, ha?
1: Wala pa ko sang napalpak nga obra ever since, Cass.
0: Di mayo eh.
1: Bayarin nyo lang ko sang insakto. Kay eksakto gid niya nga resulta sa gusto nyo.
0: Kung bayad lang, ay wala problema. Sobra-sobra pa. Pati lawa lang number one si Mr. President kay mabag-ugid ang kabuhi mo.
1: Wow! Tuod ka?
0: Oo. Basi, amuning pabakal mo sang house and lot. Basta, kiput. Palang ang sungad mo.
1: Sadya-sadya, ino?
2: Wow! Oh, hindi kita, hindi pa na.

0: tabago.
1: Ay, ano man budat?
0: Sinuli.
1: Nano sinuli, diwas na?
0: Hindi, oh.
1: Ano man gali?
0: Nagasyado boxing shot.
1: Aya! Ano naman?
0: Na-practice-practice siya sumbag. Kag nagimo sa sang punching bag nga ang gumabalag ka pur by pur.
1: Aya! Hala!
0: Amo naman na subong ang trip ni Noli.
1: Ay, nga man, nga wala man siya guru kontra, no?
0: Ambot lang. Kay kada sumbag ito sang guma, dumay ka akigid balaw.
1: Aya! Gagsino ayahan ang nakiga niya si Naman?
0: Amo man ang wala kumabalaan.
1: Ang mayo pa, panilagan ko to. Kagpamatian siya, basibla may ginakumod to siya.
0: Payo pa, hindi ka lang magpalapit sa iyo.
1: Kag nga, Aman.
0: Kay basi imuon ka niya nga punching bag.
1: Ayan!
0: Basi bala tumbagon ka niya, tapos kagin.
1: Ayan!
0: Daw na umul gito nga daan sinuli samtang gasumbag.
1: Hala, sadya-sadya inong.
0: Ha! Ayan!

0: Mày có gọi là tới à?
1: Vì sao anh các bếp ép cơ bà?
0: Vì ông nang makabalik na tas ko ila sa Sunday school.
1: Kanami, babalang may kailunis ang klase ta. Tawain na imig kada lunis lang imig na.
0: Ho man, Migo. Makafocus na tas nga ton Sunday school kada lunis.
1: Meg, dabay man na nga akon mala.
0: Mm.
1: Nami manahin magtudlo si Ma'am Burakday.
0: Bas siguro eh, kay nami ganis si Ma'am Taguytoy. Basi daw umamo man lang sila kalidad eh.
1: Bayo ni Meg. Kaya may bago naman itong kalingawan kag-sol sa nga itong pagkaon.
0: Oh, man, Meg. Sa tabon ta naman na mga classmates na kagpakayuhan sa Dana.
1: Oh, Meg. Ang hindi magatag, sudan, pagdulong tayo.
0: Hindi lang ito magpadakop, Meg.
1: Kaya ba, si kung mong tatlong tayo eskwela kada lunes sa itong Sunday school, Meg, no?
0: Ano mo na, oh. Ang aton pangayuan niya, Meg, migumigoon ito man eh. Pero yun bala, sa ginahin mo, ta kayo mal-air bala?
1: Oo.
0: Kita mo ka patutulan sa permisa, Ton.
1: At ang ginapakdol ta, Meg?
0: Oo. Ang palakdol, ang tubla nga bata.
1: Ay, oo, gali, no? Ati, sige, ah. Mangita naman ta sa bago nga sa tabon ta.
0: Ba't ko may classmate ta nga si Toto na kubot? Botcon?
1: Hala?
0: Excited na ko gani, Meg, nga makapangsot tabi.
1: Hala? Excited naman ko, Meg. Sadya-sadyay, no? Wow!

sunda pagidinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Michael Tabaki Jr. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
3: Ibang

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
5: Sinsan sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdag mo, nag-in ko si dito, admit sa hospital. Mo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang effect galing sina. Oxygen mo lang kinanggap makatso sa brain.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
6: Kusan ng tabuyan. Kadang wala ka pa kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulak ka nan, kada ko bisa magulid ka sa kalawasan.
7: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Marakas, mga buti ka.
2: Subong nga adlaw, storyhan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
3: Kabalo ka, Sir Boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Pektado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imong immune system. Imo mata, piktado na. Perti lang gid ya ka damo, Sir Boy. Kay nga once nga ga-edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas, siyempre hinay na.
2: Hinay na. Hindi na balance nun.
3: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kung parar mo sang bata ka pa. Happy ka pa yan sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, Sir Boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko, Sir Boy, sa ano?
2: D3 Bio. Every day, man, no?
3: Preparahan ko akong pagkatigulang.
4: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatuga sang paghubag sini.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
2: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
3: Anong solusyon sa weak nga immune system, Sir Boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduha nga immune system.
2: Exactly, Dr. Ramil.
3: Nga makita sa D3 Bio.
2: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
3: fungi man na,
2: parasites man na. Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
3: Sir Boy, kung pala inom ka D3 Bio, siyempre, perminato ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
2: Uy!
3: Paano? Kinapromote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, Sir Boy?
2: Suicide, no?
3: Suicide.
2: Suicide sa mga cancer cells.
3: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan nila mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Ito, kaya nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
2: Kampiyo.
3: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutong manghakot sa mga bad cholesterol mo para maklear ang mga alagyan. Ti likaw stroke likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
2: Correct,
3: so,
2: no?
3: D3 Bio, amo na ka nami kag binuligon sina nga klase nga suplemento.
2: Kampiyon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K5 News FM Network, alas 11:02 sang aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo. Programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 8 na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalimang bulan sining tuig 2026. TGIF. Thanks God, it's Friday. Preparation day for the Sabbath tomorrow. Sa tanan nga mga 70 Adventists, happy preparation day sa inyo tanan. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kumabatihan sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Tamiyaw talang tanan nga mga officers and staff sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventists. Pastor Jifon Galanza, among nga president. Pastor Heber Bacolod. Pastor Inilem Asuncion. Pastor Only Intia. Pastor Livy Laput. Among church pastor, si Pastor... Pastor... Kevin Giovanni Canial, Pastor Russell Puras. At sa mga wala ko pa malawag, mayong ugto sa inyo, yung aga, I mean, Pastor Luisito Tomado, amon nga professor sang una sa CPAC College of Theology. Si Pastor Pastor Jesse Aragon. Namian ko gid nga pastor. Pastor Carado sang Sipak. Good morning. Tanan nga mga kauturan, mayong aga sa inyo. Mikos-mikos kita anay, mga insan. Tanan nga kuntan nga monitor bilatano. Do kabalda tan kasi nagrak sa grak palapit bi anay tan magic ka bi anay tan karatihan bi anay tan karatihan ni anay ang monitor ko tan ok do kapasaway ang headset ko kasi nagrak sa grak ang tutuli ko do ginablubaliskad ya tan do hindi ko kasaho nga daglaw ay ang tingog ko pagitan law ay nga dan malaw ay pagit
2: tinuto ito
0: gasagrak sa yatan ara magicatan karatihatan kag namiitan utdan mo kamot ang gakuha na da sang kuana Renz, hindi gini pagpa-remove ni Renz ha. Kay ba og maguba ang atong equipment sang sagi remove na nila. Ara na gasagrak gid yatan eh ari ko pamati tanu ana na alatan pamatiid at tudutan. O mikos-mikos ko anay sang makadali. Sige, Juni May Retita, Merlita Malvas, Jeneline Sumugat, Gargoles, Jingol Tikar, wala na si Manang Jingol, Bings Delphine, Busjo, Roda Angelis Knight, Jocelyn Filres, Zila Vilches Escamos, sino pa ni si Luiso, Ronel Kalumba, Jessery Vlog, Roda Angeles Night. Ayo, Rods, kamusta daw nag-enjoy kagig kahapon sa programa? Oh, daw nag-enjoy kagig. Ano git ang problema, tan? Ang headset gadyatan? Ula gaa, kag tunawa. Islan ko na balita ng headset o. Balda na natan, pailisan ta kay Solomon. Margie Tambong Abuda, nasubong vlogs na. Bings Delphine, sige Sheila. Yeah, good morning, Sir Paul. Monitor kami din sa Barangay Pandanon, Silos Morosya. Sige, kanami, kay gindula nyo na angalan ko nga JP. Why na itan magjulo GP, GP, kasakuntan, panitan, takatan ha. Ana, ano sino ganik, utan?
3: Brother Paul.
0: Nice. Ito, ito. Brother Paul, natan kayo nagpatugmaw na kutan. Hindi na mag GP, GP ah. Ang GP, dang kilala, to yung slawayon.
2: Sino ito, ito?
0: Di balatan? Aranatan, arana. Uwag mong yapon. na hindi na sa headset ganiton. Bibidra gijalitan. Oh, wala mo na kay utanaw. Okay na for now tan. Tingwaan tala na nga ma wibla program karutan banatan mo tan. Dalaan mo ditan tester kag kung ano pa da nga mga libro mo sang kaalam. Astronaut ka! Sa jet hindi mo makuan? Ma-fix? Bakod ni si Ita na mo, namuamo lang ni pro bakod ni, damo ni nabalanta no? Damo ka nabalanta no? Nabalaan nga ano? Website! Website sang? Sang mga horror?
2: Sinunto ito?
0: Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500? Kung wala pa pag-ilinom na kamo sa inyong DTX 500 para dungan taya healthy.
3: Oh, sing it everybody. Come on.
0: Namigid kun permanente taga-inom DTX 500 kay ang aton nga ikaayong lawas, bantay sarado. Bantay sarado. Layo sa balatian ang pinakakampiyon. Gid layo kaya sa taas nga blood sugar. Nanti, dugangan mo pag itsang dulo, jita-jita na. Di ba lang? Amen, hambal ni Sister Nining. Kag, ano pa, good morning kay Arms Riofer. Pag-greet iyang daughter si Matina and iyang wife nga si Grace. Kapamati sila kuno subong dira sa may Barangay Bata. Salamat gid Brother Arms Riofer. Kon mag-inom sang DTX 500 dapat may pares gid nga may TC ha. May pares gid dapat nga may TC para nga kumpleto srikados. Nami ang inyong pagbantay sa mga selula. Nami pa ang inyong immune system. Yung aga kay Mayor Bebot Mariveles. Miraveles, I mean. And amigo ko, Tiger Billy Miraveles. Mayong aga man kay Baby Teo Salido. And kay Sister Jane Salido. Sa tanan ng mga staffs ang DAR sa Bacolod. Kag si Brother Chipet Salido. Mayong aga man. Danette Marhen, good morning. Gina Purano, Gianna Lisas Entrina. Mga balita nga ton pag-istoryahan sini nga aga. Dua ka mga estudyante sang SUNN. Wabasi way kamo kabalo kon ano ining SUNN. Amo ni siya ang State University of Northern Negros. State University of Northern Negros. Dira ina nahamtang sa Sagay City. May ara sang pila ka mga estudyante nga nagareklamo bangod nga sila ang ginaharas sexually sang driver.
2: Grabe po.
4: Tatay ninyo si Lucifer.
0: Ikaw nga driver ka, manyakun ka ha. Driver sang tricycle nagapangharas allegedly sa mga estudyante. Tiway pa ni siya gin utdan liog. Istoryahan ta unahon ta ni karon kay si Ariel Apas may paapas nga ano ni may paapas nga update. Birahon ta sa Ariela. Birahon ta. Karatihon ta, karatihon. Why na yan, Pablo? Bago, bago ya. Bundakan ta, Ariela. Bahala, bisa nagpatugmaw na kuyel. Bundakan ta sa.
2: Sinunto ito.
0: Sinolog dancers nga mga nagrepresentar sa siyudad sa Kabangkalan sing Panaad. Nagapanawagan sa Gyapon sa social media nga ihatag ng ila talinfi ay ginpawalaan lang kamusang LGO.
2: Sinunto ito?
0: Ginpakapoy-kapoy kamo pakadto sa Bacolod. Di kag magpasundayag, magsaot-saot, tapos wala kamo ginpangbaydan. Ang pamangkot din nagkadto ang budget para sa inyo. Ginapabungulan ng kamo Gyapon. Sa bagay, basta gani baydanay, kaugtas, tas Kabangkalan. Basta gani binaydanay, ay! Why ka bayad utang?
2: Sinunto ito.
0: Lumot sa tunga sang dalan sa Lacson Street, ginareklamo bangon nakatugas ang madamo nga aksidente. Te, kaya ano, abi kayong inyo da nga drainage? Nagagwa ang tubi halin sa tamburong pagkatos dalan, man amuning kampyon. Dumduman nyo sang una, ginlukat da ang tunga sang Lacson. Gimbutangan nila sa pagkadalagko nga tamburo nga daw matyagan mo, pwede ka to ka lagsanay sa sulod. Dalagko nga mga tamburong ginlukat na daang tubang sang lagon. Lawig-lawig na nga linukatay. Abot na mga year before patuguro, 2000 ay. Ah, before year 2010 pa to ay. Mga dira-dira early 2000. Te, subong ang inyo da yung imburnal na gaawas. Ti ano na to? Ay, nalango o. Pero sa Rinyel, sa output niya sa on-air, hindi niya sa grak, okay ya. Adri lang gigilig sa grak ya ho. Do ginalabatiba ang akong utok sang sa grak akuan. Ka headset. Ano abing itan kay ginakuha-kuha nyo na di mo. Dapat fix na di. Fix. Kung mag-program sila sa piyak na nga wala headset, pangitaan headset eh. Naguba ng Arrakis itan ay. Alam mo ah. Asod-asod nga mga patay nga pawikan. Ay kaluoy ang mga pawikan. Bala pirmi na lang kakakitan sa kilid sang kadagatan sa northeast sa nga bahin sang Negros. May mga pawikan nga mga makitan nga patay. Asod-asod na kuno ay. Anong natabo sa mga pawikan nga kapatayaw? Halabi mo blang pawikan, bala isa ni sa mga sapat nga, isa ni sa mga mananap nga namian ko. Oo. Abi nyo ang pawikan, isa ni sa mga interesanting mananap. Oo. Kung mahagop mo blang pawikan, kanami sang pawikan nga hagop. Ang iban bing pawikan, maghikap kabi may bayad.
2: Sinong to? Ito?
0: Ang pawikan, may iban nga pawikan, nga kung maghikap ka, may bayad. Nag-amo niya nga mga klase sang turtle, nga hindi mo niya makita sa diin-diin kaysa salt water, gini. Oo, paano kung nakambal nga mag-ikap ka pawikan, may bayad? Ara sa mga dagat, kundi mag-sa sipalay da ho? Mahira na sila sang sanctuary. Masulod ka to sa ila, fish sanctuary, nga daw sang kanahot lang man ang fish. Maligo-ligo ka to, mabayad ka. Di kung magligo ka to sa fish sanctuary, makahikap ka to pawikan. Demo na ngambal ko nga, may mga pawikan nga kung maghikap ka, may bayad. May ara man libre nga pawikan. Ining mga wild. Na, tsakto, may pawikan man nga kung maghikap ka, libre. Why na ya bayad-bayan? Galing wild klase pawikan. Hambal ni Papaton si Nami pagidya blood pool ya kun ang pawikan kanon natural kapin pa ang pawikan nga soft shell basta hindi lang ang pawikan nga do kadamo niya bernacles ha mga tigulbam nga pawikan kuno ka mga tigulbams nga pawikan may mga barnacles na nablang doon yung mga sisiga pinilit. Ginasisihan na ang pawikan. Oo, pero namiya ang pawikan. Ruda, yawa. Kagin Ruda, ha? Siling ito. Siling, abi, latawa pala ang ambali, Ruda. Yes, sir. May pawikan ko di. Ang pawikan mo, ginatangyag mo. Hindi ko ah! Kalayo sa pawikan mo ron.
2: Sinong to? Ito?
0: Dami ning pawikan kito, hindi niya ikumpara mo sa isda. Ang pawikan kisa ito, hindi niya langsap.
2: grabe po.
0: Oo. Do, hindi na yan langsang pawikan niya. Ang isda ito ka, mga langsa, may hasang pawikan niya. Hindi. Pero kisa may ara man nga langsa, ah.
2: Sinun to? Ito?
0: May ara sang ginapangita subong nga trako kay may karga sa nga basura ginula yato sa bread ko port di ginapangita subong sang LGU kung sinong tag-iya sining truck nga nakitaan nga nagula sang basura niya dito sa may bread ko port pagula ida kamahal magbayad buwerte manukot ng taga bread ko mayroon isang pag-ulaan kamuna. Nag-ilis lang administrasyon, binaka lang alin sa syudad, nagmahal ng panukot. Dupla mo lang may bayad sa bread ko. Magsulod ka, tanan, halos may bayad. Pwerte nga negosyong ilang. Amo na kasabad kisa sa gobyerno, no kay? Ipa-assume nila sa iban, tapos ang bayad kasi lulubra. Pwerte sila yung manukot. Ambal ni Lisnat niya ka Sir GP, patay naman ko ni Kadlaw. Pati alaga, iya ko nung gabira-bira, Kadlaw. Siling ni Jow Argoncino, Sir Damo, bala pawikan sa Sipalay. Mga langsa, kapin pang ara sa katunggan. Lain na na yung klase pawikan. Ang ginamin mo na Iguruya, pawikan sa mala. Ang pawikan niya sa basa. Imo yung pawikan na niya sa mala.

Banwas ang Tubuso, balik na sa regular working days. Itan, Riniel, tagai ko to ganitan mo ni Tortan na linsa piyaktan. Ang radyo na blakay, dra na lang kumatakodan. Kasi may ara, tadatan monitor nga radyo, tanda mo to kay Sir Morini. Kay mo ka sagrak-sagrak, gidyatan. Isa ka lalaki nga manog managob kung tani na dalasa sang motor sa ilog pilason. Basi mi ara to kay Sir Morini kay kay Kristen ngayo tutan. Lalaki dakop sa drug by bus operation sa San Enrique ang suspek ginpasakaan na kuno sang kaso.

0: Now, diri kita sa balita nga gindala sang aton nga istasyonan sa Sagay. May pila kuno ka mga estudyante nga nagareklamo nga ginbiktima sa isa ka sexual harassment malapit lang sa isa ka universidad sa Sagay. Ini ang ginatawag ta nga SUNN nga eskwelahan. Ining State University of Northern Negros. Nga ano ang natabo? Suno sa otoridad sa initial investigation, may ara kunusang mga imbulbado nga mga kulurom kag indi rehistrado nga mga driver nga ini ang nagapangchancing sa mga estudyante. Tika delikado. Man amo ni dapat may na lang kay nag-akto dayon ang mayor sang Sagay nga si Mayor Leo Rafael Bebo Cueva. Aktuhan niya dayon kay manti pinsara bala universidad dadadamo diya mga babae gi eskwela. Karon ko may mga manyakon diya nga mga tricycle driver kundi karon budlay niya sa mga estudyante magpulo pa kadto eskwelahan. Kag hindi na tayo magulat kay pila kadlaw yun dili nga tulo chanching basi maripan padang aton mga estudyante bla. Oh, para ma-incidyan ta siyang bugos, adi si Ariel Apas para sa pagatag sang detalye. Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
2: Yes, Sir Paul. May auto, Sir Paul. Labi na itong sato ang mga tugitibay mga patay. Agin, pailangan ko ron, Sir Paul, ang gasara sa geological intervention ang duha kababaye nga estudyante sa State University of Northern Negros o kung saan matapos ini na biktima sa ginapatihan niya harassment sa tricycle driver sa siyudad sa Sagay. So, karon, Sir Paul, base sa atong interview nga napaghapon sa nga ni Atty. White Roy Balikas, legal officer sang saan, din pahayag sini nga duha ka siperado nga insidente ang natabo sa Marso kag Abril, sinilanggid lamang nga tuig, Sir Paul.

0: pulo sa atong nakuha nga report, ginapatihan nga ginurikap kan driver ang mga biktima samtang nagsakay sa tricycle.
1: Dali lang, dali lang.
0: Ang isa sa mga
1: Hoy, Ariel, wait. Ariel, pasaburan ta ni Balayil kano ginadali mo ya daw matyaga ko imo daw mabakal ka pasudan. Pasaburan ta bla na Yel, dali lang. Dali lang pasaburan ta Yel kay mga amo ni nga mga balita excited diting mga kwan. Mga kilala ta nga tambay o mate, dali lang. Ariel, ining mga estudyante nga mga babayi, mga gwapa,
0: wala ni pakita ni Attorney Sir Paul kung paano yang ikuan ni Sir Paul daw gagraduating ng mga estudyante.
1: Oh, meaning to say mga hamtong na ara na sa husto nga figura ti ang tricycle driver nga nang hurikap sa ila isa lang ni nga klase isa lang ni ka tricycle or damo ni sila hindi ah mangkuton kon ang tricycle driver gini isa lang kabilog manyak da o damo da
0: base kuno pa naman si initial nga yang banya torne base bala nga damo na ninyo mga accidente na tabo sini may ara lang ang mga pipila ka accidente nga iso nga nagsugod gyud sila sa bangon sa natabo bala sir Paul.
1: O dali lang, ano kalayo ining eskwelahan halin sa proper sang sagay?
0: Alin na sa proper nga 800 meters.
1: 800 meters. So mga almost 1 kilometers. Ining dalan nga labyan, may mga pamalay man?
0: Damo man pamalay.
1: Damo pamalay. Okay. Ang klase, ang klase sang SUNN, hasta ano oras gatapos kung gabi?
0: Klase sa kuna sayran, mga alas 7.
1: Oh, tingita mo, mag alas 7 sang gabi, may klase pa, kagamo ng buhi, alas 7, ti dulom na na. Dulom na. Now,
0: yes, sir,
1: graduating students, duha ka bilog, diin sila dampigin sexually abused.
0: Una, Sir Paul, basis pa yung attorney, halin ini niya sa livestock katong nga bulan sa Marso, kag nagpahatod sa may sulahan sang San.
1: Okay.
0: So, dito na, Sir Paul, na ginhuri, kap ni sila, Sir Paul, base naman pa sa payang sa mga biktima, Sir Paul.
1: Okay, dali lang. Ginurikap sila nga dua. Meaning, dua sila ang sakay.
0: Oo.
1: Okay. Dua sila ang sakay, isa ka driver, dua ka pasayro nga bahay. Paano sila mahurikap kay ga-drive man ang driver?
0: Pagpahunong nga, Sir Paul, eh. Pagpahunong nga.
1: Ginpapundo?
0: Di pangaga na tasikol, di pangagaretyari.
1: Gin, ano namin mo man, iklaroon tablanay kay koron drawing kuring ni aton. Gusto ko yapapang, mga amo ni nga presentasyon niya, tulid, kag hindi iya ka kumhaom. Oh, dali lang. Nagsakay ang dua kababayi, estudyante, mapadulong sa eskwilahan. Anong oras sila nagsakay?
0: May araw na Sir Paul, bali alas nga, gabi na Sir Paul.
1: Gabi? Ti nga, gabi naman, ano sila sa eskwilahan to? Kay gabi naman?
0: Sir Paul, amok na itong palamutan ng Sir Paul.
1: Ah, meaning kulang ang atong detalye. Kulang atong detalye. Okay, dali lang. Ah, sang ara na sa tricycle. Okay, question and answer ta Ariel, hindi magsalot. Okay, ako naman mangkot. Kay para maklaruhan tagid. Sang ara na sila sa tricycle. Samtang gadalagan ang tricycle, ginahurikap yang iyang pasahero or ginpapundo ya somewhere kag ginpangtsantsingan.
0: Yes, Sir Paul, no, base na po sa itong nakuha na yung recap na po ay makahambal ni si attorney kung nagpundo niya kung nagdalaga ng tricycle samtang hanggang maniho ang driver sa tricycle gamaniho man sa recap sa dua ka estudyante.
1: Diin niya ginurikap.
0: Nag-hurikap lang din sila.
1: Diin sila ginpanghurikap.
0: Sa ilasad sa babaw nga parte sa lawa, Sir Paul, kinisaduhan nga bahin, kag sa ubos nga bahin.
1: Katunto! Katunto! Pinang yurikap yang dugan kag ang baw sa dalom pagid.
0: Oo. Sa bao.
2: Tinunto ito.
1: Ay. Kailinit siyang driver. Tang? Tang? Kailinit? Kailinit siyang driver. Ah. May amuwa mo na dahil yung gali? Ha? Ti, dali lang. Saan o natabo ni?
0: Sa bulan pa siyang Marso, kag Abril, subong lang yung nagpangisok ang mga asidante na mag-asugit kag mag-report sa nga San, o sa Sulan sa San, kag ang San man, nag-coordinate lang sa LG sa Sulan sa Sagay, kag sa Sagay Tiin, Sir Paul, agad matagaan sa ustisya sa natabo sa duwa kasidante. Kag ipatawag man ang mga ang Tuda Federation na opisyal sa Sir Paul, agad matutukan dito sin o nga persona, puloro man o kontristrado nga motor ang nagduwa sa among krimen, Sir Paul.
1: Ang nami, tani, kun ako, tanan nga mga nagabiyahe na sang tricycle, ginpalay, ginpangkwaan na nila kwan. Paati pa baka doon sa ipatawag sa pulis kun ako ha. Man seryoso ni nga bagay mo. Seryoso ni nga, seryoso ni nga offense. Sama kon mo estudyante, huri kapon mo ya imo. Kun ako sa pulis or sa barangay da, ipatawag ang tanan nga mga driver sa tricycle. Patawag.
0: Correct.
1: Sa barangay. Pag-abot sa barangay, ang babayi ibutang sa isa ka hulot, no? Oh. Isa ka hulot nga hindi makita sa mga driver. Oh. And then tawgan ang messenger sang tanod kag oh. Itubang ang kamera sa mga tsura sang tricycle para ma-identify nila. Kung makita nila nga daw amo gid ni, daw siya na o ang nag-recap sa akon. And then oh. Papulion ang iban kag ining positively identified nga driver amo ning pasakaan kaso.
2: Ah, grabe po.
1: Regular filing. Kay dapat madakop ni siya kag mauntat ni sa pagbiyahe da kay base maabot ang tsimpo nga hindi lamang hurikap ang imuon niya, base ripon niya pagid ang bahay kag patyon sa ulihi.
2: Ah, grabe po.
1: Tsakto? Tsakto?
0: Ang problema sila, Sir Paul, nakabunit ini yung tricycle driver kan di pamahog dun sa mga estudyante kung magpanugit ka mo may mabakong gumusakon grasya mo na
1: oh ko na kuya makan ko na isang akon yung step in ang guyaya ya
2: grabe
1: total boy. Damo man tawo ara man sa dalan
0: oh.
1: Ah pagpundo pagpanaog sa eskwilahan ang eskwilahan may gorja mo kung akong babae be kinurecap mo ko duwa man ta kabilog oh. Pagpanaog to sa eskwilahan, nong, diri lang kami, dito kayo sa may gwardya, nong, diri lang kami, pagpundo, hindi nakapundo na, nakapundo na, be, kwaon mo ng bakya, mukhang ilampo sa guyaya.
2: Ah, grabe po.
1: Oh, ti alangan, pabayaan kasi ang gwardya. Mabulig ng gwardya ya, singgit ka, tabang, tabang, ang iban nga mga driver, yung mabulig pa na guruya kastigo. Nga nag-amo to siya, kay wala, ah, babati eh, bala na yung Ariel, gambal ko, gambal ka man. Oh, sige, ikaw, anay, gambal, mati ko.
0: Kaya pati na anong pa, Sir Paul, base naman sa initial nga report nato na baton, na halin mo siya, kayo makilala, wala gina nakilala ang itsura sa driver, color sa tricycle, o kung yara ini niya plaka, wag gina nakuha, Sir Paul, ang detalye sa tricycle nga lagi sakyan.
1: Te?
0: Tungos pa ka call ba na, Sir Paul?
1: Te? Lain ang imo ginambal, lain man ang akon? Why mo kung nagwakal ka nakilala nila? Ang akon ginahambal ni Ariel, amuniho? Tani, ini para sa tanan ng mga babayi.
0: Ad,
1: hindi, balanay, sagay, ambal, bala. Mati, balanay, bala. Kaya ako pang gambal. Advice ni Ariel sa tanan ng mga babayi. Ng mga estudyante. Ang imuon yung amuni. Kung makasakay ka mo gani sa tricycle, okay? Pagsakay nyo sa tricycle, pagpadulong nyo to, ginihurikap ka sa tricycle driver, by ilang anay. By ilang anay. Kay perdi ka da, mangadlagan mo. O, ba ilang anay? Kung diin ka to kita, may pulis, may tanod, may pulis, may barangay hall, may eskwilahan, may gwardya, pundo ka da, nong, dari na lang ko, nong, ba ilang sanay? Kung diin to nga damo, tawo, dito ka pundo, nong, dari lang ko sa lugar, pagpanaog mo gid singgit ka dayon, manyak! Tabang! Manyak ni ka driver! Lampusan mo siya ang mga tao mabulig na sa imo. Ngayo ka bulig, tabang manyak ni nga driver. Eh? Kundi madakpan. Pero kung hurikapon ka da, iposipos ka lang pag naog mo daw, ilang may natabo, ate, amo nang resulta karon. Oh. Amo nang imuon sa mga babayi, hindi ka magbato kung why ka sa lugar nga damo tawo. Hulaton mo anay, ginuri-urikap ya kada pawala lang nanong, hindi lang tani nung ay. Oh. Karon kung may ara na da pulis sa kilid dalan, may pulis, may enforcer, may tanod, may barangay hall, may eskwilahan, may gwardiya, damo tawo, nong diri lang ko. Pagpundo, singgit ka dayon, manyak! Manyak ni nga driver, bulig, bulig! Ngayo tabang, di kundi makastiguhan siya. Na, amo na ang akon advice sa mga kwanda, mga nagasakay ng mga estudyante. Bisan diin ni matabo, pag amo nang imuon sa tricycle driver sinyo, pawala! Pag abot tobla sa main enforcer, nong, diri lang ko, pag panaog mo sa tricycle, yaw-yawa kag pangayo, bulig ipadakop.
2: Ah, grabe po.
1: Na, amo na. Eh? O, Ariel, go.
3: Tinunto, ito.
0: Pag-circle, amo ginandabes, gin nga himuon sa pasahero, kung magbinanginak ng driver, pasakayan lang. Pagkabot ang hunt, kaya muna pag-report, eh, didakpan nila, bukol yun ang tricycle driver, kaya buhas ng krimen, sir Paul.
1: Sige.
0: Yes, boy, no, sir Paul, no, sa itong nga lang, panalasin po, sir Paul, nga niyang nyo siya, Tony Balica, ang mga estudyante nga magin na babilan tayo, kag mag-report nila yun sa mga experience nga mga pag-pangaras o po na pagpangbastos, kag panayon sa karoon ang investigasyon sa nga kabulisan, kagin panatag naman ang nga paghimo ini nga pagpalapas sa fixes at upo na bawal basos law, sir Paul. Kaya ini nga balita sir Paul, no, ginahadol sa DTX 500 extend pole sa tonel formen DTX supermen sa pagkaran na kadipos ka pa para sa 11 and 15 sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko kaya nga 1 sa no, dyan ikaw, T5, 7.
1: Sige.

0: Salamat gid Ariel Apas sa imo sininga report. Gindulong sa inyo sang DTX 500, ang superior antioxidant nga makabuligid bantay nga hindi magtaas sa inyong blood sugar levels. Dugay ka magtigulang, dugay magkurinot ang guya. Bangod nga ini ang nagaamlig sa aton bisan panit. Tiyan mo to ha, advice ko sa mga nagasakay sa tricycle. Hindi ginamalikawan daw kainit sa panahon. Subong plus gutom, dugalain ang utok sa mga driver. Hindi nga, ala ko na balalaban, bla subong. Ah, nanotice nyo sa sining ang mga binulan. Kadamo baya sang mga nagagwa sa Facebook kag sa mga reels nga mga lalaki sa jeep gapagwa sang ila uraro, ginauyat-uyatan nila kag mabidyuhan sila. Damo na gidya manya earth subong. Nanotice nyo na nga kadamo na gidya Maria Nicole magbanwa sa mga lalaki nga makita kung kisa sa ano ni sa makita mo sa mga Facebook reels bala kag ginapan-share nga naga-viral. Mga lalaki bala nga uyat-uyatan ilang ilang nga kinatawo sa sulod sang jeep. Mga manyakon. Kag ang iban pa da, may ara man nga mga report sa kabangkalan, sa diin pa to nga mga lugar, nga mga tricycle driver nga nagapangmulistya sa ilang mga pasahiro. Di dapat aware ka mo sina bilang mga pasahiro. Kag sa mga ginikanan, idulong bata niyo. Sample bi malakat, mabantay tricycle. Updi ko ng bata niyo magbantay tricycle. Updi biya. Pag upod sa... Di, bata mo bi, masakay tricycle gabi. Updi. Updi, anay nga magbantay. Pag para sang tricycle, storyahon mong driver, sir, idulong palihog ang bata ko. Sir, pwede lang ko makapicture sa imo tricycle kay para nga safe bata ko. Hindi man nga ginadudahan taka pero gusto lang namon mangin safe amon bata kay damo tunto subong mga driver. Oh, kundi may record ka na sang iya tsura. Pag dulong yan na sa bata mo, idulong yan na kay madlock na siya. Madlock na siya magimo tinunto kay nga ah. May picture ka na sa iya. Di ba? Now, kung ikaw naman babae, ikaw naman dalaga, ikaw lang isa, masakay katuya sa tricycle, nga ikaw lang isa, hambalon mo ang driver. Manong, mapadulong ko muna ang gabi na ni, mapadulong ko sa balay, okay si imo dito sa amuni. Yauday, sakay. Pero manong, dali lang picture, ma-selfie ko, anay, upod ka ha. Kay ang papa ko, gusto ya ko magsakay ko sa tricycle, ma-selfie ko ang isend sa iya ang tsura sang driver, kay mandamo daan subong tricycle nga hindi masaligan. Kung ang tricycle driver na tunto kag may plano nga magtinunto, hindi ina na pagdayunon. Kaya nga, ha? Nagkwa ka na sa pinsar, yan nagkwa ka na picture kag ginsen sa tatay mo, matinunto pa siya, kinakilala na siya. Idulong ina ka na sang tsakto. Na, amo na mga dulo diskarte lang, bla, para mangin safe ka. Kaya kung if you do nothing, sakay ka lang sa tricycle nga daw, bibi ka nga bulag. Ah, pila kadlaw na, imahimuan kagid. Balo ka ang mga kriminal, nagahimo na sila sang hindi maayo kung nakita nila nga may oportunidad. Ang kriminal, nagahimo sang krimen kung may oportunidad. Kaya nga to ni Moon, kakason tang oportunidad. Paano kakason ang oportunidad? Magsakay ka tricycle nga gabi na, tandaan, never kasakay sa tricycle nga may angkas nga isa pa kalalaki. Kay kalabanan ang angkas sa likod sang driver, upuday na sila. Tikundua na nga daan kalalaki ang driver, may angkas pa sa likod. Gabi, laban-laban kagida disgrasya. Tingnan mo imoon, pili ka sang tricycle nga siya lang isa pero delikado mangyapon kay nga ah. May ara iban nga tricycle driver na may upod sila duwa kalalaki, ibili nila sa punta, andin kwaon kanila, pagsakay mo na, agyon niya tong duwaya kamigo, mapukuno-kuno man nga pasayro, Yes, sir, diin ka mo. Nga dito kami, sir, sa punta. Sir, why ka kabalo o podyo to gali kapakuno-kuno lang pasahiro? O ti, tatlo na sila. Ikaw lang isa. Pag-abot sa punta nga why tawo, tapat kagid. Tapat kagid. Tingi mo imuon, amuni. Nong gab-e be, kapin pang pakadto sa balay nyo, malabay ka sa kampo nga dulom. Yanong, pwede ko nung kapadulong sa balay, ari address ko. Siling sang driver, hooday. Nong dali lang mapicture ko anay si mo ha, picturanta ka ha. Kagang imo tricycle kay si papa ko. Gusto ya nga mabalaan sinong driver sang tricycle, kidamo subong mga tunto nga driver. Tikon buot na yung driver, masugot na siya. Bisan tunto pa na, masugot na. O picturean, isend mo sa papa mo. Pagsakay mo, hindi na siya magtinunto kay nga, ha? May picture ka na sa iya. Kag-aware ka. Amo na ginatawag nga situational awareness. Gamitan nyo na ang mga teknik, makabulig na sa inyo. Ari pagid ang masubo man, no? Gin, pakadto sa Bacolod, nagbitbit, nagbuling-buling sa ilang panit, butaan mo uling, kimanti sunulog. Amuning kapoy sa mga sinulog, dancer, kay ginihimo mo yung ang imo panit, ati. Oh. Ginahimo mo ya ang imo panit, ati. Kay butangan mo ya sang uling. Pati ang imong kwan mo, imong mga guya, pambutangan mo uling. Gabinulit katusang higko. Travel, alin sa Kabangkalan, pag-abot sa Bacolod, marikta sa Panaad, ma-perform masaot-saot. Gakagutuman, gakakapoy. Te, may ara na promisa, ngagaan katalinfi. Oya, stabya subong. May mga aligasyon nga waygi ko nung nagbayad, balang Kabangkalan. Sa TF Mayor, kabalo ka na ni? Kabalo ka na Mayor Benji Miranda nga way pinangbayran ang mga nagsalalaoto nga grupo sang mga kabataan nagrepresenta sa inyo matahom nga syudad sang Panaad yung pasaot-saot yung tugin pakapuyan yung tugin yung binayran. Abi si tol ni Mayor doon damo kamang kwarta. ARF, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: ARF?
2: Mayong odto ka K5 Paul, mayong odto man sa ato ng mga tagpalamati. Nangin mainit na maliwat sa K5 Paul, ining topic ko sa karon sa social media, ang wala pa mag-abot, no? Dati na po ko ng talent piece ng festival dancers na nagrepresentar sa siyudad sa Kabangkalan sa Panaad Festival 2026. Sa Panaad Parking Stadium sa itong April 13, 2020 sa East K5 Bowl. Panawagan sa mga dancers, no, sa LGU sa Kabangkalan, particular na kay Mayor at sa Tourism Office nga tapakon man sila, no, bangod nga nahimo na nila yung inang apart. Kaya kahit pa paano, napauli man nila K5 Bowl ining ika-apat na pwesto, no, kapag sa Best of Festival sa City category. Sa isa ka-post ka K5 Bowl sa mga dancer, nagpautuan ini sa iyang hibubunot kaga pagdismaya man, no, sa social media bangod sa tuman na bala sa K5 Paul nga delay, no,
0: mamangkot ko BR ang transaksyon nanay bistorya ibaloon ta ang transaksyon nanay. Okay. Ang transaksyon nanay pag representar nila nga sila ang masaot sa Panaad, pila ang may gimpromisa nga amount nga ihatag sa ilahaw?
2: Yes, ka K5 Paul.
0: Pila?
2: Actually ka K5 sa 2A ina.
0: Oo.
2: Sa 2A.
0: Tinagligad, pila?
2: 1,000 to 2,000.
0: Per head?
2: Kung per head na siya ka K5 Paul.
0: Okay. Tiara, so may gimpromisa nga 1,000 or 2,000 per head kay halin sang una kada 2A amo manang gakatabo. Okay.
2: Yes,
0: sino ang naghambal nga mahatag sa ila, ang syudad o ang mayor's office o ang tourism?
2: Actually, ka kay Five Paul, ang tourism office ina, no, ang nag-dihon, ang construction sa barangay, kay Damo ni Matabo, ka kay Five Paul, no? Madumduman na ito, nagdaog ang barangay Binikwil sa Tinulog Festival Arena Street Dancing Competition sang Enero, nga ang mga dancers ng barangay Binikwil ang nagpartisipar kap nagdala sa pangalan sa syudad sa Best of Festival Dances sa Panahad 2026. Mm-hmm. No? Man ni Katipay Paul sa barangay Kapitan sa barangay Binikwil no nga Nigo tabala si Kapwe Wen Garsulaw.
0: Oo.
2: Yes, ginatingwaan niya ya Katipay Paul nga ipalabot ang concerns sa iyang mga dancers pero sa atong pangusisa ang niya natabo kay Katipay Paul. Sa atong pagpangusisa sa accounting office no sa City Hall ato nahibaluan na may unliquidated budget pa sang tinalikdan na tuig no sa parehos man sa ilang mga partisipasyon among kompetisyon 2025 pa yaka kay Five Paul. That is why wala na
0: relate. Dali lang are gwapo ni. Gwapo ni. Wala naghatag budget ang accounting kay may mga unliquidated wala ma-justify nga mga expenses nagligad tuig. Now question. Indi kamo makapangita ideya nga mabayran to tag 1,000 or 2,000 per ulo ang mga dancer nga nagpangabudlay sala nila nga may unliquidated how indi man nila ya sala kun may unliquidated kun may unliquidated ang inyo na yang kutibawon ang mga wala nakapaliquidate pero ining nagperform iatag nyo na yaka, hindi niya nila sala yan sila itong nagwala ka-liquidate tao. Tita, ni nag-ambal ka mo in the first place? Sa pagsugod pa lang? Ngaday, tuto, nunoy, kadto ka mo sa bakulod, bulingan yung inyo panit. Magdala ka mo bangkaw, dala ka mo pana, dala ka mo santo ninyo, masaot-saot na to, representata ang kabangkalan. And then, waay ka mo anay alawan sa madelay isa katuig, ha? Kay may unliquidated, kundi klaro, kaysa sa pasaligon mo tong mga kabataan nga, kadto ka mo sa bakulod, bulingan yung inyong mata, bulingan ang mata, bulingan yung inyong lawas, mata lang hindi. Dala ka mo bangkaw, sibat, saot-saot ka mo to, galilidit tong inyong mga ilok, gahiga, sang inyo to nga pangabudlay, gaan ka mo, tag 1,000, tag 2,000, hey, sos natapos ng panaad RFY Gapon. Kay ang rason may unliquidated nga indi man nila sala RF.
2: Yes, okay, Paul. Sa mag-isip-isip na to, mga isa na lang duro ka sana sa K-54 para mag-isa ka bulan nga wala pa sila natagaan sa ilang...
0: Di anong plano? Damit na ni Pasabton, Mayor?
2: Actually, ka K-5 Paul, nagplano ining konseho kaupod sa BC Alcalde natin, si Max Devine. Nagpasar ini sila sa sanggunian, sa budget, no? Para makahatag ba na or marilisa na, no? Sa talent...
0: Pila ang balayran? Kay bayran ko na lang! Kay do akong nahuya!
2: Apang ka K-5 Paul, amo rin natapo. Ang konseho ining budget para sa talent fee no sa aton nga mga participants nabukaran ini ni SP Mangaw nga may unliquidated amo na rason nga ginliwat ginstadihan tuwa no ginbalikan atong mga unliquidated nga mga pag-purchase nila sa 2025 sa accounting office so ginhold ini anay ang budget
0: amo nang sabad siling ko ARF amo nang sabad ang bureaucracy si Mangaw gid ang may sala.
2: Which is correct man ka kipay Paul.
0: Pero gani, oo gani. Tita ni, yan ang ita, lakabupagi nga ba irito blanay, kinaperform na nila ilay obligasyon.
2: So, yes ka kipay Paul, sang ginabukad sa ina ni SP Mangaw, inang unliquidated na mga pag-purchase, no, kung mga dalasuhan last 2025, ang ginhimo sa konseho, ipaagi nila sa PR.
0: Tiara laman gali. Tiba ba ida na, mamani na?
2: Sa karon wala pa kikip.
0: Yun lang. Arf, alang-alang ko sa panahon, babay, mabalda tadi karon.
2: Thank you, Kakit kay Paul report sa patrol ni City kay Pandinar Amores sa dalang para sa kapatid. Kita, sir. Pulito ng galingawan sa network kay 5.
0: Salamat, Arf. Kita ay kita after Mighty C Network News kag DTX 500 Health Alert. Oras, alas 11:54.
1: 11 MBPS. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
0: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka magka-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ila slogan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may iba to ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
5: Okay. Even philosopher.
4: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ang bal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga permin need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
5: Ang namihan ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
4: Okay.
5: So, no, sa mapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni, samtang gaka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag akusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, hindi dali magtigulang ang maning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
7: Always hobby.
5: Kag wala kasang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
10: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
11: K5. K5 News FM.
12: News DTX 500.
13: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ng ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C. Yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
12: DTX 500. Blabat sa mga nakamamatay na karamdama at DTX 500 araw-araw.
14: Ang kakakampyon na istasyon sa Olongapo City 88.7 K5 News FM. News FM.
15: Oras sa K5 News FM Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na istasyon
17: K5 News Philippines.
16: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
15: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Iloilo City Government magbibigay ng libre school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Buntis na balyena at pawika, natagpo ang patay. DNR paiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Senior citizen pinagpabaril patay ng hindi pa nakikilalang suspect sa Haro, Leyte. Hustisya panawagan ng pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Capiz. Lalaki dinala sa ospital matapos hinampas ng bote sa isang sayawan sa Aklan. Top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa puerta Puerto Princesa City. Snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Samantala, riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramona Isabela patuloy na tinutugis. At dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental kinumpirma ng mga sundalo.
16: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
15: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng libre school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Detalya ng balitang yan, atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Magbibigay ng libre school supplies ang Iloilo City Government sa inaasahang opening of classes. At ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu, magbibigay sila ng libre school supplies mula kindergarten hanggang senior high school na tinatayang nasa mahigit 80,000 na estudyante. Ito ay bahagi ng efforts ng lungsod upang matulungan ang mga magulang na apektado ng energy crisis. Naglaan naman ng 8 million pesos na pondo ang lungsod para sa pagbibigay ng school supplies mula sa Special Education Fund o SEF. Nag-commit rin ang alkalde ng dagdag na mga classroom sa 51 na mga public schools sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Network News.
17: MyTC Network News.
15: Samantala, buntis na balyena at pawikan natagpo ang patay. DENR maiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Balita atid sa atin, Deka K5, Don D. Glodove.
19: Nangako ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Negros Oriental na hihigpitan ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies at iba pang stakeholder upang mas maprotektahan ang mga wildlife sa lalawigan. Ito ay matapos matagpuan ang isang buntis na balyena at isang sea green turtle na wala ng buhay sa karagatan malapit sa Pantawan People's Park sa Rizal Boulevard, Dumaguete noong Miyerkules at Huwebes. Ayon kay PENR Officer Jimmy Panebio, pinaiigting na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga training para sa mga deputized Environment and Natural Resources Officer at Wildlife Enforcement Officer sa iba't ibang bayan gaya ng Manhuyod, Ayungon, Bindoy at Tayasan. Mayroon ding nakatakdang training sa Baie City, Amlan, Tanhay City at San Jose at Sibulan sa susunod na linggo. Ang natagpuang balyena ay mayroon ng ganap na nabuong fito sa loob ng sinapupunan nito nang isagawa ang pagsusuri. Samantala, ang natagpuan namang green sea turtle sa barangay Tinago ay may tumor sa katawan. Pinori ni Panebio ang mabilis na pagtugon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Siliman University at iba pang grupo sa naturang insidente. Ang nasabing hayop ay inilibing na ng mga otoridad matapos isagawa ang necropsy.
20: Balita mula sa probinsya ng Negros Oriental, Don Diglodovi, K5 News FM.
7: Network News.
17: MyTC Network News.
15: At isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Detalye ng balitang yan. Ati naman ni K5, Jojen Morillo.
21: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki bandang alas 8 ng umaga, Mayo 7, sa Sitio Costan, Barangay Kabladaan, Sibalom, Antique. Kinilalang biktima na si Ricky, 38 anyos, residente ng nasabing barangay. Sa pariyam ng K5 News FM, ipinayag ni Police Staff Sergeant Julius Nicolay Lotilia na ang biktima ay nakita mismo na kanyang pinsan. Dagdag pa nito, base sa saraysay ng kanyang pinsan, posibleng nakainom ng tuba ang biktima at may posibilidad na natumba ito habang pauwi sa kanilang bahay. Kumbinsido din ang kanyang pamilya na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak sa kabila ng mga sugat na nakita sa katawan ng biktima. Samantala, nakalabas na ng ospital ang limang iba pa matapos makaranas ng pananakit ng tiyan matapos uminom ng tuba noong Mayo 6 ng gabi. Sa paniham ng K5 News FM kay Dr. Alan Gerard Pagunsan, head ng Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, kanyang ipinahayag na dinala sa ospital ang mga pasyente noong Miyerkules ng gabi dahil sa pananakit ng tiyan, ngunit nakalabas din ito matapos mabigyan ng tamang lunas. Ayon kay Dr. Pagunsan, posibleng kontaminado ang tuba na kanilang nainom na nagresulta sa pananakit na kanilang tiyan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng doktor kung may foul play o may halong chemical sa tuba base sa spekulasyon na sila ay nilason. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon na K5 News FM.
7: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Senior citizen na pinagbabaril patay na hindi pa nakikilalang suspect sa Harold Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Carol Medino.
22: Kalunos lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa Barangay Badyang, Harold Leyte, matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek banda alas 7 ng gabi noong Mayo 7. Kinilala ang biktima kay Elias Ching, 88 taong gulang, byuda at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, naghahapunan ang biktima kasama ang kanyang pinsan na galing sa Maynila nang biglang pumasok ang armadong sospek at pinaulalan ng bala ang biktima. Narecover sa lugar ng insidente ang 8 basyo ng bala at 5 bala ang tinamo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ng Pastrana, Leyte ayon sa mga nakasaksi. Si Ching ay mag-isang naninirahan sa kanyang bahay mula ng mabyuda, ngunit mahigit isang buwan na ang nakakalipas nang umuwi ang kanyang pinsan mula sa Maynila upang magpagamot sa Haro, Leyte at pansamantalang tumira sa bahay ng biktima. Ayon sa pamilya at mga kamag-anak ng biktima, wala naman itong nakaalitan o nakaaway bago mangyari ang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at mamatid ang motibo sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
15: Gayun din hustisya, panawagan naman ang pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Kapisa. Balita hatid sa Tega K5 Road, Villarreal.
3: Dismayado ang pamilya ng isang mekaniko na namatay matapos pinagtulungang bubugin at saksakin kamakailan sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz.
23: Ayon sa pamilya ng biktimang si Ronilo Batuicas, hindi kaagad nahuli ng otoridad ang mga itinuturong sospek dahil minarapat na kunan muna ng pahayag ng pulisya ang biktima na nasa ospital kahit na may mga testigong nakakita mismo sa nangyaring pambubugbog at pananaksak. Umaasa sa ngayon ang pamilya ng biktima na kaagad na maksunan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga sospek upang magbigyan ng ustisya ang pagkamatay nito. Matatandaan na pinagtulungan di umano na bugbugin, sinaksak at tinampas na matigas na bagay si Batuigas ng sospek na si Jimmy Bichayda at iba pa nitong kasamahan na isugod pa ito sa ospital. Ngunit makalipas ang ilang araw ay binawian din ng buhay.
3: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
15: At lalaki dinala sa ospital matapos hampasin ang bote sa isang sayawan sa Aklan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K-Mart, Leonard Veray.
24: Sugatan ng isang 24-anyos na lalaki matapos hampasin ang bote sa noo habang nasa isang sayawan sa sityo proper Barangay Rosali, Bacau, Aklan, nitong Huwebes ng madaling araw. Batay sa imbestigasyon ng Libacau PNP, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang 32-anyos na suspect na bakasyonista mula sa Roja City matapos umanong kantsawa ng biktimang mata ng suspect. Dahil dito, inampas umano ng bote ng beer ang biktima na agad namang dinala sa ospital at isinailalim sa CT scan. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Libacau PNP ang suspect habang hinihintay ang posibleng pagsasampa ng kaso laban rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
15: Samantala, top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa City. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Grace Belostrino.
25: Arestado ng mga otoridad ang top 6 most wanted person sa Mimaropa sa isinagawang operasyon sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa City, Palawan, bandang alas 5:45 ng hapon noong Miyerkules. Ang akusado ay isang 23-anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Tagburos. Dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 47, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City, Palawan. Nahaharap ang akusado sa mga kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory rape by sexual assault sa ilalim ng Article 226-A ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act No. 7610 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Puerto Princesa City Field Unit ang naarestong individual para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
15: At snatching incident sa Misamis Oriental, nag-viral. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
26: Viral ngayon ang insidente ng snatching sa Taguluan, Misamis Oriental, kung saan natangayan ang riding in tandem ng 45,000 pesos cash ang isang babae. Batay sa ulat, residente ng Barangay Tambobong Villanueva, Misamis Oriental, ang biktima. Bumaba siya mula sa sasakyan sa St. Paul Hospital sa Natumulan, Taguluan, bandang alas 11 ng umaga nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Inagaw ng hindi pa nakikilalang lalaki ang kanyang bag na naglalaman ng cellphone, ID, card at cash na agad namang tumakas. Kinundi na ng PNP ang insidente at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad, kabilang ang mas pinaigting na police visibility at operasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: Gandin riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramon Isabela, patuloy na tinutugis. Detalye ng balita, hatid kay K5 Mary Lore Duque.
5: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon eksklusibo sa bahay ng may-ari ng asong binarilan ng riding in tandem dito sa Ramon Isabela. Maraing kinundi na ng Ramon Municipal Police Station ang naganap na pamamaril ng riding in tandem sa isang aso sa Ramon Isabela at tiniyak na patuloy nilang tinutugis ang mga suspect sa likod ng krimen. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago, kay Police Major J.R. Almeda Olyaon, hepe ng Ramon MPS, mayroon na umano silang nakuhang mga CCTV footage ng mga lugar na dinaanan ng mga salarin. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo rin ang K5 News FM Santiago sa tahanan ng may-ari ng aso, ngunit wala ito sa kanyang bahay. Pero paliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi nila tinatali ang mga aso upang protektahan ang kanilang lugar mula sa mga magnanakaw. Samantala, ipinaliwanag ng opisyal na mahaharap sa karampatang parusa ang mga sospek, kabilang na ang multa na maaaring umabot ng 100,000 pesos at pagkakakulong, pati na rin ang mga patong-patong na kaso. Sa huli, nanawagan ang Ramon MPS sa publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o mga kinauukulan kung may impormasyon hinggil sa mga nasabing suspect. Para sa YTC Network News, ako si K5 Mary Lord Doque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: Samantala, dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson.
6: Kinumpirma ng mga sundalo mula sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army na dalawa sa mga miyembro ng New People's Army o NPA ang namatay sa isa pang inkwentro sa Negros Occidental. Naganap ang inkwentro noong Mayo 4 sa Barangay Masaling sa Bayan ng Kawayan sa Southern Negros. Ito ang pangalawang inkwentro na naganap sa probinsya matapos ang madugong inkwentro sa bayan ng Toboso sa Northern Negros Occidental na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na mga di umano miyembro ng NPA. Noong Mayo 4, hindi kaagad kinumpirma ng mga tropa ng militar na may namatay sa Masaling encounter, pero ibinunyag ng Philippine Army na may nakitang mga patak ng dugo sa encounter site. Nagpalabas naman ang mensahe ang NPA na walang napas lang sa kanilang hanay sa naganap na inkwentro noong Mayo 4. Sinabi rin ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commanding officer ng 47th Infantry Battalion, na may nakumpiska na mga magazines sa encounter site na pagmamay-ari ng mga NPA. Pinabulaanan din ni Martinez ang pahayag ng NPA na may namatay na mga sundalo sa naturang inkwentro. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: At mga ka-K5, sa detalye na ating balita abroad, pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng US upang tapusin ang digmaan sa gitnang silangan habang lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Ay sa mga ulat ng shipping industry, sinabi ng maritime intelligence firm na Lloyd's List na sarado na ang naturang strait matapos magpatupad ng mas mahigpit na clearance system ang Iran para sa mga barkong daraan sa kabila ng tensyon. Bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan ang Brent crude at West Texas Intermediate ay parehong bumaba sa ilalim ng $100,000 kada barile sa bunsod ng pag inaasa na magkakaroon pa rin ng peace talks sa rehiyon.
8: Network News.
9: YGC Network News.
15: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay na K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
8: 101.5 K5 News FM.

0: 20 minutos makaligad sa takdang alas 12 isang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo anchorman.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentarista walang inaatrasan.
0: Kampiyon na rin. Gwapo na ang speaker. Nami ng headset. Ang asma, isa ka kondisyon nga makaapekto sa alagyan sang hangin sa baga sang tawo. Isa sa mga klase sang asma amo ang bronchial asma nga nagresulta sa pagkabudlay sa kabudlayan sa pagginhawa. Madamo ini ginahilinan, pwede makuha sa pulusyon, ingrediente sa pagkaon, bulong nga ginainom kag iban pa. Pero mapunggan ini kung ikaw ay may insakto nga supply sang oxygen sa imo lawas. Gani mag Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag nga oxygen capsule tungod sa kapasidad sini nga masuplayan sang bastanteng oxygen ang imo mga ugat. Ginatawag man nga oxygen generator si Dr. Pinoy tungod sa squalene kag omega 3 nga nagapugong sa inflammation nga hindi maghinubag tong mga alagyan sang hangin sa sulod sa imo nga baga. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Babakal ini sa Silay Drugstore, St. Dadicos Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, kag Grace Pharmacy and Visandros Drugs Pharmacy. Mikos, sang makadali

0: ang dalan sang Lacson nga gin tinguhaan nga patahumon ang drainage system, ginbungkag, ginkalkal, gintana na lang nga ginubrada ang drainage nga mo kuntani ang alagyan sang tubig para hindi magbaha das Lacson. Ang drainage ang ga-drain sang tubig sa dalan. Imbis nga ang tubig sa dalan ma-drain sa drainage, ang drainage siya ang nagahatag tubig sa dalan. Suli. Ginhimo drainage sang drainage ang Lacson. Sa dalan siya ga-drain. Gakatubuan na gani lumot. Ara ka standby si Wilson Villena sa patrol. Wilson, i K5 News mo.
1: K5 News FM live report.
0: Son?
2: Yes, si K5 JP, no? Kabalo kita doon pinanakadlaw kasi hindi sa tiya lang init. Pero may portion doon sa may dalan sa Lacson naman yan na wala nagamala ang tubig ng K5 JP.
0: Son, son? Believe man ko sa imo nga imbukada, son ba? Pagambal ko nga, son, i-K5 News mo. Ang imo sa bata mo din, no? Yes, JP, no?
2: Yes, K5 JP.
0: Ambal gani, ambal mo. Yes, ka K5 JP, no? May yes na, may no pa. Amo na sa pang ang mga pang-report sa una sa mga 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000. Nadala mo pagyapon subong ba? Yes, yes, JP, no? Ah. Pero kampiyon. Anyway, Wilson, diin ni Dampi sa Lacson.
2: Sa may portion sa BDO sa Rosario Street, Lucky for JP.
0: BDO Rosario Street. Ah, tiway na iagali na iya mabungkal sang una daw stanto sa Lagon. Oho, kay man laba ng Lacson mo. Oo.
2: Sa may Rosario Street, ayun, corner Lacson, Rosario Street. Mm-hmm. Tapos ang problema, sila na K5TV, nga ang itiklamo na pag sila sa mga residences na lugar, and at the same time sa mga business establishment, mabla, kaya nag-cause na sa isang accident sa K5TV, especially sa mga motorsiklo. So kung kapon na gani, may ara naman sa anong katilog ng mga motor na nagkaladadlog, kasi hindi na siya mga K5TV, siling mahinahinay, kasi matuon, madadlog, kagitigyapon, kaya ginalumot na siya. Kagang lumot niya kay 5TP, hindi iya kasi din nga nipis na lumot, kabuhok na gitna klase na pagkalumot, tapos kalingon, lawig na nag-aunay ang tubig, na wala lang sa Gyapon makapakan. Karon, kinatudlo na dira po simple, may linyas ang tubig dira kay 5TP, nga mo na kinalina, kaya gagawa ang tubig kay 5TP, sa pikalistiyo mo, hindi siya kalong. Tapos, ireklamo naman na sa may, sa naka-assign dira ng taga, BTMD sa ilang supervisor na ipadangan naman ito sa head office nila o galing na yung prime water naman niya gireklamuhan sa BTMD naman niya sa grupo sa Manila na payag ng KPGP. Sorry, kasi kulang puno tao ang prime water. Amo na nga hindi nila matandog-tandog.
0: Meaning, but mo silingon, Wilson, ining lumot nga dagalin sa drainage, tinlo nga tubig ang gagwa?
2: Yes, tinlo nga tubig ang nagwa kay 5TP.
0: Natistingan nyo inom? Natistingan nyo inom?
2: I mean, hindi siya nga, hindi pa nga post of birthday nga limpyo, pero apart sa tinaw.
0: Ah, tinaw. Oo, hindi at tinlo. Tinaw. So, tinaw ang tubig nga nagalin sa drain. So, ang contention is, nga basi, may nabuhang da nga kwan? Nga tubo?
2: Nga portion.
0: Okay,
2: yeah,
0: tisin o ang ma-check up sina? Anong agency sang Bacolod?
2: Dapat, actually, anambal ko ng KFGP no, nag-reklamo na napabalo na ina sa LGU sa Bacolod, kaya ginasuspitsuhan, iya ina sang prime water.
0: Ah, prime water. Bali, prime water ang makuan? Prime water ang makayo?
2: Maintenance.
0: Ah! Duwa ka tuig, tatlo ka tuig, hindi pa na matapos.
2: Ang nagaling ka tuig, ang problema.
0: Ti, basta promoter, uyaya na sila. Dasig lang sila mangwa kwarta ta. Dasig lang sila manukot, kamang utod, kundi ka kabayad. Pero sila nga ang

0: ilang trabaho pa kampiyon na in tabo man. Why na sa pinakaulog tasan ng kumpanya di sa bakulod ng prime mover? Ay.
1: Kaya ka try makita gani ka magkapatulong ang katatlo na pinakatlaw ang kabalik-balik dito sa prime mover kung makuha ang bahay sa Manila pala sa mga reklamo nga nagkakapatunan na to pero tungod sa kasakuon siguro wala lang nakamalo wala
0: sa anong kasakuon man? Hindi na basta prime mover hindi na kasakuon na katamaran. Anong kasakuon man? Katamaran kagauyaya. Kasami nila sa kasami nila. Namin ni pangpailan kaso sila. Nga ang kasami nila na wasakon nilang dalan, lagario nila ang concrete, kalkalon nila tapos kalkal, tabunan nila duta, hindi nila pagsimintuhan balik. Hindi nila pagsimintuhan balik. Tinatawag laging guba moy-moy ang dalan. Ginguba nyo yan yung dalan. Kami na, kapila na nagtawas labla. Katarong sang siminto, concrete road, ginggastuhan na sang gobyerno, nga para nga magnami ang aton nga dalan. Kalkalon nila na, lagarion, and then magkot-kot sila kay kung ano nga mga tubo ito ginapangita nila. After sina, tabunan lang nila sang kwan, sang duta. Kagwaay na dayon. Teko, di ginuba niyong dalan? Dapat kiging kalkan yun, simintohon nyo balik. Why, kamo kwarta pang siminto? Di dapat ne, failan ni sila kaso. Ang kontraktor, kaya ang kontraktor na, chupi. Gasukot na sila sa prime mover, nga sila ang maubra. Kalkalon to nila. And then, part na sang bayad sila, ang refer. Repair sang dalan nga ginuba nyo. Pabayaan lang nila para dako ila income. Galing, paano manabi kay utro maning aton nga ahinsya nga nag-oversee na ang city engineers, ang DPWH, duway man sa bungog nila. Tari sila ng malagasto sa nagkalkal. O, bayan naman na nila. But anyway, tinami ni ang, ano may lumot-lumot na gili Wilson, but silingon, lawig na ni. Oo, kadamol na tikinali, gani nga makalabay ang motor. Baliskad na da.
2: Grabe po.
0: Oo, danlog-danlog na pang ang lumot na o. Danlog-danlog na kayo. Ay, tinong mayoy mo on ko no, ano to? Ipalabot sa diin.
1: Yung palabot na nila sa may city engineer's office.
0: Ah, balong nami. Balong kong nami imoon sina. I-print nyo na sa tarpaulin. Tapos, ipaskil to sa sagwa sa opisina ni Mayor Greg. Para makita. Ay, may kalayuhon, galida. Para siya to ang mabadil sa city engineers. Ang mayor mismo. Ah,
1: delikado na kay Felipe, wala sangat lang, wala dami nagasakit.
0: Eh, gani. Ang imoon na gani. Ang nami, gani na da, picturean nyo, i-print sa tarpaulin, kakibutang to sa parking lot ni Mayor Greg sa taya. Para nga paglabay, makita, ya ay, butangan nyo to, Mayor, atupagan ni ho. Na. Kay kung di mo nang palambot siya, talatapan, pabungulan, asang city engineers.
1: Yes.
0: Di ba? Kay total siya man na yan ang amay sang syudad. Kundi pati ini, dalaya.
1: Oh. Yung nakuha sa isang reklamo, wala ka na pa-warakwa, kipati sa mga taga-anak, especially sa prime water. Kasi, may nasa magulat niya, may matako pang aksidente, tungod lang sang ahaw lang dito, mo tutunga sa talan, kina, nga adlaw-adlaw na lang yung nakakos ang aksidente sa mga nagabiyahe na nga nagamotorsiklo. So, tiyan mo lang natin kay 5DT, siguro nga ito, no, importante na pabalo naman sa nga taga-BTFD ang prime water, kagahamba ganun nila, kulang sila kung ito tao, kung isang taon sa kailang putot, naging sila kay 5DT, kung ano ginang matuot na rason, na ito sa karoon kay 5DT.
0: Do?
1: So, mo lang natin ato sa niya kay 5DT.
0: Do, nagakumod-kumod ka?
1: Dala ko mo din na kay GP kay tikita kung ano kadamon sa lumot eh. But anyway no wala na daming update sa 25 GPR nga nakuha naman nato yung kikal sa patrol yung nilutunong sa inyo sa P3 Vipo. Tapos, si K5 Vincent Coral, dahil hindi naman si K5 Wilson Villena para sa kapunyon sa balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Necros, K5 News FM.
0: Salamat Wilson, si mga report. Ay, ara, tao give na liwat si Wilson, na tao give na liwat. Tao ganta sa liwat kay may pakomisyon ko sa iyo. Tanda ta kwanta be, tistingan ta bing abilidad ni Wilson be. Kung ano gi kabakod sa be, Son? Son? Son? Balikan ta sa Son? Wilson? Son? Come on and sing along. Kailangan ibalikan ko, may isugo ko si Yabla. Amo mo na daw mo, amo mo na ang problema. Gyapon man's dalan. Para isa na lang ka follow up ah. Ara na sa Son? Son? Wilson? Na, amo gyapon? Yes, gyapon ah. Son, may isugo ko blason si mo. Total, upod makamusang mapisan nga driver nga si Vincent. Before ka mo magbalik sa K5, kadto ka mo sa may kita mo ning dalan tading dulhog sa Puente Villa nga pagwa mo to kwa na da may ara da nga dira ga change oil ang mga salakyan. And then pag diko mo sa too bangga kore may gasolinahan da. Oh, kita mo ang gasolinahan da blang before ang diriya bla dampi sa before pa ya bangga kore. Oh, duway ko kabalo kung nag-gets mo. Ha? Duwada ang may ara kita iya sa corner mismo sa Bangga Kore. Total, tindi na iya mo. Ang before bla? Before bla sa Bangga Kore, na blang alin ka dibi si Vincent kabalo na ini blang alin sa Puente Villa? Kung di alin di sa stasyon, tamagi ka sa run car, maliko ka da? Marikta ka gito sa dalom, di bla pag abot mo to sa dalom, may kahoy, na kawiting sin, madulhog ka da? Maliko ka sa wala, pakadto sa city, sa Libertad, maliko ka sa too, pakwan, pa, paano ni, pa, o, oh, pa Mansilingan. Uluunhan lang gamay, may gasolinahan sa wala, kung gatubang ka sa Mansilingan, may gasolinahan sa wala, may ara na drainage, Wilson, nga nagagwa ng tubig, nga buubaho. Gin ano ko na gin pa troubleshoot ko na kay Kirby pasang unaway pa sa kapa Canada. Gin pa troubleshoot ko na kay Kim, gin sugid na ni Kirby kay Mayor New Albi Benitez ang una. Gin pa troubleshoot, nagresign na si Kirby, nagbulo si Kim Manilio. Gin pa troubleshoot na kay Kim Manilio. Gin sugid sa Mayor way mangyapon. Nagbulo si Jean siya tita, si Miss Jean. Gimpa troubleshoot na, why man gapon? Ti, subong abitis, tingat ng abilidad mo. Kadoon mo to, kagipakita sa publiko, videohan mo nga ang subong tigilinit, gagwa na da iya ang tubig, alin si Imburnal sa tunga dalan, ang tubig na da nga makita mo kung lapit ka sa Bangga Kore, may gadanaw, Imburnal na. Baho-baho na katama, Wilson. Halina to sa may drainage. Gagwa sa dalan ang tubig kay ang drainage daw tuburan. Siya ang gahatag tubig sa dalan. Di baho-baho na, Wilson. Kung di galaga, motor ka da, be. Pag motor mo da, way kakabalo. Abi mo kung ano lang ang danaw. Pag labay mo da, nanaraw, may ari ipakita kitaon gani sa Google gali oh. Ipakita bala subong tan, iputang blatan, amo na sa tan ipakita sa Google tan screenshot to. Oh. Ara, Google ko na, Google Map ah. Sa Google Map Street View, ara kitaon sa Bot Silingon whole year round imburnal na dang tubig. Imaginable kung gamotor ka da. Gamotor ka Wilson naka shorts. Paglabay mo da, agsikan ka na sa tubi, tupa ang tubig sa likod mo, tingala ka lang, baho ka lamawan, baho ka imburnal, pagkabwas, may alap-up ka na sa likod o ringworm. Kay ang tanan nga kagaw galin sa imburnal, araw kita, lang tawag na sa live, Wilson? Oh araw sa live kita, ano? Na,
1: Wala pa di kagwa sa ako. Ah, okay, okay, ah, okay.
0: Nan! Kita mo na, kita mo na, kita mo na, kita mo na. Pero dali pa, doon lang ini ang adalan, galing tanaw. Amo na siya ngalin sa mga koritan? Ah, tiyan mo na, amo na Wilson.
1: Amo, alam init, may pa.
0: Hindi, bangga ko rin niya sa piyak, guru palihis. Ang alin niya sa mansilingan, tan. Ang alin niya sa mansilingan. Hindi, hindi na iya mo. Dito niya sa piyak, tan. Ang alin bala sa Pakato Libertad. Ah, Pakato Libertad, to pansilingan, blank straight na. Ang punto ko, Wilson, kita ka, Wilson, iban nga delivery motorcycle, ga deliver litson. Kita mo na, ga-deliver litson?
1: Gabalabag sa motor.
0: Gabalabag sa motor ang litson. Oh, i-deliver nila sa motor ginabutang. Makalabay na dagani ang litson. Nagligad ano na, nang ginasundan na mo ni Joan, may karga sa litson. Gabalabag sa talapakan sang TL. Paglabay da, Wilson, ah, inagsik pa imo sang tubi sa litson? Bawlamawan halin! Pagkaon to sang pag-open sang litson to sang katutak guro linibulibo nga kagaw ang makaon mo. Oh, Ario, nan ara na Wilson, kita mo son? Ug tong adlaw na kita mo son ang grabe nga tubig oh. Oh, iya na kapihir na street ara sa tubang sang gasolinahan oh. Lang tawabla sa live kung makita mo. Amo na sa to, amo na sa son. Ang grabe na nga tubig na son oh. Ang grabe na nga tubig. Lamawan son halin sa kwan halin ato sa imburnal kung hindi pa sila gani mamati son yatag mo to sa ila kung hindi sila gani magsabat sina ang kayo nila kuha ka da tubi ibasya ibasya to sa heads ng city engineers pwede son pwede
1: hindi kita si Free ano ka na kuhaan ka na sa video kagubrahan ka man
0: na kuha ka da tubig na sampul bla pagkuha mo kundi bubaho na dal ato sa ila. Dal ato si ila kagun hindi sila magsapak, ibasya si ila. O pagit sige pablatan para makita mo dang imburnal tan nga gabahatan, sige patan. Ara gid ang imburnal Wilson. Ara gid nakita gid sa live. Na no bawa bawa bawa bawa bawa bawa. Ara ay na bo. Ina nga imburnal gid Wilson, damo-damo ta sang kagaw. Baho-baho na son, baho-baho, baho-baho. Tigalabay ka da, tapat di dang gamotor-motor. Bubaho na da son. Tisingi bla karon kikimuin abla. Oh. Lawig-lawig na son nga amo na. Halin pa na gani si Kirby sang Aripadi, na-assign sa NGC. Oh, hasta na si Kim Monilio, hasta na kay Jin sa tita. Subong ikaw na ang reporter sa patrol. Why gapon ang masolusyonan? Amo na kauyaya, patumbaya. Wala labot ang aton gobyerno. Eh, Wilson?
1: Sige kay Sir JP. After that story, kay Sir JP, kapitan ni Ligas yan ni Sir JP, yung report naman ito ganyan, sa may puro cross, ito nga baha man. Actually, after ito, na-sulbar, kaya tayo, after 3 days, ang problema sa baha dito, nga dalaman sa nga drainage ka gano'n, linya sa tubig, baka hopefully, nga ma-ano na ito, ma-waragwag na ito, minikapay pa after 3 days, ma-actionan na dahil ni K5GP.
0: 3 days, 3 years na, wala gapon. Sige, si Kirby na tubuan na tubungot sa Canada. Si ang gintanom ni Kirby sa nga pine tree sa Canada dako na. Sulterito ng bata ni Kirby sa Canada. Why gapon ang mga kunano? Oo. Ay, ambot na lang. Sige, Wilson, basi ikaw pa lang ang ano hulog ng langit.
1: Oo,
0: sige.
1: Sige, sige, sige, sige, sige, sige,
0: oh, sige, okay. Ti si Wilson kuno bahala ah. Panggaro-garuhon niya to ah. Panggaro-garuhon niya to mga in-charge para nga mag-aksyon. Ari baluon ta maning mga asod-asod nga ginkamatay sa mga pawikan. Amo ni siling ko, actually, may hilig ko sa pawikan. Ako, pawikan lover ko. Pero wala ko gakaon pawikan. Uloy ka pick-up na mian ko. Kay ka gentle sang pawikan. Oo. Ang bibig sang pawikan, why ni aga pangagat? Buot ginayang pawikan, minano mo kay hikap-hikap na yan, smile-smile pa na. Kultiyaryo nga nagkakalamatay ang pawikan dito sa Norte nga bahin sang Negros. Chester, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ches?
3: Sana ako na lang si Mana na K5JP sang bulan sa Mayo, duwagit niya ka mga pawikan na nagkalasap wandering iya sa may Norte nga bahin sa Negros. Una, sang tinalikdan nga Lunes, Mayo 4, diri sa may barangay Zone 4, Siyudad sang Cadiz, isaman kapawikan kay K5JP ang ara na sa punasan katay na. Dito man, kasunod sinara K5JP after May 4, ang K5JP, dito naman iya sa sityo Malunggay, barangay Humugaan, sa katalan sang Siyudad, no? Dua, asod-asod kay K5JP, ang mga nagkalasapuan niya, mga pawikan diri iya sa may Norte, nga bahay sa Negros Occidental, naging katingalaman sa mga pipila sa mga residente. That is why din kaduan natin ang mga expert mga nga mga mananagat kay K5JP. Lakit na ining City Agriculturist ng Cadiz na si Ma'am Jocelyn Sai. Rason si ni ka K5JP hindi pagin matumod or madetermine tungod nga nagkakinanglan ini sa madalo mga investigasyon. Pero madamo sa posibilidad kay K5JP ang ginturaan si ning pagkapatay sa pawikan. Kaangay sang entanglement kung akong sariin, nagkakatrap sila mga K5JP sa mga pukot, nagkakatrap sila sa ilang mga puluyan kung sariin nga like for example kung may pukot na nagkakatrap sila sa
0: ang iban pa na chister dala na nadaguro mga plastic nga rin sa basura nga nagkadto sa dagat. Take isa ang plastic ang plastic isabi nila na kwan puti nga sa labay puti lang nga ano gitawag naman sa limbubog. Di gakaon na pang abi mo pang ang paborito pang sampawikan sa limbubog.
3: Ay ganit ka?
0: Ah! May mga pawikan abi mo ang paborito sa pawikan balinghoy? Hindi. Sa limbubog. Do pariho man siya nga do pawikan man nga lapad.
3: Hindi ara nga dahan nga sa limbubog at ipag-dipi nga kung ano yung kulor itong lami ara yung kulor puti. Di, do,
0: ay, namin ako na sa puti. Namin ako sa puti. Nakyutan ko sa puti na sa limbubog.
3: Kaya ara man nga daw nagabayulit na bala kang
0: ipag-dipi. Yak! Gulang na panggulang na nga sa limbubog. Ang mga hubin kag stitch side, yaga ping-ping. Oo. Ti anong Mayo ni kanugon sa mga pawik pang abi mo bla sa kadamudamo ng itlog nila na isa ka pawikan magitlog damudamo na mo pero ang survival rate nila na pang gamay-gamay ti makamo ka na ka ipakita to blang picture itan magamo na kadako ka pawikan nga napatay pang o pila na ayan katuig kagabi mo mga pawikan amo ni sila pa mga lagba kabuhi. May tag 500 years siya ay. May pag 500 years. Kundi nga ton niya mga lagba kabuhi. Di si Bibs Gantalaw, abe.
3: Oo.
0: Kagti, ang ganda sonda daw ako eh.
3: Oo. Maming galing ka kipa, JP. Kung daw may kabuhi ka nga kaangay sa pawikan, you know?
0: Okay. Okay, lawig. Oo, oh, nautod siya. Oo. Balikan ta si Brother Chester. Di kalabanan na siling ko mga plastic bag nga nagalinutaw, lutaw sa dagat, na hinali gani matulon asang pawikan, ay ikamatay na. Nga ah? Ah, masupon na to siya kalanaan niya sa inagyan sang pagkaon niya. Di, iban pa na kis ah, may ara magidabing agapang isda ginman madala sa pukot. Ang dako gining problema kis ah, ining kwan ah, ining mga... Sa tunga sang dagat, blaga butang na sila mga kawayan, kagbutangan nila pukot. Tiga ka bulasot na ang pawikan. Oh, gakabulasot ng pawikan. Ay. Kadamo sa mga problema ng ang pawikan mabalda. Ah, oh, sister?
3: But, kaya mo na siling takikipa, JP, lakas nga posibili nga nagtapat, kaya mo vessel strikes, kaya ba sila naigo sila sa mga commercial fishing, samtang nagalangoy-langoy ang pawikan, naigo sila kung ipungan.
0: Pang, pang, pang! Kung kisa, bala ang pawikan, kakaigo, gidman. Gakabuka ang pawikan kisa gakabuka pang
3: oh hindi kiniara gani ang iban niya pawikan
0: ha
3: lama sinipro mo sa tunga oh
0: ha oh? Pusa pusa
3: hindi ko kung ka isa kung maigo mo masinproan mo lang pawikan gahigda mo sa matumato mo kagakalipong sa
0: ati sa sintruhan na itanda niya si Martin.
3: Kaya mumaniya ginatunaan kaya ipag-GP sa mga pawikan sa dagat. Balangat. Hindi ko masintruhan sila sa maigo sila bala sa mga sakayan.
0: Oo.
3: Mga commercial fish. Malipungan din sila. Kag... Kaya rin nga pawikan sa tapas. Kaya kung masintruhan mo yan, makaya na malang mo.
0: Kag maglaway-laway.
3: Matulukan.
0: Dogin udom. Dogin udom.
3: Oo.
0: Ahay. Kisa mga pawikan bala pang? Pang? Kisa pawikan bala? Gakasalawid man akong masubrahan kuan. Hindi nakitaon kisa kami mga seaweed sila. May mga gulaman.
3: Ha? Isa sa rason gakakuga sila bala sa pukot. Kundi gasulod kung kaisang pukot.
0: Oo.
3: Gakasalawid sila.
0: Tiamon agane. Nga kisa dapat ang pawikan. Hindi mo na napagkuanan. Pagbutangan sa kung ano. Libre na lang bala ng... Para nga makagulugin hawa man, hangin-hangin, makalapos-lapos. Kay Budlay, mabla ang pawikan, sige mo kapuot.
3: Kay isa pa yun nga rason, kay Kita JP, ang mga predators, nibla, nagakaon sa pawikan. Kaya arabi nga sobra-sobra nga magkaon pawikan, bla. Kaya ginakaon nila pawikan, kaya ngay sa mga pagis, bla. Ginakaon nila mga pawikan, ano?
0: Ako naguntat ako kananay pawikan. Pang...
3: Kaya may isa pag interason kay Kiva JP, siling dari habitat destruction, tignaguba ba lang ilang akwa ng ilang apuluyan?
0: Oo.
3: May isa kung una mga pagtandog sa pawikan, naguba din man ang structure.
0: Hay, husto, as in maliwat. Oo, ang una nga pagtandog, amo na pang kisa, amo nag-iisa pawikan, di kin patandog. Hulat sa tamang panahon.
3: Oo.
0: Di bala?
3: Kaya mo nang pila...
0: Di ano, wait, ano nga ambal sang Bureau of Fisheries? Kadamo man asang problema, da sinyo man, naliligan to, puro talaba na kalamatay. Sumpawil ka na naman.
3: Sa mga K5GP, sila sa mga rason, hindi ka kagubahang panmalay, hindi ka sa siod na pukot, hindi ka kaon sa plastik ang pawikan, hindi ka igo sa kakan.
0: Hoy, kis, abala, papang, wala may pawikan, black is ang natulon niyang napkin.
3: May ara,
0: kay nga may mga bibay matangadaan nga bisan din nila yung panghaliid, nagilang nga sanitary napkins. Gakakaon, pakapawikan.
3: Ang pinakasakit niya kakipay, JP, kung na mga kondom lang na pangaboy sa dagat, tapos masulod niya sa ulo sa pawikan, hindi ka ginawa.
0: Ay, dapat lang ilang ulong inasudlan, di kaya kapawikan.
3: Di posibilidad na kung ikakalama, kakagway kaya nag-observe
0: awa
3: sa water disposal sa matura mo.
0: Oo.
3: Di karoon kung ginaboy mo na yung karoon katipag GP ang mga musina iya sa dagat. Pero nabit ko sa pawikan niya kalang, hindi nagsunod ko sa
0: sumunod. Na. Amo na agad mo ang patay ang pawikan pang. Kaso yung kaluoy, bala na sila ng mga species.
3: Si sa karon kay Kiko GP ang parawagan man sang ang parawagan man sang gobyerno may ara nga programa gani nga
0: sa GIP pawikan program.
3: Save the life of pawikan.
0: Oo. Save your pawikan.
3: protect pawikan kaya ko lang kasi sa GP hindi lang kami sa atin sa Northern Negros may ara man gani nag-viral dito sa Dumaguete
0: kasi sa
3: GP dakpo ng pawikan wala
0: ah?
3: Pawikan man eh napatay sa Dumaguete mapag-ulang man oh.
0: Alo
3: hindi lang sa atin kasi sa GP yung mga pawikan gali grabe na ginara i-send ko na sa atin nga group
0: sige makita ko na ang pawikan nga na bala.
3: Oo, ara sa Dumaguete ni Kakifa JP. Bagugid lang ni ara i-send ko na sa imo. Ara i-send ko na da para makita mo bala nga
0: ay, oo,
3: may kabuhin man ang mga pawikan.
0: Ay oo, pawikan tuod. Ala kadako nga pawikan pang. Ti ano ni, gadugo? Gadugo ni Pang?
3: Amo na ganun. Oo, amo na ganun katingalaan ka, Tito GP. Subong bulan sa Mayo, pag sugod pa lang, damo na talamatay ng mga pawikan.
0: Halo, ay gasuka, dugo ang pawikan, Pang.
3: Oo. Ay. Nagiga, ganun, kung nilaga motor-motor, kung gabi na ko, hindi ako naglabay sa may kwanda, may golden pill, may nagsilinda sa akin, sir, ano gusto mo ba? Oo, pawikan.
0: Ang gusto ko Chinese bao. Chinese bao ang gagmay bala, Chinese turtle. Ang cutie-cutie. Hindi ko na kung saan na pawikan, kalapad na iya, sister. Ang lapad na yung pawikan, hindi ko na iya.
3: Pero kung delikado, pag yung delikate pa, JP, nga maari ang mga buot, galing yung mga pawikan, may mga kwan galing, may mga gapangagat nga
0: pawikan. Alimango? Snapping turtle. Pero abi mo ang pinakadelikado pag yung Japan? Maglapaw ta sa oras karon. Oh, alas 12:53 na ay, tama na.
3: Oo. Wala ko kung kita di, may mga panawagan diri sa aton ang aton nga gobyerno, especially ng aton nga Department of Agriculture, DNR kag ang BIFAR nga palanggaon ta
0: ang pawikan.
3: Pawikan, save the life o pawikan, love the pawikan kag kita di pikit mga endangered species din sila. Amo ni gin pagmensyonar nga pila sa mga rason nga nagakapatay ang pawikan. Pagkaguba sa ilang habitat, nagkakasangit.
0: Ay, tama na, ma, overtime na ko. Oo na.
3: Kaya mo na ka, K5JP, at least kita ikaw, kaya ginapanumdom na sa aton, nga palang gauntang aton kaugalingon ng mga pawikan. Kung
0: yes.
3: Kung man kita pawikan, yung
0: okay.
3: Sagot.
0: Okay.
3: Report tingin ka din sa sudad sa kanit, ito sa K5JP, Jan Troke, para sa kanton. Nga balita, servisyo publiko ka kalingan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gichester. Simo balita. Alang-alan ako sa oras. Kita ay kita sa Monday. Same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. Happy Preparation Day sa tanan nga mga Seventh-day Adventist. Happy weekend sa tanan nga hindi. Bye-bye!
2: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
10: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nag-aapekto sa aton airways nga amo ang

0: noise quelling capsule. Protektado ka.
1: Kusan sa buyan. Kadang ang lapang kakainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
2: Glutena Max! Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
2: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala

0: Ice Quelling Capsule. Protektado ka!
1: Kusan sa buyan. Kadang wala pa kay nang gluten na. Ga labwa kon sa nawan kag ang kita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko gitang mangulit ta sa halawasan.
2: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas
13: City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
14: IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco, and ang akon kaupod, of course, ang aton nga regular co-host, si Attorney Ace Joseph Katakutan. Mayong hapon, Attorney Ace.
15: Mayong hapon, Attorney Gab.
14: Naman kita, Attorney Ace.
15: Amugan, miskan ano kainit, Rita D.
14: Oo, Attorney Ace, do kainit sa aton topic subong. Dali-dalion ta ni Attorney Ace, mga K5, ang amon nga topic subong, ati, amoning common nga mga issues sa online platform, Attorney Ace, amo ang Facebook ng mga posts.
15: Mga tawag din, mahilig mag-rant.
14: Oo, mahilig mag-guba. Mahilig mag-rant sa ila. Mga problema sa isa katawo or sa ila mga kontra.
15: Kag sa ila ko galing mga problema?
14: Oo. Ang atong diskusyonan, ang ila mga kontra, Attorney Ace.
15: Hindi ang ila nga ko galing. Sabi ko ang ila nga mga problema kay pwede man tada katag-advice.
14: Ti area pangguba ini sang aton mga abyan dira. Mahilig mag-Facebook bala. Oo. Kag notice mo, Attorney Ace, subong, bisan din ka magkantong tao, may cellphone, no?
15: Ay, oo.
14: Do hindi mo mention diyan, ano niyang ila nga ginabukad? So, ti ang number one nato niya nga suspect is Facebook it, Attorney Ace.
15: Oo, no? Tawag
14: na ti. So, ang tao doon na-attach na dyan sa Facebook?
15: Well, social media age naman kita subong. We are more connected than ever before, but ambal nila, even though we are more connected sa device natin, we are lonelier than the previous generation.
14: Yes, I agree, Attorney Ace. Sa device, we are connected, but
15: sa human interaction.
14: Human interaction.
15: Very, very lonely na subong.
14: Socialization. Very affected na gyud, Attorney Ace.
15: Di pareha sa mga chimpos ang nanay kag tatay.
14: Kag ang tao subong yun, nag-away physical.
15: Wow, diri sila.
14: Diri sila sa cyber
15: space.
14: Space.
15: Diri sila, diba? Sa cyberspace.
14: So, amo nang away subong. Hindi niya babaanay, pero sa una panahon, Attorney Ace. Ang tupad balay mo yan, gisining gitanay.
15: Subong way na. Tumangay.
14: Way na yan, subong, Attorney Ace. Ano na subong yan? Libakanay sa Facebook.
15: Tanan makabalo na.
14: Oo. I-advertise ang ila mga problema. Problema sang ila kagulingon, sang ila pamilya, tupad balay. So, gubanay, Attorney Ace. Gubanay kagulingon. Gubanay abyan. Gubanay kontra.
15: Gubanay puturo.
14: So, may nga pon sa aton mga amigo dra. Attorney Ace, halin ko gali sa Monday hasta Wednesday, nag-attend ko ASEAN Bar Lawyers Summit.
15: Sa din.
14: Dito sa Shangri-La.
15: Kita ko. Attorney Ace, pertisi mo ka gwapo to. Kita ko mga picture mo.
14: Ati.
15: Ha? Naka-Amerikana ka na naman.
14: Ati kay requirement, Attorney Ace. Wala kita choice.
15: Kinanglanggid.
14: So, aton gina-congratulate ang aton nga IBP. Integrated Bar of the Philippines nga gina pangunahan ni sang aton presidente, si President Alan Panulong. Kita ang host, Attorney Ace, sang ASEAN Bar Lawyer Summit.
15: Pilipinas?
14: Oo, kita ang host. Ginatinan ini sang pulo ka mga nasyon sa Drisa Southeast Asia, Attorney Ace. Oo. Kag
15: tanan nga bar association,
14: yes, tanan nga bar associations nila nagpadala gid. Kag ang Malaysia Tornays may tatlo ka bar associations.
15: Ah, gali, hindi na, lang
14: nakibot ko gani, hindi lang niya isa.
15: Hindi integrated ang ila.
14: Hindi sila integrated. So base federal ni sila Tornays, wala well, oh, kabalo.
15: Tay nakapamangkot ka regarding na sa tatlo nila. How does it work?
14: Do the audience mo lang dato Tornays.
15: Halika do may magic ko kung may tatlo ka grupo. O tatlo ka official
14: sa isa ka country.
15: Sa isa ka country. Sa for example, diri sa Pilipinas may tatlo ka official bar nga group no. Oo. Sa mga lawyers. Dako. Tribal na.
14: Tribal
15: na, no.
14: May ara sang disagreements.
15: May ara sigurado gina.
14: Or objections. Oh, may kada isa, no.
15: Mga tribal
14: gina. Okay. Tornays, hindi ta magdugay.
15: Okay.
14: So ang aton nga ifokusan subong nga hapon amo ang cyber libel.
15: Cyber libel lang.
14: Cyber libel lang. Kaya cyber crimes ka na.
15: Kadako.
14: So, dito tayo mag-focus sa cyber libel. So, cyber libel, Tornay Ace, actually, pariyo lang niya sa ordinary libel. Mm. Pero cyber libel, Tornay Ace, ari, ginakommit niya sa online platform. Mm. Example, ang Facebook. Ang popular ang gilang yung social media nga ito, hindi itirahon among Facebook, Tornay Ace. Kahit sa Instagram daw, hindi magidya muna.
15: Okay, ito labanda.
14: Ka-popular.
15: Picture ang makikita daw sa...
14: Labanda yan, mga nami nga mga views.
15: Sa Instagram?
14: Picture or mga nami nga mga lalagawan.
15: Correct.
14: Diriya sa Facebook, Tornay Ace, especially diriya sa Pilipinas, damo-damo yung post.
15: No. Kaya sa Instagram, napiyaran ko. Although, mas less ang restriction sa Instagram. Hindi masyado yung written post dito.
14: Yes.
15: No? Dalaban to yung picture.
14: So, Facebook niya, ano ganyan? Very popular.
15: Breeding ground niya sa ang imong.
14: Breeding ground niya sa mga pakalain, Tornay Ace.
15: By the way, Tornay, nakaagi ka na ba nga na nabash ikaw sa Facebook?
14: Di, well, ang takbulo, Tornay Ace, basi may gabash na sa ato. Basi may gapabati-bati. Amo na, Tornay Ace, ang libel, ang ordinary libel na ginakumit sa una, sang wala pa internet, parehas ang mga newspaper company, kag pareho sa mga, kung ano pa dahil, mga articles na pinapanulat, kundi hindi ang magazine or what, pareho man lang sila subong sa cyber libel. Pero ang unique lang yung cyber libel kahit ginakommit niya sa
15: cyberspace,
14: sa social
15: online
14: media.
15: Correct.
14: Pero parehas lang ni sila Tornay Ace, why ni kinalain. Di ano makomment mo diya sa cyber libel nga gina post sa social media.
15: Tawag ni paintindihon naton dana ning atong tigpalamati. Kung anong ginanamin sang libel or libelo.
14: Sige. No. Attorney Ace, ano ang butsilingon sang libel?
15: Well, ang libel gid man no. I'll try my best no para to explain this in the local language. Magsilintay ang libel, iniya bala ang mga
14: pangguba.
15: Pangguba. No.
14: Pagpakalain.
15: Pagpangguba, pagpakalain, eh dishonor, discredit.
14: Pagguba sa reputasyon.
15: Pagpakalain sa reputasyon sa isa ka tawo, no.
14: But silingon Tornay Ace, ginaguba ang isa ka tawo.
15: Oh, kung ginagubaan mo sa gani sa pamamagi sang
14: pagsulat,
15: no. Okay. So, isulat mo da sang unang libel naton makomit lang niya sa jutay lang ni makakomit libel sang unang panahon
14: laban kaya ang editor
15: kaya ang pangguba nga ginatawag nato pangguba sa isa ka tawo ya hindi lang na hindi ka makasuhan libel ko nang guba kaya through ginbabaan mo lang sungin chismis mo sabe na yang si ano na nang baho ilok na puro ang tupad balay ko na baho TL na
14: lain naman
15: ayo ina ya pangguba man sa tawo to impute discredit and dishonor
14: pero ay ginsulat
15: pero kung ginambal mo lang niya, ginchismis mo lang siya, hindi ka makasuhan libel. Kaysa unang libel, pang ano lang ni mo, para lang niya sa mga newspaper,
14: media man,
15: usually sa unang panahon. Kaya nga, para makasuhan ka sa kaso nga libel, dapat ya, ang pangguba mo, ging sulat mo na.
14: Ging sulat ka dapat.
15: Kag ang ina nga sulat, ging tagtag mo sa nga damo nakabasa.
14: Kag mala? Mabasa?
15: Kag mabasa. Kag nabasa sa ang iban.
14: Oo, dapat. Man, mabasa git sa ang iban.
15: Mm.
14: So, importante, ging sulat, Tornay Ace.
15: Ging sulat
14: kag
15: na
14: nabasa sa ang publiko.
15: Correct.
14: Okay.
15: Biska may isa, duwang nga nakabasa, da sa una, libel naman. Importante siya. Nahuya.

0: damo-damo ni sa babayi, manyakis, pagbasi may HIV ni. Di attorneys, anong sina implication?
1: Di ang before nato nasabto na attorney Gab, no, ang ina nga pamangkot, makutong ta danay, nga ng babayi ang lalaki. Ha? Importante na yang ang maklarohan tabla.
0: Ti damo rason
1: na attorneys. Damo rason kay basi ang iyaman nga nubya, basi lalaki dorman, kumalos lang, pwede. or base ang nubya tawag ni nang pintas syempre
0: bayolinti
1: no kay ti may arag man tayo mga
0: ti base ga pangastigo man
1: ng mga pangastigo ti syempre ang laki ha makita man niya sang iya nga someone nga maka not to protect him pero ara ba lang a shoulder to cry on di ba ikaw bi kastiguhon ka mapuli ka pa.
0: Do may hugot ka tor dai sa.
1: Hindi man sa amo na. Wala mo ko ina yan, napatian ko lang.
0: Tiara ba balik kita sa kon nga illustration na tornays. Kag mga factual ano niya tornays situations.
1: Oh, gakatabo ganyan. Oh,
0: kita ko sa Facebook,
1: correct termina no nang
0: kag ginapistahan niya tornays.
1: Ay no, kita mo mga aton da mga netizen, mag-comment na da. Yabi mo naka may privy gid jabla sa
0: ilang relasyon. Ang ilaya justification attorney is freedom of speech, freedom of the press, or ano pa ginang mga freedom?
1: Ina bilang mga tanan nga freedom. Ina nagusaran na lang gina ang freedom of speech, no?
0: Attorney is maprisob lang babayo rin.
1: Well, yes.
0: Makasuhan o rin.
1: Definitely makasuhan ka na, no? Number one, yeah, hindi na siya that is not included or that is not a protected speech ang pangguba sa tawo.
0: Correct,
1: no? Correct. Lain niya ang ginaprotektaran sang freedom of speech nato and expression, no? Freedom of speech and expression ang ginanamin lang sinaya. You are free to give your views, no?
0: Opinion
1: regarding sa aton nga panggobyerno.
0: Yes. No, mga political
1: opinion. Yes, political na. You are not free to give your opinion about sa kabuhi sang ibang nga tao. No, unless ang ina nga tao nga nataga-an mo opinion is public official.
0: Okay.
1: No, kagang iyang kabuhay because that is imbued with public interest.
0: Oo.
1: No? Natural, public official amo na ya ang patupad sang aton nga lahi, amo na ang gakapit sang aton nga budget. So we are invested na sa iyang pangabuhi.
0: Pwede tayo ka-criticize.
1: Basta
0: ya ang gina-criticize mo related official and public function, Attorney Ace. Correct.
1: Tumbok mo, Attorney Gab. No?
0: Hindi ya personal life.
1: Hindi ya personal life sang tao.
0: Tiyari yung magnubyan na ya, personal life.
1: Personal niya, tama. Ina iya, kung ikaw gani madam, no? You think
0: kag kalabanan Attorney Ace, nanotaran ko bayi gid ang post.
1: Di kay bayi ang emotional.
0: Oo, mga babayi. Di kaluluoy naman ng lalaki ginatira.
1: Kaluluoy gid. Ako naluoy na gid. Naluoy ni ko sa ngato ng mga kalalakihan.
0: Do wala pa ko kita lalaki nga nang nagpost kag nagbasa yang amiga, no?
1: May ara man ko minakita pero malaka.
0: 1%.
1: Malaka siguro. So out of 100 siguro isa.
0: Pero laban gid yung babae.
1: Laban ginaya. Kaya tiyang babae gid man, we have to realize that women are emotional.
0: Yes.
1: Kagang women niya is the lesser sex. Ang namin ko sa lesser sex, hindi ya kay mas nubo ka mo sa laki ha. Namin ko ya mas physically imposing kag powerful ang lalaki.
0: Ti question Attorney Ace, ti tutuod man bi tutuod man gid biyang nang babae ang lalaki. So ikaw nga nubya, may karapatan ka bala mangguba sa imo nga nubyo
1: wala.
0: Sa Facebook?
1: Wala. Adritso. Adritso na yun ang tadi. May karapatan ka, no? Kaya ti ako nasakitan ka
0: da. Mambal sabi self-defense, Attorney Ace? Hindi magsunod, no?
1: Hindi na magsunod self-defense. Ang self-defense niya dapat niya sa akto nga ginatake ka, nagdipinsa ka. Hindi na niya revenge niya.
0: Revenge na tawag.
1: Self-revenge.
0: Okay. May ara gani nga ano na, ng quotation sa ito. You cannot put the law in your hands.
1: Correct. No? Hindi mo butan sa kamot mo ang layi.
0: Yes.
1: No, mabalik na to sa pamangkot mo, Attorney Gab. Babae, nasakitan sa iyang nubyo kaya nubyo ng lalaki. Nagkadto sa Facebook. Kag dito nagpautwas.
0: Potwas.
1: Nangayo, nagmabala, ini nga lalaki ni, babaidor, manyak, o kung ano-ano pa.
0: May HIV. Kag ano ni, pasagod ni.
1: O kaksuntan na lang na, ginambala na, ini nga lalaki ni, ng babayi ni siya, amuning iyang babayi. Tapos ako ning gasagot. Pagbutang tan lang tanan nga ginamba sa babae matuod. Butang tan lang muna no. Kay ang laki ng babae gid man. Tapos ang ging

0: muno sang babae sang nagpost sa Facebook being babae, amugin man to ang babae sang lalaki.
1: Oh.
0: Kag siya gid man bi ang nagasagod sa lalaki. Pagpalagay tanan, no, even if granting for the sake of argument, it's true. Totoo gid tanan ang ginambal mo sa lalaki. Pero gimbutang mo siya sa Facebook, inaiya, makasuhan ka gid na iya gyapon. Cyber libel, no?
1: Okay.
0: Igo ka gid sa server kay nga ah.
1: Ti
0: sa cyber libel, ang defense of truth. Ah, truth is not a defense. Amo nang ginambal na sa Supreme Court.
1: Correct.
0: Biskan tuod na yang ginahambal mo sa ina nga laki, hindi niya depensa. Kay ang intention mo, ang intention mo, amo na saya ang ginapagbawal sang layi. Because you have caused ang intention nga agid bi ibutang mo gid sa Facebook nga ini nga lalaki babayador, ini nga lalaki pasagod, no?
1: Oh.
0: Wala kay iban kung amo nang ginimo, isa lang intention mo da nga maklaro. Hindi kay para pabalo ng publiko kag maghalong sa nubyo mo. Inaya kay para i-discredit ang imo nga nagluib nga nubyo.
1: Yes.
0: No, para guba na
1: yan. Para mahuyan.
0: Correct.
1: Para ma-embarrass.
0: Okay.
1: Para ma-humiliate.
0: Correct. I-humiliate para makabalos ka. That's a form of revenge. No, okay. Hindi na saya kay ang ibandaan basi mag basi man sila nga ay ginahimo ko ni kay nga for awareness.
1: Yes. Ang pamagot attorney Ace. Ang laki ayan ma file man sa babae?
0: Siyempre, sa aton nga very, very patriarchal nga society,
1: do,
0: no?
1: Do wala, no?
0: Hindi ginaya. Malaka lang ginaya. Oh. Pero, mga girls,
1: pero kung lakoy, mapail ko, turn
0: gentle woman, correct.
1: Huh?
0: Hindi atanan nga lalaki, ha? Gentlemen,
1: oh.
0: So maghalong man ka mo kay abi nyo. Hindi pag-ibot, it's wrong to presume that all men are gentlemen. Hindi.
1: Amo ni Guro ga pinagusto lang kay mga lalaki, way ga file?
0: Wala. Oh.
1: Mga lalaki, it's time na nga mag-file kung pakauwian kita sa Facebook.
0: ang pahalo. Ikaw ginatudluan mo, Gidulator, may gaba mga kalalakinhan natin. Word of precaution so, to women. No, hindi tanan nga lalaki, gentlemen, women.
1: Yes.
0: Na kung biskan anong himuon nyo, daya, pasudlon sa piyak ang dalugan, palapo sa piyak.
1: Oh.
0: May aragi dyan nga lalaki, yung madumot man.
1: Oh.
0: Remember, men are stronger than women.
1: Yes.
0: No, ang laki, ya, pag aggressive ang isa, kung aggressive ang isa kabahi, amun eh, libakon ka, guban ka ano sa Facebook, pero pag lalaki ang naging agresibo, alams na,
1: okay,
0: no, pwede na iya nga ipisikalon kaya sang laki,
1: okay.
0: To the point nga base iya kung ang pinakanubo mo maano da is physical injury, nakalain na base iya mo pa na iyang itulog mo sa panghabang buhay.
1: Uh-huh.
0: So maghalong kita,
1: Terry Torneso, may mga gapos usually ng mga sagad na ni sila actually Attorney Ace. Kay go Brasile anonymous account.
0: Ay,
1: oo. Amo nang budlay. Kay gagamit sila anonymous account. Amo nang ginagamit nila pang guba.
0: Oh, kay para hindi sila malagas.
1: Para hindi sila ma-identify.
0: Oo.
1: Ti meaning to say Attorney Ace kun anonymous bao ti do ayaw-ayawan gining isa ka individual pangita, no?
0: Correct. Oh, actually amo man aya ang
1: amo lang problema sa aton nga cyber libel.
0: Yes, ang problema niya sa basta sa online platform gin man. Kay ti hindi gin man stricto ya sa it's easy to make a dummy account sa tanan ng online platforms, no. Wala pa man taya gina-strictuhan sa mga online platforms nga before ta maghimo sa aton nga account, we must show proof nga kita gid na, wala pa man na, no.
1: Oh, dapat gani i-amend nila, dapat may registration sa diba? Pag-create sa Facebook.
0: Well, I think eventually kay sa subong sistema, no, it's very easy to make a dummy account.
1: Yes.
0: And if it's very easy to make a dummy account, untraceable account, makapangguba kag gid tao ya.
1: Amo lang attorney.
0: Ang isa pa yung attorney
1: ang gray area kag ang loophole
0: ang sang layita. Ang pangguba pa sa tao ya. Okay lang na kung ginaguban mo kabalan. What if ang intention gyud sa pangguba kay nahisa lang sa isa ka tawo, and then ang effects ang ginggubaan mo ya ang mental health. Ang mental health mo, can you imagine? I-bash kaya sa Facebook.
1: Suffer anxiety.
0: Ang
1: depression.
0: Anxiety, ang depression.
1: Ibang turnay is suicide.
0: The suicide yun na. Yeah.
1: Kaloy.
0: No? That is the harm that can be caused. That's why Attorney Gab, ang aton nga cyber libel, 1 degree higher sa libel.
1: Yes.
0: Ang iyang penalty. Mas bugat ang penalidad sa cyber libel compared to ordinary libel. Ordinary libel or the ordinary libel.
1: Amo lang nakita kung diferensya sa aton nga cyber libel. As a practitioner to na isa, dugay naman taga practice.
0: Correct.
1: May mga kaso man tayo na panghandol.
0: Kapilala ta ba dismissan?
1: Oo, ti. Syempre anonymous ang ginagamit
0: Attorney. Kabudlay
1: man. Amo na I appeal to amo na you run for Congress, Attorney. Amo na advice sa aton nga mistro nga si Attorney Tanyada, you run for Congress and amend the law, Attorney Ace.
0: Budlay subong kay nga ba si mga kabalo ka naman ang issue sa ato mga Congress subong. Diri lang tayo sa
1: kag sa aton mga congressman man.
0: Correct.
1: Ati para ni sinyo take initiative to amend the law kay may mga loopholes sa aton mga layo, especially sa cyber libel. So manang ako niya opinion, Attorney Ace, it's high time na gid nga i-amend, i-include ang strict implementation sa registration sa Facebook.
0: Correct. Ako
1: tawag pangay sa aton national ID system, Attorney Ace.
0: Ang iba na
1: especially ang minors dapat why niya ginaallow nga may ara sa Facebook, kaya sila na yung victim sa mga sextortion, Attorney Ace.
0: Correct. No. Kung iallow gid man sila, no, there should be stricter terms and conditions, like
1: yes,
0: dapat siya may ara consent sa parents. Kaya at the end of the day, ina sila, they're still under the obligation and protection of their parents. They cannot even enter into contract ang mga minor de edad,
1: yes,
0: diba?
1: Yes,
0: ko ako naman da, yeah, I agree, no?
1: Kinanlan gid i-amend
0: ang stricto butangan ginater. Ko ako, my personal opinion on that matter is it should be ang registration sa tanan ng social media platform.
1: Stricto on gid.
0: Stricto should be nga if you want to register, if you want to make an account, there are the terms and conditions that you show proof that you are really the person making the account.
1: Diba? Ako nga, Attorney Asia, opinion. Since Facebook ang ginagamit, dapat ang tagiyas ng Facebook mo, the like di. O, kiti, iyan niya
0: like
1: Facebook.
0: Si Mark Zuckerberg. Oo, sa
1: dapat madalayag niya sa kaso, kiti, iyan niya online platform ang ginagamit sa pag-commit sang libel, Attorney Ace. O.
0: Galing kay ti, that's
1: amo lang kay Attorney Ace, damo kay dya loopholes.
0: Kadamo. Damo
1: sa
0: pa.
1: Sa siningalay. So, dapat kinalan kay damo nga revisions.
0: Correct.
1: And amendments.
0: Well, in fairness man yun sa ato mga lawmakers, no, the laws are always progressive ginana.
1: Progressive and kinanlan may innovation
0: should,
1: man ito na is
0: it should be comparable with the changing times.
1: Do technology ba ito na is?
0: Correct.
1: From no? Nokia to iPhone, diba?
0: Oh,
1: yeah. So ang layin nato lang mumana. So dapat may ara gidyas ang revisions para ma-improve. Kahit ang layita nag-evolve man siya.
0: Correct. No?
1: Ang tao, ga-evolve man, Attorney Ace.
0: Involve.
1: Oo, involve ka, evolve.
0: Oh, evolving gid man ang layi na ito ng pag-gobyerno.
1: Tiyan mo lang anonymous account, that is very problematic, Attorney Ace. So, doka ngayon na sa riding tandem nga nag-maskara.
0: Tama.
1: Nag-bunet, di ba, Attorney Ace?
0: Ang point na is, ikaw, yeah, you can commit crime with impunity because your identity is unknown.
1: Yes.
0: Amo man da.
1: Amo man mag-commit sila crimes, especially riding in tandem, usually gabi.
0: Gabi.
1: Tapos nakabonet pa.
0: Nakabonet.
1: Face mask.
0: Tanan.
1: Di, amo man sa cyber libel, daw nag-bonet man sila, Attorney Ace, kahit anonymous account ang lagi na gamit. Amo nang ako niyang metaphor, Attorney Ace.
0: Tama, tama na siya. Ano, if the, remember ang mga wrongdoers and criminals, yeah, sa tanan niya nga in every iteration, no, ang ila ginagusto basta wrongdoer kay criminal, ang identity nila ginatago nila,
1: yes.
0: And kayte syempre, of course, itago na nila para they can do whatever they want with impunity. Hindi sila mabalikan. Amo na, yes. Hadlock sila mo.
1: Amo na.
0: Ha? Hindi sila mabalikan. Kay kung mabalikan, ambal ko gani, Attorney Gab de Bla. Ikaw saksi ka gini. Wala isog sa atubang sang kurti mo. Miskan sino ka pa nga murderer, kriminal, mamatay ta, kapila ka na. Pag abot sa korte, wala ka to yung bilis sa sulod.
1: Okay, gid.
0: Diba lang?
1: Especially kung nara ka na sa sulod sang rehas.
0: Nakayelo ka to. Oh. Tapos ang tanang pagsulod mo sa korte, isog pa ba yung ato ng hurado? Ay, hindi ka to pwede gani kaubo? Dutay ka na.
1: Maubo ka, singgitan ka.
0: Diba? Hindi ka to kapanikman. Hindi ka to.
1: Okay.
0: Hindi ka giho.
1: Okay, Attorney Ace, muna, ang aton publiko, I hope maka-learn man sa sining sa sining layi, hindi lang magpinagustoy a post. Tanan gina post amo ni pakalain sa aton isang katawo.
0: Oh, cyber libel na. Hindi nyo pag-imoon.
1: Paano, Atty. Esti? Sample, utang naman. Ginapost ang utang, may picture. Pero wala ipakalain. Panukot, Atty.
0: Ah, okay. Kung legit yung niya, na panukot na, ang nakabot, legit yun ba na, mabasa mo man na eh. No? Legit yun yung panukot niya. Hindi na sa cyber libel. Kaya nga sa cyber
1: reminder
0: libel,
1: na yata.
0: Oh, ang cyber libel, the intention is important. Ang intention, no? Cyber libel, ang intention makita mo na sa words gaging gamit mo sa post, no? Kung ang imong nanukot ka lang utang, oy Armando, sa pitsa 15 bayari na ko, imbaong bayar ko, amo mo lang, hindi man napangguba. Panukot na
1: panukot?
0: Iya.
1: Pero kimbutang ang picture?
0: Panukot ba?
1: So in short term is depende.
0: Depende sa
1: so
0: context.
1: Pwede ka panukot, pwede ka post sa Facebook, pero panukot lang
0: panukot
1: yung intention.
0: Lang. Oo, ang intention mo, hindi kaya mangguba.
1: May haraya kisa agri-react, tingag yung post mo git ko, nuhian ko.
0: Tiina ya, subjective feeling ng nahuian.
1: Oh, iya na iya.
0: Imo na, iya na iya. Ang ginabalikan na nato dahil siyang imong positive action. Di ba? Kung ano gid ba lang imo gimpost?
1: Ti may ara iba niya, Tornes. Ti nahuian gid kuya, kahit ti gimpost mo ko. Oh. Pwede ka malang tayo ka message. Galang kiti, why mag-reply?
0: Oo, oh, why ka mag-reply?
1: Ginablock? Why mag-inasin, Tornes? Oh, why magpakita sa barangay kung pailan? Tapos ang info sa Facebook, nangakig?
0: Wala utang yun, no?
1: Oo, okay, mga manog utang da, hindi ka mo yung mangakig kung ginapost ka mo, ha?
0: Correct.
1: Kahit di ka panukot mo lang yung inyong mga manog sukot.
0: Oo.
1: So una, Aryo, mga manog utang, kanami sinyo ang utang, kabut-buot, pero sang tiyo na sang bayranay, gakadula ka mo, daw mga ano ka mo, daw mga
0: gulilong.
1: Hindi, daw mga ghost, Tony Ace, o daw mga kalag ka mo nga nagkaladula da yun.
0: Kung manghulam
1: tapos
0: sila.
1: Tapos i-post ko mo sa Facebook, naigo ang ego nyo, kaya nahuian ka mo, akig ka mo. Kag ma-file pa kamo kaso,
0: kamo pa yung may gana. Pa. Kamo pa yung may gana.
1: So daw abusar, Tony Ace. Oh. So mga gapautang, i-post yung mga
0: nakautang sa inyo.
1: Manukang utang sinyo pero hindi nyo lang yung pag-ubon. Ha? Reminder lang. Si ano, ginapanawagan ko da, si Juan de la Cruz.
0: Hindi pagkalipati utang mo.
1: Ang imo utang din, hindi pagkalipati ha.
0: Amo lang na.
1: Oo, na.
0: Hindi ka lang yung magdugang-dugang yung
1: scammer.
0: Na, hindi nyo pagbutangan. Si amo ni scammer, may utang sa ako. Hindi lang amo na. No? Kung mag-post gig ka mo.
1: Kaya raya, cyber libel.
0: Cyber libel. Nakitipang guba na amo. Diba? Nga, tawagod mo scammer ako. Diba?
1: Siyempre, ma-hurt kid yung feeling sa today's. No?
0: Ang imo da,
1: tawag mo scammer.
0: Correct. Diba? Gintawag mo na scammer kayo wala gabayad. Instead of calling him scammer, butang lang da. Si Armando, tawag ni, kalimana kuya manukutsi mo, wala kagyapon nga bayad. Abi pagbayad na sa ika-anom, kadamo man sa pamaakita.
1: Attorney Ace, dapat kung ginapost ka, so na-identify kang ikaw, gid.
0: Correct. Diba? Identity.
1: Hindi ka lang yung mag-assume nga ako, gid na.
0: Ay, hindi pwede.
1: Kaiban nga assume, ako, gid na, kaya nag-away kami.
0: Tigil-ti kay.
1: May ara iban nga,
0: voluntaryo.
1: Gin-post ako, attorney, may mga gapamangkot sa akon. Singkuti din di dampingalan mo niya, why? Nyati circumstances iti ako na o ti way ka manuyan kay way ngalan.
0: Correct.
1: So dapat arangalan mo ang tsura mo.
0: Kung wala ngalan mo arang itsura mo.
1: Kay isa pag sa mga identify kay nga ikaw
0: kay
1: na.
0: Isa sa mga elemento sa cyber libel is identifiable ang ang ginpakahuyan kag identifiable siya sa ibang nga tao.
1: Kag doubtful pa na ang ngalan, Tornes, kay damo pares ngalan. Ikaw gani may pares ka ngalan eh.
0: Oy, kadamo.
1: Kawat, diba?
0: May araw kawatan ka lang ng karbaw. Oo, tama. Amo nang hindi ko dahil kakuha ang bay clearance.
1: Oo, may hit. Oo, tungod nga may ara ka parehas ngalan. Kawatan pa sa karbaw.
0: Dito pa sa tayasan.
1: So, kinanlan identified para nga matumbok gid nga ikaw ina.
0: Correct.
1: Ikaw ang nahuyan. Kaya ba si nag-haum-aum ka lang or correct, nag-assume ka lang nga ikaw na pero hindi gali.
0: Hindi pwede.
1: So premature ang imong assumption, assessment.
0: Ang isa ka elemento sa cyber libel is hindi kumpleto.
1: Yes,
0: okay,
1: dapat kumpleto.
0: That's one of the element of a cyber libel. Number one, okay, yung pakahuyan ka. Second, ang pagpakahuyan si mo pamaagi sa mga social media platforms. Third, dapat ya identifiable kagad sa post.
1: Dapat public ang post.
0: Public ang post. Fourth and fifth, dapat ya you are identifiable that other persons can identify nga ikaw yung ginanamin o ginapakoy sa okay. post. Okay. Amo na ang klase ng identification.
1: So dapat public.
0: Public. Kag identified ka, hindi lang ikaw lang maka-identify ha. Pati iban nga tao ma-identify nga ikaw tuya ang ginapaiguan sa post. Okay. It could be kitao na, biskan wala ka pangalan, ara picture mo. Or biskan wala ka picture, nakabutang pangalan mo, tapos may iban nga detalye, nga kabalong iban nga tao nga ikaw gid na.
1: Bisan way ngalan ka na attorney, basta may picture?
0: Basta may picture, kaya because ma-identify sa iban nga tao nga ikaw yung ginapakuhian.
1: Yes.
0: No, amo mo lang na kinanglan ma-identify sang iban nga tao nga ikaw ang ginapakahuy andra sa Facebook.
1: So grabe na gyud attorneys. Amo ni subong daw ti himuon kaya target sang imo kontra.
0: Himuon ka kalingawan sang iban.
1: Kalingawan o sang iban. Kag ang ga-comment na dalahig pati ang naga-share attorneys, di ba? Kung ang isa ka author ya sang post nga libelous or defamatory or pangguba, kag ikaw nag-comment-comment dra, nagdugang-dugang man sa pagpakuya, pag in-share mo pagid, pati attorney Ace ang ga-share, pati ang comment dalahig. Pero kung nag-like ka lang daw, okay lang.
0: Oh, daw like ya, okay lang.
1: Okay lang na ya. Ambal na sa aton din ano. Na naman kot si amigo tadagi na, kung ang like dalahig, singkot hindi niya dalahig. So dapat ma-comment kagid.
0: Comment ka man. Oh. Ang ibali ikaw man na masulat ka man to.
1: Yes, yes. Pwede may ara gid dapat ya participation.
0: Correct. Kung like
1: direct
0: lang ya.
1: Participation ang tawag attorney.
0: Kung like ya.
1: Approval lang. Symbolical.
0: Symbolic.
1: attorneys, may mga palamangkutan ng tadiguro ho.
0: Oh, kung ano kayo, medyo kapos na sa oras.
1: 10 minutes pa ho.
0: Oh, sige, direta oh. I-google sa mga palamangkutan.
1: Oo. Oh. What if attorney is may ara naman biya 6 videos nga gimpang post sa social media. So cover inasang cybercrime attorney is hindi sa cyber libel ya pero cybercrime.
0: Cyber covered na not cyber libel. Pero covered na siya sa cybercrime nga lain naton. Kay ang aton nga cybercrime damo-damo na ang cybercrime naton nga law damo-damo na ya R8 10-10-175 amo nang aton nga cyber crime damo-damo na da offenses
1: amo yung Philippine Cyber Crime Prevention Act of 2012
0: ano gani RA ano gani 10-175
1: ko ma-memorize okay. Or so
0: inaya ang under sinaya nga laya damo-damo na offenses isa lang na ka offense that's only one offense ang cyber libel
1: yes
0: no? No, may ara daya mga hacking ba dira man na
1: kiti attorneys daw daw damo kisab lang nga nag-appear sa Facebook nga ginapang share may mga pictures nga dokabastos ina share may mga videos amo man
0: binastos man
1: oh
0: damo
1: may
0: man
1: mga konbo pa ho ti so cover man ini sang cybercrime.
0: So, covered yun niya. Yes, covered yun niya sa cybercrime, no?
1: Kalabanan ang attorneys, mga gailinaway, blanga couples.
0: Mm.
1: Nga nag-break sila, nag-dinumtanay. So, din naman niya, attorneys, ang laki nag-post ang ilang mga sexy videos, mga nude photos ng babae.
0: Well, ano
1: so,
0: gina, yeah.
1: Balos niya sang lalaki. Mm. O,
0: ang ano is this, ang halungan nila is arab lang nang share-share ka sa mga nude.
1: Mm.
0: Arab lang na ang usual bala o migo mo, no? Bigitagae ko da bisang nude be.
1: Tapos or sex video be. Post mo.
0: O, tapos bisikan gan hindi repost kung ipasa-pasa mo na.
1: Oh, makasuhan ka man.
0: Makasuhan ka man. No, hindi lang ya sa ara man sa cybercrime nato, kagara na sa anti-voyeurism.
1: Uh-huh.
0: No, ara do connected pa na eh.
1: Yes.
0: So kamo nga mga manyak na sige ya ka pangayo sa mga ano, hindi nyo pag imo. Ako imuon nyo mga make sure hindi kayo madakpan. Itago nyo gid.
1: Kagka hilig nila niya mag ano no, mangayo-ngayo sa mga sex scandals nga mga video.
0: No, kay ti kiss ka at ma-peak imo nga interest. Eh.
1: Kapin pa popular ang babae.
0: Oh, correct, di ba?
1: Puti, may gina-commit yung crime attorneys.
0: Ni ara. You're committing a crime when you, not by me receiving, but by sharing and by sending those videos to others.
1: Advice na to na itong publiko.
0: Sige, ma-advise ko.
1: Maghalong gid ka mo sa pag-post.
0: Amo na ning ako nga advice. Baton lang kamo sang skandal, hindi kamo yung magpagwa.
1: Hindi nyo pag-i-share.
0: Pero kung baton kamo, basta, it ends with you. Diba, gentlemen?
1: Kag wala, hindi man niya sala ang maglantaw, Tony Ace.
0: Correct. Eh, biyara man ng educational purpose.
1: Gani. Hindi, hindi kaya sala maglantaw.
0: Oh, why tayo gina-encourage? No? Wala tayo gina-encourage.
1: Dapat rin na bala, Tony Ace, magtulok ka, ikaw may isawa ka. Kung magtulok ka sa babae nga gwapa, sala na, hindi.
0: Hindi eh.
1: Oh.
0: Oh, diba?
1: Di pareho man na sa sex scandal, kung magtulok ka sa nude or sex scandal da, kagway mo yagin share, okay lang.
0: Correct.
1: Okay.
0: Hindi nyo pag-i-share. Amula right. Na da. Para i-clarify tabla.
1: Hindi nyo yung pag-i-post pag-i-id. Iba nyo na-post.
0: Mas lalo hindi nyo pag-i-post. I-clarify ito kay base. Oh. Bala i-splice din aton. Okay. Ang among advice sa inyo ya, as much as possible, hindi ka mo yung mag-intra sa mga scandal-scandal. Pero kung may aragin man nag-send sa inyo, hindi na saya kamo makasuhan. Basta, hindi nyo lang yung pag-i-share.
1: Oo.
0: No, do not. No, it yes. Should it should end with you.
1: Baka namin isang topic o tournays. No? May mga continuation pa ni. Sa the soon yung mga episodes, i-continue tani, mga anti-voyeurism act. Sextortion, tournays, common man eh.
0: Oh, very common. Kadamo sa mga horror.
1: Kung di mo hiyagaan 10,000, 20,000, 100,000, palapta ko na yaton nga sex videos. Mga muna, sextortion ang tawag yung tournays. Di cover man na sang aton nga layi.
0: Eh, paano kung ang bahay, ang baby girl na mabinangayo sino?
1: Ang lain di, tournays, kung ang bahay, pamahog sa lalaki.
0: Oh, ano ang makasuhan bala? Di pag siyang si baby girl mo, hindi mo ko pagtagaan 10,000, isugit na ang misis mo.
1: Ati, dry tournays, tapos ang gina. Oh. Di, daway na ta oras tournays.
0: Away na.
1: Ano na, 1:49, so may 6 minutes pa ta. Ting mga palamangkutan nyo nyo da, i-reserve na lang na sa aton nga next episode. Kaya daw, tido kulang yun ang chimpota.
0: Tapos medyo unta-tunta na ni Binga.
1: Pero ti, realidad, Tornays, damo gidya sang amon nga cases.
0: There's a lot.
1: So, kanto ka di sa Hall of Justice, damo cases ang cyber libel, Tornays.
0: Cyber libel, good.
1: Puno-puno na nga aton nga, ano, docket.
0: Correct.
1: Sa prosecutor's office pala.
0: Correct, no.
1: Ti, kung ako gay maglantaw ni ang ini nga kaso do mga
0: well ang isa ko ba lang nga critic sa ina nga sa cyber libel
1: do ka mga ginagmay man lang nga kaso.
0: No. I understand nga sakit
1: gid man sa aton judiciary
0: mabas kita no? Oh. Pero ang critic ko gid sa cyber libel naton nya nga law is ara ba lang nga away tupad balay. Away tupad balay tapos yung cyber libel mo tapos intra mo pag ijay ang korte be
1: gani
0: kagang legal system naton. Oh. Galing kitib, the law is the law. Pero ti, gagamit man na sa amon.
1: Ti, gaklag ang dakit sa
0: gaklag court. Gaklag dyan, kadamo dyan sa mga heinous crime.
1: Gaka-apektuhan ang aton ng mga hearings na tungkol sa cyber libel.
0: Gaka-apektara ng administration of justice.
1: Kag ang budget sa Supreme Court.
0: That's true. Galing kayo, the law is the law and we cannot do anything about it.
1: Kag ako niya advice sa public, ti, kung mga ginagmay mo lang, ti, dapat...
0: Binaranggay na lang na.
1: Amo na gaya, attorneys, ga-matter man kung how strong you are. Mentally tough ka or... emotionally tough.
0: Mm.
1: Ga depende man sa tao kay hindi man tanan nga ginabash, ga retaliate.
0: Correct.
1: May ara ya gina-ignore na lang kiti mentally tough.
0: Correct.
1: Emotionally strong, Tony Ace. Why aga ka depressed?
0: Namian pagani.
1: Gina-ignore.
0: May iban gani nga namian pagid kay any publicity is still a publicity.
1: Yes. Diba? Mapopular pa siya.
0: Correct. may kilala ko nga amo na, nabiskan tuod infamous. Okay na sa Yagyapon.
1: Yes, kasi nagadepende ni sa kung ano sa klase nga tao, ano klase nga values, kag personalidad, Tornays.
0: Correct.
1: So, hindi atanan nga tao, i-bash labi, apektado, may ara, iban nga, why lang, wala pakialam, Tornays. So, amo ni mga tao nga dapat nato ni, ano ya,
0: i-emulate.
1: I-emulate, o, mga listeners na da, no? So, hindi tayo magpaluluya. Dapat mentally tough ta ka. Emotionally strong.
0: Correct.
1: So, amo nang advice ang aton yung mga Greek philosophers, Tornays. Balan mo, Tornays, mahilig magbasa sa mga writings niya ni Socrates.
0: Hindi tanang issue dapat natin sa pakon.
1: Yes.
0: Okay, kung tanang issue sa pakon natin, ay ubos ang aton
1: oras. I-ignore yun.
0: Correct. Oh. There are other issues. You choose your own battle. We choose our battle. Sa isa kaadlaw nato no sa atong mga buhay because kung tanan na patuhola nato ay nako ang mga importante nga away nato niya wala na
1: choose your own battle
0: di ba
1: at the right venue
0: right
1: Tornays,
0: okay hindi right venue ang social media platform remember
1: yes.
0: That
1: no,
0: kung may nakasala sa imo hindi right venue ang social media. Instead nga ikaw ya ang madaog ikaw pang mabalikan no
1: that's right.
0: Di ng right venue barangay.
1: Sa barangay. Dito sa korte. Okay. Attorney Ace, ato na lang i-greet ang aton nga mga amigo. Dakag pasalamatan aton aton nga CEO si Doc Ramil Uy sa paghatag sa aton ding time slot nga gin panugyan agin ano ya ginalaw ang aton nga Integrated Bar of the Philippines sa paghiwat sa sininga programa kada semana. Attorney Ace, may ara ka tamyawon? May 2 minutes pa tawo?
0: Amigo ko gali no sa si Denjo Taneo San Japacor bago lang abot halin sa Japan tapos wala pa kuya pa sa lubong.
1: Do permi naglago amigo ta kisaga kakita ko sa airport
0: ay sus dumadamo dumadamo kwarta na yan.
1: So ako man ginatamyaw dang aton nga presidente sang Western Mindanao ang presidente sang IBP Western Mindanao, Muslim sa Atty. Ace, Tagalanao del Norte. Hmm. Si ano Atty. Noom. Ang iya Facebook si Atty. Noom. Atty. Noom, good afternoon. Kag nag-inquire ko si Atty. Ace kung paano mangin Muslim.
0: Naman.
1: Hapos lang ko na mangin Muslim. Why lang, nag-inquire lang ko. madali lang Atty. Madali lang maging Muslim.
0: Natawa ba lang? Ano nga ba sa tambal niya? Pila kabilog imo asawa siling sang Muslim? Tatlo. O abi ko ang asawa sang Muslim lima. Ang basang Muslim ay Kristiyano na na.
1: Today's okay. Way na kita sang chimpo. O kanami sa aton discussion tani ti ang chimpo hindi na magtugot.
0: Sige. Until next time.
1: Until next time mga KK5. So ining inyo lagad Attorney Gabriel Cinco kag ang akong partner si Attorney Jace Ace Joseph Katakutan. Madamo gini nga salamat ka good afternoon sa inyo tanan.
0: Maayong hapon.
2: News. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
4: Mga buti ka. Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
5: Kabalo ka sir boy kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Apektado imong digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imong immune system. Imo mata apektado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kay nga once nga edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas. Siyempre, hinay na.
4: Hinay na. Balance noon.
5: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kung parar mo sang bata ka pa. Happy ka pa ya sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apektado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang kainom na ko, sir boy, sa ano?
4: D3 Bio. Kaya nga man, everyday, no?
5: Preparahan ko akong pagkatigulang.
4: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ila metabolismo. Kag ini amo ang maka counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
7: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
5: Anong solusyon sa weak nga immune system, Sir Boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduhang nga immune system.
7: Exactly, Dr. Amin.
5: Nga makita sa D3Bio.
7: Nga, ra, sa D3Bio. Ang D3Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
5: fungi man na, parasites man na.
7: Patyon siya ni D3Bio K, may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
5: Sir Boy, akong palainom ka D3Bio, siyempre, perminato ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
7: Uy!
5: Paano? Kinapromote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, Sir Boy?
7: Suicide, no?
5: Suicide.
7: Cell-suicide sa mga cancer cells.
5: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutanin na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Tungod kay nga man, may ara good cholesterol ang D3Bio.
7: Kampiyo.
5: Kag ang good cholesterol sa D3Bio, amutumang hakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
7: Correct,
5: so,
7: no?
5: D3Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
7: Kampiyon.
3: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagats, mga butika. D3Bio. Health. News DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad sa kisakit pija katama. Di ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sang akong tutumla. Alamat sa Mighty C.
3: Mighty Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
14: Muter naman. Kusang tabuyan. Kadang wala ka kay nung sang gluten na ga labo akong tanawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulid ta akong kalawasan.
15: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend.
3: Makal sa malapit na butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Day, Aryo, tulahan ng gagmay nga isda. Grabe na gidabi kamahal sa mga balaklon subong eh.
1: Amo man gani ka eh. Bisan ako rin, hindi ako kahibalo mag-budget sang kinitaan mo.
0: Ay.
1: Balon pa sang duwa ka bata nga daan.
0: Sige lang bala, Day. Dublihon ko pag idang kapisan ko ah.
1: Din bi mahi ko makuha ko civil service. Dason bulan na.
0: Apoy dikit ga. Pangitaan ta lang sang paagi ang inubayad mo sa exam.
1: Oo ga. Barato man lang na. Kag kun makapasa na ko, kaluyan makaobra na ako sina sa gobyerno. Kag makabulig na ako sa pangabuhi taga.
0: Basta pangabuyo lang kita ga. Makatibawas gid kita.
1: Gan man.
0: Sige na. Lutuan na natong sudanta kay basi gutom na itong mga kabataan.
1: Ate, oo ga.

0: Nalipatan ko pang payong ko. Gabi nga lang kiinit to. Kalapit na gid lang sa nalakton ko. Ay, lumalipong ko sang init. Tignan siya kainit niya. Malapit na lang ako sa Changi. Tapos ko bakal sang habon. Manghulom na lang ako. Tapos maluto panyaga. Puli subong si Jesser eh. Anika. Kasi Miga siya ding manaw. Miga! Mayong odto!
1: Uy! Mayong odto, Miga Maylin!
0: Bao daw sa ako. Gita subong ah.
1: Oo, Miga. Naghapit ko di gali sa Changi. Mabakal ko sang face mask eh.
0: Amo bala. Eh, ding ka subong ko, braw.
1: Ay, kwan. Ara, nagakasual ko sa City Health.
0: Ay, gali ka, Miga?
1: Kay dasun bulan, makuha ko sang civil service eh.
0: Ito, on!
1: Kagbasi makapasar, kag kun mag-apply ko sa gobyerno, basi dasig man lang iyak, titi. Nag-volunteer na kong adaan eh.
0: Latuod ka, Miga?
1: Oo, bala. Ay, ikaw, haw. Anong plano mo?
0: Kun, Miga, ang tuod, gaplano man ko nga mag-take sang exam.
1: Ay, tiupo na lang, tae.
0: Ay, sige.
1: Ay, oo, gali. Gusto mo mag-volunteer? Pati gayon, tae. Huh? O di gani, ba si gusto nila nga magdugang casual employee sa City Health? Hambalong taka!
0: Ay, sige!
1: O di gani, ba si gusto nila magdugang sang employee sa City Health? Hambalong taka, dayon!
0: Ay, Miga!
1: Ako ang bahala, Miga! Miga, ay, taba!
0: Ay, Miga!

0: Good news!
1: Good news? Ano ka? Nagdaw ka sa SBL?
0: Wala ah.
1: O di ano man gali?
0: Kagapon bala, nagkita ay kami ni Miga Chiting. Nagka-obre siya sa City Health bilang casual employee. Kaginambalan niya ako nga basi ko nung may bakante. Pati gayunan niya ko. Uy, ari-ari oh. Uy, nag-chat sa gali oh. Halaga! Makadto ko nung sa City Hall. Basi ko nung kung interviewon ko. O, ari-ari oh. Wala.
1: Buot mo silingon. Maobra ka sa City Health or sa City Hall?
0: Sa City Health, ga. Pakadtoon lang ko niya sa City Hall. Basi, ikay basi, mapermagur ko to kontrata or ano to. Gari na ga. Panunggod na ni ga. Ga, kung makakuha ko civil service, kag makapasar ko, basi kaluyan, mangin regular employee ako sa gobyerno.
1: Maayo man tani, ga. Ugaling. Ang mga bata tayo, paano?
0: Grade 2 pa lang man, ka-grade 3 mga anak ta. Pwede talang na sila i-duludulong sa eskwelahan. Ganing, sige nang ga, pasugtin ako ga, please ga.

0: Mga anak, malakat na ako, ha?
1: Mama, ang balon ko.
0: Si papa mo na lang maputos na. Kaya gadali ko na.
2: Mama, ang bayo ko, naplancha mo na, ma.
0: Ha? Ay, aguy! Ay, alanak, sorry, gidnak. Wala ko naplancha. Ay, naburawan ko kay kapoy, gidmi, eh. Kasako, big kagapon sa City Health.
3: Ga, pila pa lang kasi mana na nga obra. Daw hindi mo na matipanan ang mga kabataan tao. Abi, untat na lang daga. Kaluluwi sa mga bata tao.
0: Ay, Diyos na, hindi pwede. Kinahanglan kong obra nga ini. Tungod para man ini sa aton ga. Abi, palihog na lang bala. Ikaw dani atipan sa mga bata.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdibulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubong ako na cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kusan tabuyan. Kadang wala ka pa kainom sang Glutena, ga labo akon sa nawan, kag ang sakit akon nga tiil. Try ko inom sang Glutena, nagpasalamat gid ko kay na dula tanan, kada ko bisan mabulid ta akong kalawasan.
10: Glutena Max, Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ga, si Inday nagaubo, kaina pa na pag-abot ya?
1: Ga, ikaw lang man, biatipan, biga. Galain mong daan pa matyag ko sa sobrang nga kakapoy.
0: Ano?
1: Kada mo gidabis ang ginasist ko kaina eh.
0: Ay.
1: Lain matyag ko ga.
0: Ati sige, pahuway lang da.
1: Salamat gid ga ah. Mauna lang ko tulog.

0: Ma'am, pwede mo kami mauna, ma'am. Grabe na gidabi ang barukoy sa bata ko, ma'am.
1: Sige, sir. Dali lang, sir. Hadi ng bata mo, sir.
0: Ay, ato sa kay mama niya, ma'am.
1: Ate, sige, tawag ato si mama niya, sir.
0: Ay, ara, nagalis lang, ma'am. Arang bata ko, ma'am, nga babae, ma'am.
1: Ate, sige.
0: Day?
2: Ma'am, mayong aga.
1: Day, galain matiyag mo. Ate, sige. Bungkola na, anay. Okay, si doktora ga preparar pa, ha? Kapamahaw ka na. Bibi, dali, bibi. Kay kung gusto nta ka.

0: Dai?
1: Vedi, adesso no.
0: Dai?
1: Capo, io...
0: Di na ping mayo kung pauntat ka nila na sobra mo. Ang mga bata o nagabalatian, wala gin sa may matipan. Nag-leave na ako sa trabaho ko para nga magbantay na lang.
1: Ga, kunapi. Maguba na yung record ko kung mauntat kung kag maghala ko ka-absent. Mas mayo gin na yung makita nila nga active ko. Kaya kung makapasar ako sa exam sa ano na gani?
0: Civil service?
1: Ti, automatic na iya dayon.
0: Ti, paano kung hindi kaabi kapasar?
1: Chester, bala mo. Abi, hindi man bala maghambal sa amo sina. Dapat positive ka.
0: Ano abi kinagkapiktuhan ng kabataan, tay? Bangod lang sa handom mo.
1: Sige lang balaga. Kaya kung ma-regular na ako, mabahawi gid ako sa inyo, labi na gid sa imo. Promise na!

0: Mama, may meeting kami karon. Di ang mga parents makadog ito, Ma.
1: Kami man, Ma.
2: Mga anak, alang-alang gid si Mama, supong. Mahabisita nga da ng province karon eh. Hindi pwede nga mag-absent ako.
0: Di, Ma. Ikaw gid na yung atid, Ma.
2: Ay, te. Si... Nok, si Papa niya na lang. Ay, madali lang kay nagapaligo pa siya. Hambalon ko siya nga siyang ma-attend.
1: May workman si Papa, Ma.
2: Ah, pwede lang na siya yaka-emergency leave, ya?
1: Ay, oh.
3: Ah, Mylin, ga?
2: Ga. Dali pala, ga.
3: Ga.
2: May mga meeting ang mga anak taho. Ikaw lang biyan ay attend kay mabisita nga daan karon eh. Ang province mabisita to sa amon.
4: Ano kay bilang importante para sa imo? Ang mga anak mo o kun ang obra mo nga wala sang kasiguruhan?
2: Yes, sir. Ano ang ginapangwakal mo man?
4: Ini nga tuig eleksyon na eh. Kakun mapirdi ang mayor nga ginobrahan mo. Pahalinon ka mo. Kagisa pagid. Wala sang assurance ga kun makapasar kagin man sa civil service exam, mabaton ka na yun. Ito, nag-ausik ka lang sang tiyempo mo sa trabaho mo ngayon.
2: Yes, sir. Hindi na ako magpaatag pa sa imo. Kay ikaw mismo kahibalusin ha. Kagisa pa, dako ang bulig ko nga... kung makaobra na ako?
4: Kaya mga bata mo, kaluluoy! Wala ka na sa panahon sa mga anak mo! Sakon! Pati ang pagkailoy mo, nalipatan mo na eh!
2: Jessel, ano ka ba? Dapat intindihon mo ako! Kay para ini sa aton! Para sa palaabutan
4: na! Tama na! Tama na ina! Mylin! Tasong bulan, ha? Untat ka na da, ha? Hindi na pagulat na nga maglain pang buot ko sa imo kag maglain ang buot sa mga anak mo sa imo.
2: Yes, sir!

Amo ina ang problema ko. Oo, ako unko, hindi ko na maatipanan ang mga bata tungod sa kakapoy ko man. Pero ang ginaobra ko subong para man sa ina, kag hindi gid ako maintindihan sang bana ko. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Mylene.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras alas 2:35 na sang hapon. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Every Friday, amuni ang aton nga programa. Bali, nagasulod kita pagkatapos na sang drama. Kay may mga programs diri si, or may program diri si Attorney Gab, kag si Attorney Ace, no?
1: Yes.
0: They are from
1: IBP.
0: Yes. Oo, kuya. Nami na ni subong kay ti ang aton nga mga utod nga may mga problema legal, pwede na makapamangkot sa ila. Ang inyo nga mga questions sabto na sang aton mga amigo nga mga abogado dari sa K5 News FM. Salamat sa mga KSS members nga nagapamati sa program It's Your Time to Shine.
1: Yes,
0: may araw din ay every Friday. Mm-hmm. Ginahulat-hulat nila sa gihapon ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Thank you sa kay Ma'am Orlita Malvas and Ma'am Orlita, salamat din sa mga taga-barangay Handumanan nga nagapamati man sa Friday edition sa nga itong program, It's Your Time to Shine. Good afternoon sa inyo. Ka-K5 Rymuel or ka-K5 Renz, our friends from the technical department, please. Okay, ara na.
1: Tita Shai.
0: Yes, kuya. Good afternoon.
1: Good afternoon, Tita Shai. Good afternoon sa tanan-tanan. No? Good afternoon man sa kay Ma'am Arlene Reyes, tagapamati siya sa Handumanan, Tita Shai. Good afternoon sa inyo, tanan sa Handumanan, kag sa mga nagapamati sa may hapon man sa kay Tita Choli Coladog sa barangay Pilisa. Good afternoon, Tita Choli Colado sa Chocolado Store. Good afternoon, nagapamati siya sa mong Tita Shine.
0: Kuya, balikan ko lang ang istorya kay Ina sa drama nga Pinanid sang Gugma. Ang kuhan ka ina, ang problema sang mag-asawa, very common nga problema diri sa Pilipinas, kuya, pero amuning dapat maintindihan, no, nga diri sa Pilipinas hindi lang tatay ang nagatrabaho, pati nanay nagatrabaho na, kay syempre hindi makaigo ang kinitaan sang amay, hindi makaigo ang income sang tatay, no? So ini nga mga bagay dapat maintindihan na ini sa mga kabataan. Dapat mapaintindi nyo na ni sa mga kabataan ninyo. Parang ang kabataan abi nga nakaintindi na sang sitwasyon, sang ilang mama kag papa, hindi na sila mag-demand. Makita nyo na gani, bisan sa graduation, may mga kabataan nga mag-graduate, wala gani isang upod nga tatay or nanay nga nagasaka sa stage, no? May araya ibanti. So wala man lang sa ila, kaya nakaintindi sila ang ila iloy or ang ilang amay. Ato sa abroad, no, may ara man nga wala na tatay, single mother ang mama niya. So nakaintindi siya nga ato sa abroad nagatrabaho, so masaka na siya sa stage nga siya lang isa, no. Why isang kalain sang buot sa bahin sang anak or sa bahin sang bata kay ti nakaintindi siya nga amo na ang sitwasyon. Kay kun ara lang sa tupad niya si mama niya, paano siya makaiskwela, paano siya magastuhan sang iyang mama, kay siyempre wala income. Ang rason sang mama kun nga nag-abroad or nagtrabaho sa malayo para nga ma-sustain or mahatag sa bata ang tanan niya nga mga kinahanglanon, especially ang iyang pagduon. Kaya hindi pwede, kuya, nga hindi makaiskwela ang bata. Dapat makaiskwela
1: gin.
0: Oo, kay kabalo naman kamo diri sa Pilipinas, kabudlay man mag-apply sa trabaho kung wala ikaw sang tinapusan. Kay bisan mag-apply ka gani, bagger sa mall gani, ginapangita na nila gani, college graduate.
1: Kung high school,
0: oo, kabudlay.
1: Kung high school graduate,
0: high school graduate, pwede ka maka-apply da janitress, pero janitor, driver, pero tikabalo naman ka mo ang mga iloy kag amay nato, hindi man na sila gusto,
1: yes,
0: nga hindi mahatag or hindi kita makatapos sa kolehiyo, kay kabalo sila, gamay lang man ang imong sweldo kung mag-apply ka sa trabaho nga wala ikaw sang tinapusan.
1: Pwede man part-time job.
0: Oh, amo na, kuya, hindi na iya pwede mag part-time. Kaya gamay imo nga, mabayad ka sang balay, mabayad ka sang kuryente, mabayad.
1: Ay, okay.
0: Oh, kuya, kinahanglan, importante gid sa kuya may degree ka para na dako-dako man ang sweldo mo. Bisan gani magsweldo ka gani ano eh 20 mil kulang pa gani kung nag-aarkila ka sang balay, kung nag-commute ka adlaw-adlaw, gagasto ka sang pagkaon mo. Kulang na gani kuya eh. Pero kunti, siyempre, kunti diri kaya maadara ka sa lugar nga malapit sa imo ginaubrahan, dira ka maarkila, kagkabalo ka lang niya magulo agwanta nga may depende sa gihapon, no, sa diskarte sa tao. Pero kung may pamilya ka, may mga kabataan ka nga nag-eskwela, dapat mama kagpapagidya ang nag-obra. Oo, mabayad pa na sila sa kuryente, sa tubig, arkila sa... Diyos mio, kadamu-damu sang balayaran. Di makaigo na. Kung si papa gamay ang sweldo, syempre pati si mama matrabaho ginaiya. Dapat ang bana man nakaintindi man sini. Nga, kung siya lang ang saligan, syempre hindi siya maka... hindi makasarang ang iyang income. Ang problema kung kay isa is time management.
1: Correct. Time management.
0: Yes, oo. Kabalok kita, nga busy kita. Pero ti, pwede man na maidiyahan eh. Ang mga, hindi man manami, abi, para sa mga kabataan. Nga bisan, PTA meeting, daw hindi ka maka-attend. Hindi man manami, sa kabataan, nga halimbawa kung may honor siya, may award, hindi ka gid ka-attend.
1: Ay, emergency.
0: Siguro may mga panahon lang na nga hindi ka maka-attend, pero dapat may mga panahon man nga maka-attend ka.
1: Kung may time ka no,
0: time management. Pangitai isang ideya, kay pwede lang man na eh. Mm-hmm. Actually eh.
1: Correct.
0: Because I've been in that situation before eh. I am also working. I am also a working mom. Kaghalos wala ko gani panahon sa kabataan ko. Pero may ara gid ko na iya gina-designate. May ara gid ko na iya somebody na ginaayo na kung pwede ang kabataan ko hindi pagpabayian. No? Ara na iya sa imo nga iloy kung paano mo i-manage, no? Kabalo kita nga kapoy. Kabalo ko, no? Nga puwerte ka kapoy para sa isa ka babae ang magtrabaho. Kay pag-abot niya na sa balay niya, maluto pa na siya, matigang, ano pa na eh, malaba pa na kuya eh. Manglaba, utanan na iya. Kay wala sang timbang. But, you know, para sa ako niya, pwede mo gid na iya maidiyahan, no? Kung ikaw, isa ka iloy nga nagatrabaho, kay hindi man pwede nga give up mo ang imong trabaho kay sayang man ang income. So time management, okay? Las 2:44 ang aton oras, mga ka-K5.

Mayong hapon sa kay Inday Jingle Tigar. Thank you, Gid, sa mga utod natun dira sa Barangay Granada. Sa mga suki man natun sa Barangay Mansilingan, good afternoon sa inyo, Mambings Delphine. Thank you very much.

0: Salamat man sa kay Inday Chona sa Panta Barco. Yeah. Thank you very much sa mga taga-barangay Kabugwason. Ano, puro Kabugwason gali sa barangay Mansilingan.
1: Kita siya.
0: Yes, kuya.
1: Mayang hapon gali sa kay ang bapuhon nga driver nga si Tito Boyet. Good afternoon, Tito Boyet. Nagkapamati. Nagkapamati siya sa mong Tita Shine sa aton.
0: Gabiyahi siya sa mong. Sa mga pasahero ni Inong Boyet.
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon lang sa inyo. Nakatune in, gali siya sa mong. Tulukan nyo dahil lang inyo nga driver gatalikod balang na guwapo na eh.
1: Yes, good afternoon sa kay Tito Boyet. Good afternoon man kay Ma'am Veronica Delgado Recto, nagpaki-greet sa KSS Federation Officer Ilog Area watching live from Kabangkalan. Good afternoon sa imo Ma'am Veronica kag kay ang best friend ko nga si Shanley Villarino nagapamati man kag si ang mama niya nga si TM Stilato. Good afternoon sa inyo.
0: Ari na lang kuya para sa mga drivers nga nagapamati right now. May good news kuya. Oo.
1: Sana all may good
0: dali
1: news.
0: Dali lang gid kay gina-prepare kong akon nga kwan background but, music.
1: Sige Tita Shine. While ka prepare si Tita Shine. No? Good afternoon sa kay Ma'am Ninette Leon Corsiga nagapamati siya subong Tita Shine Sir Darrell Natividad, good afternoon.

0: Ma'am, pasita lumukso maayong hapon.
1: Think about...
0: Nahidlaw na siya kuno kuya sa tingog da.
1: Say we wanna make it a better place for our children.
0: Manong Boyet, good news ni Manong Boyet. Okay. Para sa tanan-tanan ng mga drivers nga naga-monitor samtang nagabiyahe sang ilang mga pribado nga mga salakyan, kag pampubliko nga mga salakyan. Para sa mga jeepney drivers, para sa mga taxi drivers, ano ang tughong sang inyong salakyan? Diesel? Krudo? Ang siling sa Department of Energy, base ko no maglabot sa 9 pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel by Tuesday, by next week na. And sa presyo sang kerosene, mga 12 pesos kada litro ang mabuhin. So duha lang ni, may price rollback kita sa presyo or sa diesel kag sa kerosene, mga kag K5. Pero sa mga nagagamit sang gasolina nga fuel para sa ilang mga salakyan, madugangan ang presyo sang gasolina, mga kag-K5. May price increase sa presyo sang gasolina, 1.60 tugtob 1.70 kada litro. Ang siling ni Rino Abad, Director sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, amat-amat na kuno nga naganubo ang presyo sang langis sa world market. That's good news, kuya, para sa aton nga mga utod nga mga drivers nga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Sini nga Biyernes, siguro hindi na kami ni Kuya Kenneth makabasa sang aton kapalaran or sang aton horoscope for the day. By the way, tomorrow is Saturday. Ang forecast diri sang pag-asa, posible nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes sang gabi o kung Domingo sang kaagahon ang bagyo nga si Hagupit. Actually, si Hagupit amo nang international name sang bagyo nga ato pasubong sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. And once nga magsulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, ang iya sini nga manginngalan si Bagyo Kaloy.
2: Bagyo Kaloy.
0: Si Bagyo Kaloy, alas 3 kainas ang aga daw isa ini ka tropical storm nga may kabas kugon nga 75 tubtob 90 kilometros per ora. Ang LPA nga nagdala sa mga pag-ulan dito sa area sang Mindanao and sa Eastern Visayas area. Nalusaw na ni siya, mga ka-K5. So masunod, bagyo na si Bagyo Kaloy. Once again, si Bagyo Kaloy masulod kuno sa Philippine Area of Responsibility sunod sa pag-asa sa Sabado sang gabi or Domingo sang kaagahon. Alas 3 kaina ang iya sining kalayuon or nakita ng sentro ni Bagyo Hagupit sa kalayuon nga 1,615 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Kadasig sang iya nga movement, kuya, padulong or palapit sa Pilipinas, 20 kilometers per hour. Las 2:52 ang aton oras. Happy, happy, happy birthday sa mga naga-celebrate sang ilang birthday today. Hindi na kami ni kuya maka-horoscope sini.

0: Ari Kuya, my birthday greeting kita. Good afternoon, Miss Shine. Belated happy birthday sa youngest son ko, Emmanuel Despe. Happy 10th birthday.
1: Happy birthday.
0: Sang May 2. So May 2, pagalit ni siya nag-celebrate sa iyang birthday.
1: Dungan
0: no?
1: Sila ni Mama.
0: Emmanuel, happy birthday to you. Dungan ni Mami Joy sila birthday no May 2. Ma'am Rodora, belated happy birthday sa anak mo. And sa iban pagin naton nga mga kakilala, mga abyan nga naga-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday. Yes, Kuya.
1: Happy birthday man. I-greet sa tanan nga handuman and bedrent kag happy preparation day kay Brother Geoffrey Rodrigo kag happy birthday man sa iyo. Happy birthday Brother Geoffrey Rodrigo, gabay taga kapasang Ginoo sang maayong paglawas. Padayon ang pag-serve sa Ginoo.

0: kuya sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow. Advance happy birthday. And sa mga mga sa ulog sa ilang kadlawan sa Domingo, advance happy birthday man. Kita ay na lang kita sa Lunes. Para sa masunod nga edisyon sa katong program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
0: ako. TTX 500.
3: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Gina-corrupt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permi nato na balik-balik ang hambal sang dipit sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose nina is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may iba to ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
2: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
4: Even philosopher.
2: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kinamon dali, nga per minute, need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
4: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
2: Okay.
4: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni, samtang gaka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
7: Always hobby.
4: Kag wala kasang balatian, DTX DTX500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX500 ka na!
7: Ang DTX500
8: ang may powerful compound.
7: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis
8: mo. DTX500
0: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Friday Flashback.
10: Friday Flashback.

Alas 3.25 ng hapon at ang oras na para mag-atake ko, i-take ko na ito ng ating Super Trio. DTXL 500, ang ating alkaline-based vitamin C Marisi at ang ating D3 Bio. Tandaan ho natin parati ha, kapag kaubo, sipon, dagnat at trangkaso, mag-clinical D3 Bio tayo araw-araw. So always ho, sabayin ho natin itong sabayin ho natin ang pag-take ho natin ng ating D3 Bio, ang ating DTXL 500 at ng ating Myrisi. Sa mga suki po natin butika, mabibili ho yan nationwide at sa lahat ho ng clinical branches nationwide. Tuloy lamang tayo sa ating sound trip. This is Friday Flashback kasama Agent Jack right here on 101.5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sportbiotics.
6: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: It's the best part of the day.

A las 3:47 en Japón, ahora está para Mancapé. Kape, kape, DJ X Coffee Mix. Hindi ko lamang tumas-tumas na kape dahil ito ay maraming mga health benefits na maroon natin makuha sa pag-inumhor ng ating DJ X Coffee Mix. Pampapayat pa ho ito dahil ito ay may sugar cane extract powder at may chia seeds. Ayan, at ampalaya. Yan ang kape ho natin. Okay, mga noon yung susunod na programa, ang El Castigador with your K5 Roads Palma. Have a great Friday weekend. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM. 105 News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
4: Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
3: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, proteksyon sa mga balatian.
5: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong dinabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawa.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Disiplinaryan kuya.

0: Bek.
1: Tatay.
0: Ano ini? Wala nyo natapos pinta? Wala ka mo nahadlok sa ako, no?
1: Hindi tayo kay kuhanta. Tatlo abi ka coating eh. Pero tanong bala kay kahipit sa obra namon, hindi bala? Abos, matapos, gid ni ah. Hatagan taan ay time nga magmala ang second coating.
0: Agali. Alam ka pa sa ako, no? Alam ka pa sa ako?
1: Agay, mukot tayo. Agay.
0: Ang kontra ko, gid sa tanan. Nga ginakontra ang gusto ko.
2: Ulo ko.
0: Ano?
2: Naiin ko sa kanto. Namis.
3: Nay! Nay! Ba! Hindi! Kasupit ang dugo ni nanay sa ulo! Nang! Nang kiska! Sinanay! Sinanay, Nang!
2: Sunta ka! Sunta ka na ganyan!
0: Kiska!
2: Sunta ka na!
0: Hindi! Ano mong tubog, ina? Ha? Ilang pos mo sa gawin?
2: Sobra ka dagad! Sobra ka dagad, ya! Sobra ka dagad, ya!
0: Anibal ka? Inapusan mo ako sa tubo? Ha? Ay, galitin! Anibal ka? Ginampusan mo ako? Argi mo kay sulungong taka, dala din to. Nang! Dala din! Anibal ka? Naaga ko gidman sa imong tubo. Ari imo ay kaysa imo ko iniilampus!
3: Nang!

Kamusta ra to ay handang mga apo ko? Hindi ko man mabasol lang tuntun niya. Kay baligay man sa ako ng basol. Oh, daw. Daw subong ko lang na para sumasan. Nakadako gali katama sang epekto sang kapintas kagkapagkaistrikto ko sa kabataan ko. Nawala sa lugar. Hindi gali nami. Itigid. Mabaayo na guro kay Milchuri. Ipadoktor ko. Inang psychologist or psychiatrist. Kay pasibala, anong bungahon sinasa kabataan niya sa pila ka adlaw?

0: Oh. Hannibal ka? Kaya ikaw mabiglang pusan-pusin yung tubo sa ulo!
1: Wala na nagagiyo si Manang! Nang! Nang! Tay!
0: Hannibal ka!
1: Kinano mo si Manang! Kinano mo si Manang, Tay! Wala na siya nagagiyo! Sinali! Wala naman nagagiyo! Nay! Nang!
0: Hoy! Sa tingin ka ba kato? Malagyo ka man, Hannibal ka! Balik! Balik, Charlie!

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: K5. News FM.

0: Halo! Kinalangga sa kunit tatay sa tubo! Kinangan makagawa ko dito sa balay! Kinangan lang ito! Para na siya! Para na siya!
1: Tatay!
2: Balibol ka!
1: Tay! Hindi! Tay! Hindi! Hindi! Hindi! Hindi!

0: Ay, nagasamo lang ang puti nga pintakag ang dugo.
1: Pamatay ni Melchor, mga pumutay. Ipamatay niya.
2: Huwag tawag ka mo, pulis. Masungkal ko sa mga pulis. Atubagon ko, hindi tanang. Atubagon ko. Tay! Disiplinaryan ako, tay! Hindi lang ako makasawang ang kabataan ko. Ginatrain ko sila kung paano maging mapisan, tay. Kung kasi pilakad lang. Kung sila na lang. Kahimalo sila sa mga obligasyon kagulubraho sa sulot sa balay, tay. Hindi ako malaking kaklase sa kamay. Ginadisiplina ko lang sila.
0: Pero nga! Naglapot kitin eh. Naglapot kitin sa amusin eh. Gaamil, sir! Gaamil!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: talagang kakaiba. Ang patanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kaya nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Number 101.5 K5 News.
4: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation.

0: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
1: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sang Mayo sininga tuig 2026. Welcome na sa atong sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ila binigid sang mga pangbayaan. Sa atong sige mga suki nga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros. Sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back-to-back sa 103.5 Radio Muscovado Sweat FM sa YCPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Live magkita ang mabatian kag malantaw sa aming social media accounts at TikTok Live, K5 News FM Bacolod 101.5 at YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 man. And of course, sa amon singa Facebook pages, K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sa bilog naman nga syudad sa Bacolod, nga malabutan sa atong singa Tingog, at K5 News FM Bacolod 101.5, ang istasyon nga kampyon, numero uno nga may resibo. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official back-to-back number one radio station sa bilog nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Thanks God, it's Friday! Biyernes kita subong mga K5 nga adlaw. Dibuas pulo pa huway naman kita. Sa aton singa mga suki nga nagupod dira mismo sa Maydanas Highland Cafe sa kay Salimar Maricoy Salimar Gravino kag Paricoy Rami Gravino. Dira mismo sa Maydanas Highland Cafe. Pwede ka muna ka overnight, kanami sang lugar, kanami sang ambiance. And of course the environment it very soothing gid mga kaki-five. Tistingin niyo bla overnight sa Danas Highland Cafe dira mismo sa may barangay Santa Cruz, Banwa sang Morsha. Sakay Paricoy, barangay kapitan sang barangay Santa Cruz, Kapitan Gravino may hapunda. Sa may Banwa sang Morsha, sa may barangay Alegria, nagapamati drang aton si Nanay Lucy, nga nagabaligya sang DTX Coffee Mix. Nga damo-damo nagapangapik no subong, samtang nagahulat sang programa. Sanday Kadoy, si Misoy, si Vilma. Nga gwapa-gwapa hambal niya, gwapa-gwapa ko bala sir. Lawaga ko di. Ay nagabaligya sa sang DTX Coffee Mix sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, Clinica D3 by Kog Extend Food Supplement. Alas 4:36 na sang hapon. Diretsuhan, 9 na ni magkaki-5 kay limitadong atong sing oras. Si Marian Olvido, kag Sally Olvido, nagapamati man. Kag si pinakagwapa, Jasmine Olvido. Bings Delphine, Maida Guy, Roslyn Delicana, Papang June Ramos, Lydia William, Papang Jewel Flores. Good PM sa Rod sa May Arimandri. Sa Adela Street, Barangay Mansilingan from Papang Jewel Flores. Leonardo Relos, nagpamatiman, Maida Guy. Si Martin Clavel, Bings Delphine, si Ma'am Gina Purano. Ma'am LV2 Pass, may hapon si Rods, Dan Share, muntaw lang kami di, always. Salamat gid, Ma'am LV2 Pass. Malagaw ko da yun, Ma'am LV, ha? Papang Eduardo Juju Galuna, ang masunod ng Barangay Kapitan sa Barangay Vista Alegre. And of course, si Obispo, Kagawad Galuna Senior. Si Maricris Navarro, nagpamatiman sa Mutulayan, si Papang Erning Pudirosong Pinakababaskog. Nga mekaniko. Wow, grabe. Diretsuhan, naitay check tabi si Kaki5 Ariel Apas. Mga Kaki5, dito mismo sa may syudad sang Sagay, unahon tang norte nga bayan sang Negros. Sa syudad sang Sagay, by Kaki5, by ara, no, ginareklamo. Isa ka tricycle driver nga nang hurikap sa duwag kamay nga estudyante o sa may syudad sang Sagay, ti palayon pa nga ginapangita. Tricycle driver sa sudan sang sagay ng hurikap allegedly sang mga estudyante. I-check tabi kay Kaki 5 Ariel apa sa line number 1 ni Balaunta kung pinakaulihing update sa sining balita nga hurikapanay. Kaki 5 Ariel, i-balita mo!
1: Hapon si Rod, wala pa niya kilala ang tricycle driver sa nagbuhat ng krimen sa duha ka estudyante nga nakabaton sa nga truma subong ang estudyante. Sunok pa naman ni Attorney Roy balita sa si Rhodes, no? So, karon si Rhodes na tabo ining insidente si Rhodes. Una ang usa ka babaye, Marso nga bulan man si Rhodes. Tapos anya, isa man ka babaye, natabo naman iniya sa bulan sa Abril si Rhodes. Kada nagapangisog subong ang mga estudyante, kining duha ka persona nga babaye, na biktima sa isa ka pagpanghara, sa isa ka tricycle driver.
0: Ang estudyante, kagi 5 Ariel, gusto ko lang klaruhon na, ang ining mga estudyante, ano ni, mga minor di edad, college na ni, or nano man?
1: Yes, sir, or sa college na ni siya, nag-eskwila sa state. Oh,
0: hindi lang pagkakwana, hindi lang paglawagang eskwilahan, hindi lang paglawagang eskwilahan, kwan lang, ang gusto ko lang ibaluan ang edad. So meaning, hindi na sa mga minor di edad ni, mga legal age na ni.
1: Legal age.
0: Okay.
1: Na
0: so anong natabo, abisugi di ko bi, as background lang, kay Kipeb Ariel?
1: Ang background ni Sir Rod, sunok pa ni Attorney Balikas, ang kining isa kababaye, natabo ni Kitong Marso. So nagsakay siya halin sa livestock, nagpadulong siya sa may... sa eskwilahan si Rhodes, mga takna alas 5 sa hapon, samtang ga-drive ni ng isa ka-tricycle driver, niya sunog pa siya kay Kuluro, mga isarol, wala pa dito ni nabalaan kung anong color, kaya mag-franchise pa niya tricycle driver, nga isakyan niya, kanang na samtang ga-drive ang tricycle driver, nagahuri, kap siya sa nga pasahero sa si Rhodes.
0: So meaning, ginhungod niya gidya, nga ginmulis siyahan, ining duwa gidya ka-estudyante ni, or is as sinong upo diyan sa tricycle?
1: Lain-lain nga adlaw o lain-lain nga
0: okay.
1: Bulan ni si Rhodes.
0: Lain-lain nga bulan, ining tricycle driver, sinong upo diyan sa tricycle? Ining biktima lang gid? Siya lang isa?
1: Siya lang gid isa si Rhodes. Ang ikaduwa ni si Rhodes, ang ikaduwa nga bise, sa bulan sa Abril naman, Damo ni sila nagsakay. Damo ni sila nagsakay. Tapos, nagpanagsakay sa halin sa old sagay, nagpahatod naman siya dito sa may skwilahan na si Rhodes. Karoon si Rhodes, siya na lang isang bilin, dito naman naghimo sang krimen ng isa ka-tricycle driver. Nag-recap naman siya niya
0: sus, my good. Is this the same person? The same nga driver?
1: Ang munang bitutukan subong kung siya ba Japon ang tricycle driver nga naghimo sang among krimen.
0: Is there any possibility nga may mga nakuha sang mga biktima ining body number sang tricycle, may plate number o pagkakinlanlan sang itsura, naka-take sila pictures or evidence sa Kaki 5 Ariel?
1: Wala gid si Rhodes kay bangod sa tunog pa sa nga pahayag no ni Attorney nga bangod siguro sa nakakulba sa nga estudyante si Rhodes no kag parang po si
0: so mabudlay and for sure ni baluan sa mga kabataan gani ining mga estudyante kung anong oras na atabo inang insidente pwede na guro mapadalman sa police gid may mga posibilidad nga may mga CCTV sa area nga mabalaan kag ma-check bi Kaki 5 Ariel.
1: Sir Rhodes, no, karon na ang sagay LGO, nagaplano sa Sir Rhodes, sumong Sir Rhodes, niya mga butang sa nga CCTV.
0: Agaplano pa lang. So in short, wala pa niya sa CCTV. But how about the private entities, especially mga establishmento commercial, Kaki 5 Ariel, is there any ongoing investigation coming from the police o sagay police nga magkandak magpaidalom gini to check bala Kaki 5 Ariel ay nung taga sagay mga manggaran manda mo oo di ba may mga basi may mga CCTV na das balay man o nanong nga makahatag mga impormasyon why get
1: sa karon si Rhodes nagiguusa ni si Rhodes ang kining tuda sa mga tricycle kag ang sagay PNP kag ang lokal na kauluhan sa sila sa sagay labi na gini ang nga sagay PNP agod matap na nini nga mga problema kag makilala kung sino gini bala ang tricycle driver sa gahimo sang krimen si Rhodes agod hindi pagin madamo pang mabiktima siya si Rhodes.
0: Correct na ting aton diri punto kag Pebarial is to stop na nimo kay balog ka makatag ni trauma sa mga kabataan especially sa mga estudyante da what if ang mga estudyante mga minor di edad di ba What if matabo man sa pamilya sang mga pulis da, pamilya sang LGU nga nagatrabaho sa gobyerno, so masakit man ni para sa ila. So siguro dapat tutukan sang LGU and of course sang pulis kag eskwelahan mismo nga padalman ini bla kakipag aril para ma-identify ti Chakto Tambal mo may nag-meeting na mga toda to identify sinasini nga mga members and most probably ang biktima basi kung ma-check na mga drivers da basi makilala nila kakipag aril.
1: Yes, Sir Rods. Amagin na, Sir Rods. Tumpaka, Sir Rods. Kag-subong, Sir Rods, na sa Lunes nga adlaw, ang kining na sampit ng eskwilahan, magahimo sila sa nga flag ceremony, kag-mag-briefing o mag-hatag sa mga mensahe, kag-ara man anya sa GPNP, agad mag-hatag sa advice para sa security man sa mga hatag sa tag sa mga estudyante, Sir Rods.
0: Sige. Salamat, kid kag-Gipe Mariel. At least may inform na to ng mga taga-sagayda. Halong-halong ka mo, ha? And sa mga kabataan, mga kababaihan, da, if anything nga daw matiyag nga daw delikado, ipabalon nyo sa pamilya nyo ang plate number sang motor, wala na problema, picture nyo kay the would be a public transport, so you can take pictures anytime you want as your safety precautions. Kaki 5 Ariel, picture ng body number sang tricycle, plate number, and of course the driver, a selfie da or nano man para tis, for your personal maning safety. Kaki 5 Ariel.
1: Yes, Sir Rods, labi na gitri sa minority nga bahin, ginasaligyan git ang tricycle, Sir Rods, labi na gitri mga
0: pagkakit. Kaya muna dahil inyong medium of transportation mo, most of the time, wede yadaan niya taxi, wede yadaan di pasahi nga kwan, di tricycle na dahil inyong transportation. But anyway, mayon ni kinibalawan ng sang syudad, and polo traba-trabaho lang guro sang ma-abdik na nga ton ng mga kapulisan kay Kipay Pariala para at least ma-resolvar kag matapna, bla? Ang mga untoward incident pa o just in case nga maglala pagin ang panghuri kapay da, na illegaling sa guys ang huri kapay da.
1: Amo na si Rod, no? Nagapagabay kita nga dapat makita.
0: Anong tawag sa inyo na kag Kipay Ariel inang pangmulistya sa Amundi Ilunggo? Ano mo nang himas da? Do gina himas ka? Daw gina
1: hikap lang ah.
0: Himas man?
1: Hikap.
0: Ah, hikap. Ang hikap sa amon wala niya malisya. Pero ang himas, may malisya na sa amon di sa Ilunggo. Kaya ang hikap sa amon di is just like nag-touch ka lang la, nga ginkuhit ka, kuhit ka nga ginhikap. Pero kung ginhimas niya, nagatubang ka to ka ginhimas mo to, ang either sa dalom, os babaw, bukid, or suba. Tingin nyo yan o natawag?
1: Hikap lang.
0: Subod like ni mga ayaw si Kaki 5 Remuel na magambal nga pahikapa ko day. Diba? May kanta na nga, pahikapa ko day, hikap lang sa uban. Nanang ikaw ang gusto ko, nanang ako kamay na amay iban. Sige, salamat Kaki 5 Ariel, TGIFC mo da, kag may good news ka. Hambal ni SM Kulin, why ka duty, boss? Salamat kay Kipe Mariel.
1: Yes, Sir Rods. No? Kagini nga balita, Sir Rods. Ginahatod sa DTX 500 X10 phone supplement for men. DTX ko pa may snapin ka na nakaditong ka pa. Para sa El Castigador, ini naman si Kaki 5 Ariel Lapas para sa kampiyon niya mga balita. Servisyo publiko kag kaligawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Ariel, giga naman sa Norte nga bayan sang Negros. Check na si K5 Wilson Villana. Dasig-dasigon, dading kilimitadong oras na mo. Hasta lang tala 5:20, danding. Kuwata isa lang ka-report, anay, before na mag-buy commercial, kay K5 Wilson Arana sa line number 1. Kay K5 Wilson, please stand by.
2: K5 News FM, live.
0: Gabi ka, turok-turok ba? Tiyon pa panurok-turok ka, manok ba? Kay K5 Wilson, hapon na, ibalita mo. Batiyon ginang totoro. Ara gid. Sa din ka dampi kag ipay bulsos manukan?
1: Oh. Ha? Ara ko sa tulod sa purong ka manok.
0: Ayo. Sige.
1: Manok sa palibot. Anyway, kag ipay bulsos, no? Sa lipat ulap kita naka-serve ni Sara no mga manok.
0: Di ano to man, power bank kinang ginhalinan sang sunog dra mismo sa alis nga ging kamatay 69 anyos nga lula.
1: Yes, K5 Roads, base sa pag-interview natin sa kaya Deputy Fire Marshal, no, Ma'am Jean Marie Capiro, iya kikonfirmar nga nagwa na sa ilang investigasyon niya ginatudlo rason sa nga sunog na naglunta dito sa Manyag 2 sa barangay Alihis. Bangod lamang K5 Roads sa naglupok ka power pack So tungod sa power bank, isa kakabuhi kita na utas no may ning stand ni Bianyos nga si Nanay Rosa magbanwa ang gibawian gid sa kabuhi kay Five Rods kasi dito gid naghalin ko no ang paglupok sini sa power bank sa balay nila ni Ma'am Judy no sa pamilya Barasa tong apelyido kay Five Rods kagati amo na ang ginatan-aw man subong ang total damage gamay-gamay man lang kita total damage kasi made of light materials malang ang mga balay dito although apat ni ang totally damage kag duwa ang partially damage with a land area of 245 square meters sa Kifev Roads nga nagsabot naman ang damage sa sunog sa 35,000 kay Kifev Roads so ti amo na subong at least na balay
0: so meaning ang power bank nakasaksak gin charge o ano man?
1: Kasi Five Rods ang power bank naka-charge sa una pero itensa naman sinisa nga tag-iya sa balay nga pa nag-iya sinisa sa power bank nagabot naman kuno ka kay Five Rods ini ang power bank o galing lang ginatanaw kasi bala peke ang napakal nga power bank kay Five Rods kasi ka damo nga daan sa mabakal nga mga piki-piki nga power bank
0: tikita mo man nagkakasunog sa aeroplano na madubduban mo itong mga iban ganyan mga branded pa na kakabalo kang power bank is say composed ng I don't know lithium or nano man na klase yeah. Oo
1: lithium kasi Five Rods lithium may lithium ining power bank na naglupo kasi Five Rods
0: so kung too much heat bala or ano ni ng kainit kag kwan kag kay Five Rods ma-react na yung lithium mo kag mag posibilidad nga mag-burst ni o malupok
1: kasi kay Five Rods kag amo man na ang lithium man gani ang lithium reaction na ginatan-aw nga rason sa paglupok sinisang kwan hindi iya kay tungod ng short circuit sa laksakan kundi nag-explode sa tungod sa tiki kuno ang nabakal na power bank timis kay papano ini nga sunog ni na ano man mag learning sa tanan hindi magbakal sa pinagusto lang dako din sa power bank
0: correct
1: para malikawan ang sunog kay Five Rods so subong kinahibalota pa ko din ini nahaya naman ang bangka ni Nanay Rosa para initial information nga nakuha naton doari diri sa may abada kay ti ari man diri iya si nga bata kay kay Five Rods kag ang iya nga bana kay kay Five Rods so napadulong madigto sa abada no agod diri sila dikto sila mag ani dikto siguro ihaya so that we will confirm ina kagapadulungan naman naton ina sa Lunes no para makatuan na secure ang iya si nga haya ni Nanay Rosa kay Five Rods.
0: Sige salamat kay kay Five Wilson.
1: So mga tanong update sa atin, kita doon sa nakuha naman na doon gikan sa patrol, ganito lang sa inyo sa kalwan sa Mike, PCD, Trivesto, DTX 500. Upo natin, si K5 Martin, din naisip, ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. Tika balo ka ang Marso, halin sa Pebrero, Marso, kag Abril, kag Mayo, perti ka paang, perti ka init, so posibilidad ba si nag-react la? Grabe no, bisan power bank subong charger most especially gid gina permigid gapa ano ni gapahatag pahanumdom ang taga BFP and of course ang bitri man sa K5 nga kon maglakat kamo bla sa maglagaw-lagaw kamo para make sure nga para sigurado pag balik nyo ara pabalay nyo panggabutan nyo na ang nakaungot na nga mga charger nakaungot nga electric fan mga induction motors mo da, ang electric stove mo da, panggabuto nyo na nga daan saksakan. And most probably, may separate ka mo da, nga circuit breaker, nga i-off nyo ba, ang pandaro nyo lang, ref nyo lang da, eh, para hindi magkalatungnaw mga frozen foods nyo da. Kaman ka nga mas namigid, ang inyong singa mga panimalay, kuha ka mo electrician to check sa inyong sininga connection, kag mapa-instalar ka mo sa separate nga circuit breaker sa inyo sining aircon, sa inyo sining ref, kag sa inyo sining CLO, concealing light outlets, kag convenience outlet. Para at least kabalo ka mo magkikifive, gikon kalabanan, bi, sang nagapang-instalar pa lang kita, panakod kuryente sa mga balay, kag building, kalabanan, magkikifive ng mga balay, sala na iyan circuit breaker. Oo, ritada datanan. So mas namin ang mayara ka muda isa ka mayor nga circuit breaker. Tapos mayara ka muda bi tatlo or apat ka separate nga in every circuit din ninyo mayara ka mo isa ka circuit breaker nga at least no for the safety of sa inyo man nga ginpundar. Ikabudlay na magka K5 gapundar ka gamit, no? Tapos malipatan mo ng electric fan kay kung may circuit breaker ka magka K5, dako ang bulig mo. matrip off na siya, automatic trip off na siya once nga ma-detect ang circuit breaker nga may nag-short na. O kon masiling kitang nagtinabo ay ang line 1 o kag line 2. Ikalamanan ng aton linya, daddy is line 2 ground. So dapat ginagkakipay mo yung circuit breaker kita. At least kung magtinabu ay da, ma-trip off lang ya ang circuit breaker, magkakipay. And afterwards, why na supply. So kung di ma-prevent siya, sangsa wala pa, most especially nga dan, nagahimo pa yung mga utod naton sang inaisla nila ya ang imbis inilang tawag na yung angkla-angkla ni nga fuse ni. May mga certain points na magkakipay mo nga dapat nyo kung isa sa mga fuse nila, yun yung mga angkla-angkla ng mga fuse. Tawag ni budlay kung naway ka nag obras ang mga kalipat kan sa mga tinaga. Basta ang dusok butong ang angklang-angklang switch na panel board. Ano man yung elektrisyan ni kakilala sa mga pasensya lang tugay na bing. May time na nag-wish ay isla nila lambre, isla nila sa wire la. Oh? Gambal sila nga, oy, permi lang yung galupok ang akong nga fuse. Islanda ni, hindi na magbakal fuse, islanda sa nga lambre nga dako, oy, nung kaka mo magkaki, 5 na maghimus na. Kay base, ang mailis nyo, damol-damol, wala pulos ng imusin na da, nga fuse, ang imusin nga circuit breaker, or ang angklada, kung mag-short ang imulin niya da, kay hindi niya mautod, kay damol-damol, sunog gwa mo. Amo na i-discuss na dason la. Tips, galing ka nagsinya sa si Kakipa Brimuel, 1 minute left. Magbabalik ang programa ng El Castigador pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton no sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells causing a host of health issues especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala abi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka abi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay, no? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo, kagali inflame na ang imong tinae. Best guide nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
8: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
6: Even philosopher.
8: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga permin need for a superior antioxidant supplementation that is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
6: Ang namian ko sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
9: Okay.
6: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang ka tigulang ka. Murang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas. No? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upunta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa disugard sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
10: Always hobby.
6: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadat.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
13: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
14: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: D3 Bio.
16: Problema sa pangkaso,
15: hilana,
16: sipon,
15: kagubo,
16: tugasong virus, kagbikrobyo.
15: Ang D3 Bio ka na.
16: Ang D3 Bio,
15: puno sang lauric acid,
16: nagginahimo
15: monolaurine sang atong lawas,
16: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
15: Mag D3 Bio,
16: adlaw-adlaw.
15: D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may
16: ang VCO,
15: yung may D3,
16: mabagat sa mga butika.
15: DTX, Coffee Mix.
18: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
15: DTX, Coffee Mix. Mabagat
16: sa mga butika.
15: DTX, Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
20: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C,
16: mababaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: X4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
0: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Max Epektibo.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
23: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas 4 Biotics.
24: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
25: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
26: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, musta po lang agabi pre?
25: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasi!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
34: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
33: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
35: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
33: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
3: 66th Palarumba Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
4: K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Alas 5 just na sang hapon. Check tabi si ka-K5 Joseph Bulhano. Ay, di ko pamati, dire si Mama LV Tupas, si Anion Anthony. Mayong hapon sa Rons, pa-shoutout lang sa Team Rovoca. Si Jason Ortillo, Shella, may hapon sa Rods. Muntun lang kami di sa may Pandanon, Silos, Morsha. Nagpamati man si Bings Delphine, Cariado Ruben, Aras si Kaki 5, Joseph. Jason Ortillo, ang tisoyon ni sa Barangay Felisa, Bacolod City. Ay, grabe. Tisoy si Papang Juvie Antoke. May hapon sa Rods, watching live diri sa Santo Rosario, Nanunga, Hinigaran. Uy, ara ka dagali, Ma'am Juvie Antoke. Kilalay ni si magulang ko da mo. Dira sa may barangay Nanunga. James Bornales, James. Lira Olmido, dira sa may barangay Granada, Nanay Erlinda Cotejo, sa Hacienda Teresita, barangay Granada. Check tabi si K5, Joseph, gika naman sa may Banwa sang Isabela. Ining tatlo ka mga persona, ginpangbuno, ginlampusan, oh, sang bato, pilason sa may banwa sang Isabela. Check ta kay K5 Joseph.
2: K5 News FM Live Report.
4: Ibalita mo.
5: Mayong hapon kay K5 Ron sa Palmera sa doon mga tagbalamatidra sa siyudad sang Bacolod. Sa ito niya mga nakuha ng mga balitang informasyon din sa banwa sang Isabela. May tatlo ang mga persona, no, na mga pilason. Isa ka sa big incident na nagtapo sa barangay ni Paz sa banwa sang Isabela sa doon sinaleksa niya gabi. Mayong 5, 2025. But sa report sa Isabela, nag-rotlo occidental, ganito may banwa sa Isabela, sa mga incidente ng mga takna alas 3.50 sa gabi, sa na-report sa Kipag Road, takna alas 3.40 sa gabi, ang mga biktima, abo sandaya Willie De Los Reyes, Y. Arguelles, na naigo sa sub, na sabla sa Kipag Road Dock, won, sa Tiyan, taga Gindala sa Corazon Doctin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, tag si January De Los Reyes, Arguelles, sa nga may pila sa walang buton, tag gina-confine sa Ignacio Lacron Memorial District Hospital, tag si Agosto at Plason, waya pare ni presyo nga naigo sa wala nga agtang nga matapos nga matapukan kay Kipay Road sa bato.
4: Matampukan o malampusan ka ba to?
5: Yes sir.
4: Maano na matampukan o malampusan? Nalampusan ka ba to?
5: Malampusan nga bato sa yung alawas ni Kipay Road. Kaga okay, kilala mo ang kinikilala naman ang mga suspect Masanday Christian Abari, Y. Basa, Roberto Basa Jr., kaga Rinaldo Basa alias Torla. Tanan sila, residente sa barangay Libas. Tuno sa initial nga investigasyon, nagkadto ang mga suspect na mga may bitbit nga mga patalon sa isang bikiba, Kakipay Road. Bangod sa wala masulbat nga mga utang, nag-init ang ila ng mga nag-init ang ila dalisay tugtog nga nag-alutad sa komosyon pag-pamuno Kakipay Road. Sa pagpabunanay noon, pag-abot ng tropa sa Isabela Municipal Police Station, nag-ginapangunahan ni Police Major Joseph P. Partidas, nagdala sa hospital ang mga biktima samtang nakapalagyo naman ang mga suspitsado sa wala pa maisbaluan ng mga direksyon kasi Five Road pa tayo karoon ang hot pursuit operation sa kapulisan agod madakpan ang mga suspitsado kaga si Five Road ang mga kabangdanan sa ila ginagamo maya daan nga hilugutanon pagpatayon pa ang pag-imbestigar sa Isabela Municipal Police Station.
4: Sige, salamat kay Gitan Joseph.
5: Mga balita kag informasyon sa Isabela Municipal Police Station. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa nga Klinika Beauty Revive Detox Prevention Gamma DC sa Detox Coffee. Para sa El Castigador ka po na doon kay Five Rules Paul, natin ako naman sa Five Rules Joseph Bulhado para sa kabilang na balita, serbisyo publiko sa Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay Gitan Joseph Bulhado. Sa ilo kita, kag diretsyo kita sa may banwa naman sa Binalbagan. Ining mag-amay imbulbado sa aksidente matapos ining mabungkuan sa ang salakyan. Check tang balita kay K5 Obre Sospenye.
2: K5 News FM Live.
4: K5 Obre, ibalita mo.
6: K5 Roads, maayong hapon. No? So, duhagin ini mag-amay imbulbado sa aksidente matapos sa inimabungguan sa Suzuki pickup ng salakyan kay K5 Roads dito ya sa National Road lang ni K5 Roads, Barangay Marina, Binalbagan.
4: Uh-huh.
6: Na aksidente alas 2:45 sa kaagahon sa Mayo 7 kay K5 Roads sa Masubo, nagtaliwan gid ining 15 anyos nga bata niya kay K5 Roads nga ginhingadlan nga si Mike Jantiad. Ang iya naman amay kay K5 Roads nga si Michael Tiad, 55 anyos, ang padayon pa sa gihapon ni ginabulong sa ospital.
4: Anong dala nila gani kay K5 Obre?
6: Kay K5 Roads, base sa informasyon, nabungguan ini sila sang Suzuki nga pickup nga salakyan kay K5 Roads samtang nagakayo sila kay K5 Roads sang guma sang ila nga tricycle sa
4: ay! So meaning, naka-stationary ining tricycle, ining mag-amay, nag-ari, pero kung nagkakayo sa guma, kay basi na flatan, ini sila, ano na sideswipe sila sa pick-up?
6: Nabungguan di siya ka K5.
4: Ay, bunggo, gidya.
6: Yes, ka K5 Road. Kay ang 15 anyos nga bata, isa iyang nga dughan ka K5 Road.
4: Paano man? Anong nagpahigad ining tricycle? O kung basi istunga dalan man ng kapundo?
6: Ayara sa kahigad kay K5 Roads.
4: Oy.
6: Nagapadulong ining dulong sa lugar kay K5 Roads mo. Then hinali lang kay K5 Roads nga nagsignal ining salakyan nga mag low beam.
4: Okay.
6: So, nakibot ining mag-amay sa higad ng dalan. Rason nga kay K5 Roads nagtindog ini sila gulpi. Then pagtindog na kay K5 Roads, posible nga nagsignal ining salakyan lapit na sa ila kay K5 Roads kag informasyon sa aton sininga kapulisan, lapit na ka K5 Roads na nagsignal siya among hinali na lang nga nabungguan na ining mag-apply kay K5.
4: So ano dang dalan, da straight man na da or basi kurbadahon man, di ba na yan?
6: National highway lang gini siya kay K5.
4: Sa Marina, no? At yung tadlong man na da, kag nag manadang lugar kay K5 Obrina naman na nakibot na bulaga basi ining tricycle. Wala man bala signal light nga nag-hazard or pabutang sa nga ano ni nga early warning device nga makita man sa mga approaching nga mga motorista?
6: Posible ka K5 roads kay ginakayo ni nila mo. So possible nga nakapatay ining ilang nga tricycle sang ginakayo nila.
4: Uy. Kay kita so tutod lang ka K5 ubre ha. Ako ga drive man kita. Makibot ka kung gisang may mga tricycle motor sa lakyan nga wala sugas likod bla. Especially nga wala mga reflectorized nga mga o reflector bla nga makaiga maigo sang suga mo mabalik sa imo. Kung gisang makibot ka man mo. Especially kung dasiglagan mo, ti National Highway, most probably, ang tao ka sa ligati, highway mo, dalagan, dasig, ginada.
6: Yes, ka K5 Roads, kay miyara na di ka K5 Roads, ang portion, nga dulom din siya kaayo ka K5 Roads.
4: Ay. So, kumusta ang kaimtangan sang duwan ni okay naman sa last katalagman?
6: Nagdaliwan, ini na bata ka K5 Roads.
4: Oh, ay.
6: 25 anos. Ang padayon sa gihapon nga kinabulong ka K5.
4: Dughan ang igo sa 15 anyos mo kay nagtindog siya, nakibot siya guro na kwan gid siya na napatal gid siya ang 15 anyos ka K5 bubre.
6: Yes, ka K5 boats.
4: Kaluoy no. Hayo.
6: Ang kabuhi.
4: Sige, ti panugyan mo na lang sa mga motorista nga nagalabay sa sina nga dalan bi para hindi ni masulit ka K5 bubre.
6: So panugyan nato no as part sang sining bilang mga rider or motor riders sa ina nga porsyon sang dalan palihog nga maghazard kid kamo kung mayara kamo sang ginakayo nga ukon ara kamo sa higad sang dalan para nga malalikawan ang
4: trente. Salamat kay Gipebubre.
6: Thank you so much, K5 Roads Report. Ikan dari sa Sunga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5, Aubrey Suspenye, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
4: Madamo salamat ka K5 Obre. Huwag na panahon ka K5 Rimuela. Hindi na pwede ka kwa reporter. Amo ni kung gisang delikados dalan, especially kung gabi, amo na gani gina-advise kinaton kung mag-uban ka mo, ang Land Transportation Office no nagapanugyan ginapermi para sa seguridad naton as motorista nagamaniho ka ikaw ang nagubaan o ikaw ang nagadala sang slakyan butangig ka mo sang early warning device para at least makapangaman ang nagapadulong sa imo nga may nagubaan galida or pasigahon mong suga sang motor mo sa lakyan mo hazard, at least may baluan nga, uy, may nagigpat-igpat. Kaya kung gisa makibot ka, kasi naalang-alang, matublang pick-up, but nonetheless, sa labto niya man, kaya nga ti, nabungguan niya mo, kag napatay ining 15 anyos. Yung mula na nga ito, nga pagpanugyan sinyo, extra careful kita, hindi kita sa dasi, hindi man kita sagi pinalumba sa dalan. Accident, TB, it's just accident. Pero ti, kung mapatal ka, ti, patay ka gini. Wait na panahon, mga K5. Balik kita sa atong singkabalatuntunan sa Lunes. Matay pa sunod na palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast sa ngalan naman sa bugos ng puwarsa sa K5 News FM. Bakulod sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimuel, K5 Idria. Ako naman si K5 Rods Palma, nagpabilin si isa kamalanon gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 nagasiling, What shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM!
7: K5 News FM K5 News FM News FM D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Oxygen

0: nawan kag ang sakit ako niya si Il. Try ko inom sa Luterna. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan kag ako bisan magulid ta sa kalawasan.
1: Luterna Max, Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: What if your phone could be your front row seat?
11: Playtime Entertainment launches PT Idol.
10: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
11: Where talent takes the spotlight.
10: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: It's the best part of the day.

0: pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:31 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong a Biyernes, Mayo 8, 2026.
3: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man kita sa 101.5 MHz sa ising ang mga radyo.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 15 anyos patay matapos mabungguan sang salakyan sa Binalbagan.
3: Sa balitang nasyonal, presyo sang diesel kag kerosene mabuhinan sa masunod nga semana.
1: Sa balita international, Iran ginatake ang US warships gamit ang missiles kag drones.
3: Sa balitang sports, sa football under-16 national championship ginpatigayon sa Baguio City, Negros Occidental na angkon ang bronze medal.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, Janeline Mercado may frozen embryo sa Texas. 5:34.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Direkta na kita sa mga detalye sa aton mga balita lokal sa pinakauna nga balita. May bago nga mga tigpamuno ang duha ka mga istasyon sa Bacolod City Police Office o kon BCPO.
3: Si Police Major Rundel Tapang mag-abulos kay Police Captain Efren Ligada bilang commander sa Police Station 1.
1: Samtang magatalo si Police Major Lindon Manilla kay Police Captain Sherwin Galupar bilang tigpamuno sa Police Station number 8.
3: Si Police Captain Galupar ang madistino sa Police Regional Office Negros Island Region.
1: Ipatigayon ng turnover ceremony sa BCPO Conference Room sa pagpangunan ni Police Colonel Eugene Rebadomia, Officer in Charge sa BCPO.
3: Sa dugang pangamabalitang lokal, tatlong pilason sa tabong ang kinagamo sa may barangay Libasa, Bano naman sa Isabela, Negros Occidental. Takna alas 9.50 sa gabi sa itong taligdan ng Miyerkules, Mayo 6 sa tuwing 2026.
1: Gindala ang mga pilason sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital. Apang isa sa ila ang gin-refer sa Corazon Luxin Monte Libano Memorial Regional Hospital sa syudad sa Bacolod.
3: Base naman sa investigasyon, may nagluntad ng komosyon sa tunga sang tatlo ka mga suspect kag mga armado sang mga patalom ang mga biktima.
1: Ginsulong sa mga suspect ang balay sang mga biktima kag sila ang nagkamog.
3: Duha sa mga biktima ang nakaangkon sa mga buno samtang ang isa ang may igo naman sang bato sa yasini nga agtang. Nagpalagyo naman ang tatlo ka mga suspect.
1: Las 5:36 sa dugang pangamabalita lokal, Banwa sang Toboso balik na sa regular working days. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
5: Wala nakakinot ang ginpatuman ng 4-day compressed work week inang ginpahayag ni Toboso Mayor Richard Hauhoko. Suno sa iya, magamay lamang nga benepisyo nga nahatag sa operasyon sang Banwa sa pagpatuman sang 4 days work week. Rason kun nga magabalik ng trabaho sa mga empleyado sa 5 kaadlaw. Uko ng regular yung 5 days work week sumugod Lunes, Mayo 11, 2026. Dugang pa sang alkalde, ang 4 kaadlaw nga trabaho ang nagtuga lamang sang paghinay sang serbisyo nga ginahatag sang Banwa sa mga pumuluyo kag nagsablagman sa pagpatinad sini. Karon sini, dako ang mabulig man sang isa kaadlaw kaysa sa duha ka oras ngay dugang sa 4 kaadlaw nga trabaho sa mga empleyado sa lugar. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: MOA signings ang palarong pambansa alawan sa mga atleta ginpatigayon subong adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Ginpatigayon subong adlaw ang MOA signings ang palarong pambansa allowance para sa mga atleta sang syudad sang Bacolod. Sunod kay Mayor Greg Asataya, nag-alokar ang syudad sang 17 million pesos nga budget para sa 286 ka mga delegado sang Bacolod LGU.
7: The memorandum of agreement for the financial assistance sang syudad 17.3 million ang igamiton sang aton ng mga athletes na ma-compete sa palarong pambansa 2026.
6: Lugang pa ni Dennis De Velos, Bacolod City Schools Division Superintendent, ini ang pinakauna nga tion nga ang Bacolod nakasepara sa Negros Occidental.
8: Starting nag-separate ang Bacolod from the province of Negros Occidental. Ang Bacolod sa during sa previous regional meeting terms of school. So damo, tas mong delegate siya purely from Bacolod City.
6: Sa mensahe ni Mayor Greg Asataya, ini ang kahigayunan para sa mga atleta agun mapag- kita ang ila talento subong man investment para sa ila palaabuton.
7: By providing this support for us, this is an investment for the future sa aton mga kabataan din sa Bacolod.
6: Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, kapitan sang Barangay Salvacion Banwa sang Mursa ginklangro nga hindi residente sa ila lugar ang ginlutang sa peryahan.
3: Samtang 15 anyos sa patay matapos nga nabungguan sang salakyan sa Banwa naman sang Binalbagan. May kampiyon nga balita si K5 Obres Ospeñez.
9: Imbulbado ang mag-amay sa isa ka aksidente matapos nga nabungguan sang salakyan sa National Road Barangay Marina Binalbagan las 2:45 sang kaagahon Mayo 7, 2026. Ginkilala mga biktima nga mo si Mike John Tiad 15 anyos, samtang iya amay naman amo si Michael Tiad, 55 anyos, lunsay residente sang Sitio Lizares, Barangay Mambagaton, Himamay, Lanseti. Ang nakabunggo naman ang ginkilala kay Norilyn Lagnason, 35 anyos, residente sang Purok 2, Barangay Talubangi, Kabankalan, kag nagamaneho sang Suzuki pickup nga salakyan. Suro sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, ginausoy sang Suzuki pick-up ang dalan gikan Binalbagan padulong Hinigaraan. Paglabo sa lugar sa aksidente, yara ang magamay nga biktima nga nagakayos ang roida sang ila tricycle sa kilid sang dalan. Nagsignal nga maglobi mang driver sang Suzuki pickup nga si Lagnason sa nagapadulong sa lakyan. Bangod sa to, nakibot ang magamay, rason nga nagtindog ang mga ini kag nagbuntat sila ginahimo. Nagpanik naman ang driver sang salakyan kag aksidente sini nga nabungguan ang magamay. Gindala pa sa ospital ang mga biktima apang ginbawian gid sang kabuhi ang 16 nga bata. Suno naman kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, mayara na sang financial settlement sa tunga sang duha ka bahin kag wala naman sang plano nga magbasa ka pa sang kaso ang pamilya sang mga biktima. Ini si KK5 Aubrey Suspenye para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Galingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: 5:41 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagapuyo sa isa ka 10-bedroom house si Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Paris.
3: Ang Paris amo ang capital city sa pungsod nga France.
1: Suro ka Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vicrimulya, malapit lamang sa Christian Dior ang balay nga ginatinara ni Zaldico sa Champs Elysees nga may napulo ka mga kwarto.
3: Binbulgar man ni Rimulya nga nagabili sa 200 milyon euros ang katumbas sa 14 bilyon ka pesos ang sabitan nga balay.
1: Aminado ang DILG Secretary nga makuha o kung maaresto sa mga otoridad si Ko antes nga magpagwa sang desisyon ang Pungsod France angot sa asylum application sang anay kongresista nga nagalawig pa sang anum kabulan ang proseso.
3: Isa si Zaldico sa mga opisyal sang gobyerno gagipapanawagan naman sang warrant of arrest bangod sang maanomalya nga flood control projects.
1: Samtang sa iban pa nga balita, ginbulgar ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vicrimulya sininga Biyernes Mayo 8 nga nakitaan sa probinsya sang Cavite ang ginatudlo nga mastermind sa missing sabongeros nga si Atong Ang.
3: Bangod sini, aminado naman si Rimulya nga yara lang sa Pilipinas si Atong Ang.
1: Sang ukon sang tinalikdan nga bulan, gintinghuan sang kapin 300 ka personnel sang Criminal Investigation and Detection Group nga maresto si Ang apang nakahalina sa lugar ang nasambit ng negosyante pag-abot sa mga otoridad.
3: Ginbulgar man ni Rimulya nga yara pa sa lugar sang ang mga kinanaan ni Atong Ang sang nagamot pa ang magkatapos ang CIDG.
1: Nag-issue na sang warrant of arrest ng korte bato kay Atong Ang para sa kaso ng kidnapping, serious illegal detention, kag homicide.
3: Samtang mabuhi na naman ang presyo sang krudo kag kerosene sa masunod nga simana.
1: Suno sa Department of Energy o kung DOE, mahimo nga maglabot sa 9 pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel o kung krudo, kag 12 pesos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang kerosene.
3: Base naman sa apatkadlaw nga trading sa Mean of Plots sa Singapore, baduganga naman ang presyo sang gasolina sa 1.60 pesos sa tubtob 1.10 kada litro.
1: Ginpalayag ni Rino Abad, Director sang DOE Oil Industry Management Bureau, nga matamat na nga naganubo ang presyo sang langis sa world market.
3: Nagsakat naman ang presyo sang fuel sa talikdan nga Pebrero matapos nga nag-ibual ang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran.
1: Sa katapusan nga balita nasyonal, isa pa ka-anchor sang Peanut Gallery Media Network nga si CJ Hero ang gintumod sang National Bureau of Investigation kon NBI nga posible imbolbado sa ginaligar pagpangilkil kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Ginpalayag ni NBI Director Melvin Matibang nga dapat nalagip na si Hero sa mga pasakaan sang kaso apang ginpatag sang opisyal nga dapat mag-agi ang tanan sa insakto nga proseso.
1: Suno man kay Matibang nangin mahinalungon ng NBI sa pag-uyat sang kaso.
3: Ginahingyo man sa NBI ang statement ni Hero angot man sa akusasyon apang deactivated na ang social media account sa nasabitan nga anchor.
1: Suno kay Matibag, nakita si Hero sa video clip nga ginauyatan na sang NBI.
3: Wala man gintumod sa report kung ano ang kaundaan sa nasabitan nga video.
1: Sang tinlikdan nga Miyerkules o kung Miyerkules, ginaresto sang NBI ang founder sang Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta pinaagi sa isa ka entrapment operation.
3: Base sa ligasyon sa NBI, naghingyo sa 350 milyon kapeso si Mabanta kay Romualdez kabaylo sang isa ka video.
1: Ang nasambit nga video amo ang ginaligar ebidensya nga imbolbado sa anomalya ang Anay House Speaker nga si Romualdez.
4: La 5:44. Balita International. International D3 Bio. ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, ginpahayag sang Islamic Revolutionary Guard Corps nga ginatake sang Iranian forces ang US warships gamit ang missiles kag drones.
3: Ito naman sa US Central Command kag sa pahayag ni US President Donald Trump, tatlo ka mga US Navy guided missile destroyers ang nakadepensa batok naman sa koordinado nga pag-atake sang Iran sa Strait of Hormuz sang Huwebes.
1: Dugang pa ni Trump, gintinguhaan sang Iran nga maigo ang tatlo ka destroyers gamit ang kombinasyon sa mga drones, fast attack boats kag mga missile apang napierde ini sang puwersa sang US. Las 5:45.
4: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Football under 16 National Championship game parigay naman sa siyudad sang Bago. Maangkon ang Oconegros Occidental na angkon ng bronze medal. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranway.
10: Ang nadaog sa National Capital Region Football Association ang kampiyonato. Abatok sa Iloilo Guimaras Regional Football Association sa Philippine Football Federation Under-16 National Boys Championship. Ginpatigayon ang pahampang sa Manuel Y. Torres Sports Center sa siyudad sang Bago. Naangkon sang NCR ang kadalagaan sa score nga 4-0 sang Miyerkules. Nagpanguna sa scoring sa NCR ang musikiran Jacob, kagin kilala ini bilang Most Valuable Player o kon MVP. Nakuha naman sang Negros Occidental Regional Football Association ang bronze medal matapos na ginutos ang Olongapo City Zambales Football Association sa score nga 6-1. Para sa balitang sports, nga gyudlong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Jeneline Mercado may frozen embryo sa Texas. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
11: Ginpakigbahin sang aktres kag singer nga si Jeneline Mercado nga mayara ini sang frozen embryo sa Texas. Suno kay Jeneline, maga-focus ini anay sa iaban nga si Dennis Trillo kag sa anak nga si Dylan. Wala naman sang ihibalo si Jeneline kung makabusong pa ini bangod sa iya edad. Apang kun ihatag ini sang Ginoo, tuman siya nga magapasalamat. Luyag naman ni Jeneline nga mangin praktikal kag simple ang naghilapit nga Mother's Day celebration. Sa madumduman nga ginkasal sanday Dennis kag Jeneline sa dong Nobyembre 15 2021 sa siyudad sang Quezon. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Mayo maniya ka K5 Broads kung artista ka may kwarta. Pwede mo mapa-frozen ang imo nga embryo sa Texas sa iban nga lugar
3: namin. In layman's term, ano ni ang iyang egg fertile na.
1: Aha.
3: Ano ni
1: ipa ano niya ipatadong sini para i-preserve para nga makabuo. Ano tawag oo sa pila ka daw kung gusto niya nga maka magbusong.
3: Grabe na gid ang kuanong technology kay sa madumduman ta mga insemination ano tawag ni ng AI artificial insemination blood tawag na son clone do may gina no need na yung contact or may mga surrogation na nagkabusubong amo naman ni
1: pero may mga subong wala mga kabataan subong gina-encourage mo na sila nga kung gusto nila samtang mas healthy pa sila mas temprano i-preserve na nila ang ilang mga eggs or ang ilang embryo or whatever dira para in case nga sa pilakano kadlaw pwede na sila kung gusto na ba nila subong nadaan ka kay Febrons manotis mo budlay
3: bilagro ang per year na
1: dako
3: abi
1: oo mahal man siya mo na gani
3: basi kun mo brown out way brown out niti i-freeze mo to ano man
1: may managuro I don't know kung paano na nila gina-take care ang mga frozen embryo igali kung iban nga pungsod nila yan just like sa Texas kag sa iban pag iniya nga mga kapasidad ng mga pungsod sa paghimo sini sa pagpreserve. Tiki kabalo na sila ya. Tingin din sa ato sa Pilipinas ano ay han.
3: Hindi na pagproblema hons na. Grabe may mga mamon basta may kwarta ka.
1: Oy good news sa mga ka K5 naton sa mga motorista ba? May posibilidad naman nga mabuhinan ang presyo sang diesel kag kerosene.
3: Pero iba na sa ka.
1: Ang gasolina.
3: Gasolina. Pesos, ang ammonia. Bahala na magsaka gasolina, butante diesel.
1: Oo.
3: Barato.
1: At 9 pesos balang inubo sa diesel. Di 12 sa kerosene. At least, napila na nasubo ang diesel, man? Last mo nga pa,
3: last,
1: ano?
3: Last, ito nagligat, eksaka 4, so 82. So, kung manaog siya 9 to 10 pesos, balik kita sa 87 or 82.
1: Timing lang
3: depende.
1: Na. Pero hambal pala nila, naghambal sang DOE, amat-amat na kuno nga naganubo ang presyo sang langis sa world market. So hopefully, no, magnubo na gina siya ka
3: magbalik siya
1: magbalik sa
3: 60, okay na siya.
1: Uh-oh.
3: Kaya mo na ang last price nga dumduman before nag-spike gid.
1: Nag-super
3: sa mga abilidadan nga pungsod. Kining US, Iran, kag Israel.
1: Wala pag sila gauntat nga duha, no? Ligad lang to nga mga inadlaw, nagbailuhan. Nay naman sila yasang ano tawag sini pagpangatake.
3: Kiti din pagkita mo sa US nga bakod kami na intercept na muna ninyo sing yes. Mga madasig ng mga atake sa nga drones kag ano
1: missiles.
3: Missiles.
1: Nan, amo na siya pero bantayan ta. May ang final sini mabasahan niyo mga ka-K5 on Monday. Kung pila gid ang inubo no sa presyo.
3: Kudo ka kanina nakita ko kanina yaya sing itsura mo. Ano ka nami sa mundo mo? Subuto ka nami sing itsura. Oh, excited din namin gid no. Thanks God it's Friday.
1: Yes.
3: Kaki five, happy Sabbath sa
1: Happy Sabbath mga ka-K5.
3: At at the same time, we're so happy, you know. Mm-hmm. And sa mga palabuton, thank you.
1: Yes.
3: Muning ambate, muning time nga magpangamuyo. Kita magpasalamat si Ginoo sa bilog nga semana ginatagya sa aton. So, thank you Lord.
1: Kami po silingon mga ginapanghambal mo to ka.
3: Di kay for hambal sa ambas.
1: Tukog lang galang ka today.
3: Ang kwan sa aton ano? Sa isa ka semana pito ka adlaw. So, ang isa ka adlaw lang gid
1: hindi
3: mahatag si Ginoo.
1: Oh, sakto na.
3: Nabla, in, sa isa ka semana pito gid ka adlaw ka mo. Way kagid ano da ay tagang isa kadlaw sa Ginoo.
1: Oy, way man kamo.
3: Pamalandong kita, pangamuyo, pangayo pasensya, patawad kag ang pasensya ang sala niyo hindi pagsuliton, di ba?
1: No, grabe ito ka, ito ka kaiba sa iyo.
3: Friday.
1: Amo na hambal mga from Monday to Thursday. No. Mga wala gawa sense. No. Napakambal mo di, pero subong nga Friday subong dapat may sense. Ah,
3: yes,
1: mga amo-amo na.
3: Kanami sa Ginoo, no? Sa tutud lang, to be honest, kanami sa Ginoo, why? Ari pa tagitig ang bal. May tingog pa kita, makita pa kita, although hindi tagwapo. Pero importante, makita kita.
1: Ito ginadib-dib, although hindi tagwapo.
3: Hindi na pasalamatan na to na.
1: Tandaan mo, sa talan nga ginaubra mo sa kabuhi mo, wala na nakadepende kung gwapo ka or gwapa. Di ba lang, Ma Michelle?
3: Ang importante, hindi na. Biyernes ka daan, hindi na ako magsugpon. Nainlain naman yung masugpon ko. Salamat, happy Friday.
1: Yes, happy Friday mga ka-K5. Happy weekend. And see you on Sunday. Yeah. Wala, this is Sir Julius. Medyo nasubuan.
3: Sige lang, balik kita Sir Julius.
1: Yes. Sunday? Sunday. Oo, Sunday. Bahuay sila ko nung doa pagka Monday. Sige. Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita subong Biyernes, Mayo 8, 2026.
3: Bantay naman sa adlaw sang Domingo, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News.
1: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Panay lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM. Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, mga pamilya, mga suki nga nagpalamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan na magdayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sige hapon ako nagapati nga kabuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tinion. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamayo sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapag-angalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang ipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruklukan, at nasalamatan po namin inyong ng pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa banal na salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siyuro kami na uhigis lahat, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng prediksyon, ganoon din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Amin Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita pangmangkot may ginhamba lang atong Ginoo Jesucristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasandan sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo, utda ini kag ihaboy, kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sang sa magkanto ang bugos mong lawas sa impyerno. dire nga tinaga makotoran daw terrible. Kung ato ni moon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala way nakamata. Kay man, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala kay na nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil, kaduha ka lang mga sandad, wala na, way ka na tiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo maging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang butamalong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos itong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saad, sunod sa aton mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na siya, sa aton pang ipasoon, hindi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, batono mo ang pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuluan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga amo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe. Sandiin na lang malakot sa hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabagdanan sa aton pagsaklaw. Anak mala kita sa pagsikway sa aton kagulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa kajutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, handa ba kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba lang pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba kita talikdan ang aton pinili ng kalibutanon ng mga kaupdanan? Handa ba kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya ng kabuhi ng wala katapusan, wala sing katapusan ng balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So butumalon nga atong tinguhaon nga malabot gid nato na maging kinahanglan sa Ginoo. Ang tagsa kasosyon nga aton ginaporma bisan ano man kalimitado may pila ka impluwensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga impluwensya pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Amo ni ang mga dapat intindihon gid maayo. Dayon gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. Mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Oh, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw? Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi. Sigurado nga mangin kaangay sa iya ang aton nga batasan. Sa kapatian sang una mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon, Kaupon niya sila subong nga mga estudyante nga may manunudlo adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sang mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon. Agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag inpili kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga gasiling nga nagapabilin siya sa iya dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matalupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yan itong may pinakamadalom nga inagyan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinakamalayo sa bugal o kung pinakamataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinakamapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon. Kag sang pinakamataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Diyos. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sa mga revelasyon sa Diyos noon nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna, habang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos, kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako apang ako dapat magbuhin. Ang nagahalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Diyos matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kausa sang Diyos karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sa grado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Diyos wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sa iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios na subuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan ng mga butang, gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas, imbis nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala siyang kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita siyang gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo, hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nagkaupon sila ni Jesus kag nagkakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkon nun, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila ginpakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa pagpanghiwit, apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Ini nga kaalam wala maghalin sa ibabaw kundi dotanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa kag pag-inaway, yara ang kagamo, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy kag maayo, kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salipapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait, sang mga nagahimo sang paghidait, sang ang mga parisyo, kag mga sedusyo, nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yadtong wala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamo sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon, hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-abot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang pandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagbuwa nga seremonya ang makabinipisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton nilalaw. Hindi nila mapamatukan ang maathagkag makakonbinsi nga mga ruminto nga nagkasaktag sa gamatuoran. Apang inabaton nila ini, sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagkabali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagalingon, nga puno sang bugal sa ila kagalingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing Espiritu ni Kristo, samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhian ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manuog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway, sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kay ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Dios nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing buros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Dios wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa gamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy wala nagapamunga sing

mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton may baluan nga si Jesus aton gid. Nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusohon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag ugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman. Daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton, mga kuturan, nga mapukaw sa aton gikan sa unod-dun nga kaligon. Ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga, importante katama mga kuturan, makabiyanan nga aton maintindihan, ang aton nga aton relasyon, ang aton kaangtanan sa Ginoo, kaaman, kay importante katama. Hamal ni Kristo ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno, nga pagyuusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo, paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon. Kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo. Tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kami ang dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM, Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo ng pamilya at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: Party. Sanatana Iglesia, there is a Central Philippine Adventist College. There is Alegria Morsia, Negros Occidental Philippine. Isa ini kay Longo o kung hiligay nung nabersyo sa ngatong weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa tanan ng mga Iglesia Adventista sa Bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong naman masunsun nga host sa siningatong programa. Ari ang atong dua ka mga bisita nga pirmi naging ninyo ni sila makita at you have been blessed sa ilang contribution mga kautoran. Ako nung napakilala sa inyo. Siya ang atong nga dean sa boys dormitory diri sa CPAC. At the same time, siya ang atong nga associate church pastor diri sa atong iglesia sa college. Wala sang iban si Sir o kung Pastor John Deloyne Coro. Sir, may madlaw sa inyo.
1: Sir, may ngapon, madlaw. Sir, ngatan, madlaw. Kahit sa atong man mga kauturan, mga kapaglaom, nagapadayon sino sa pag-subay, sa pag-sunod sino nga programa. Akong gusto man nga tamyawon ka mo, mayang adlaw sa inyong atanan.
0: Yes, thank you again, Sir John Deloyne. Ang ikaduan akong pakilala mga kauturan, by profession, isa siya ka electronics engineer. Siya isa sa aton ng mga professors diri sa aton ng School of Engineering and Technology diri sa CPAC. But above all, isa siya ang aton ng head elder sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa iban si Sir Frederick Linatan. Sir, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor, kag Sir Coro, kag sa amon ng mga kautunan nga nagasunod sini na pagtuon, amon ka mo gina welcome diwat sa sining isa naman ka pagtuon aton sa sini na simana, kag subong man akong ginatamyaw ng aton mga kautunan dira sa mga nagligad na simana, aramida sa iglesia naton sa Tuyong, sa aton mga kautunan dira sa Kawayan, amon ka mo ginatamyaw. Ang subong man kay Brother Gabat sa Binalbagan, akong kamugin na kami.
0: Yes. And that's it. Mga kauturan, ara kita sa Q5 News FM. Hindi ka mo malipat. Kada Biyernes ang gabi, alas 8:30, tob-tob alas 9. Mabatian ini sa bilog na Western Visayas, bisan pa sa Mindanao, sa ilang Facebook sa bilog na kalimutan. Sa hindi pa kita magbasa sa aton sansara na teksto, magaduko kita na sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningati yung Ginoo, iyari naman kami nagapalapit sa imo, nagapangayo Ginoo sa kapatawaran sa among mga kasalanan. Kag nagapasalamat sa imo mapinadayunon ng mga pagpakamayo nga imo ginabobo sa amon. Karon, amon naman ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa, ng balaan ng Espiritu magandihon kag magahatag sang paghangop nga ang pinakamanami gid nga mga punto sang leksyon magagwa. Gani salamat gid nga imo ginsabat amon pangamo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Sir Chandelaid.
1: Mga kauturan, mga kapaglaom, aton sentro sa pagtuon makita sa mga Salmo Kapitulo 116, mga bersikulo 1 kag 2. Nagambal diri, ginahigugma ko ang Ginoo bangod nga nagapamati siya sang akon tingog kag sang akon mga pagampo. Bangod nga ginlingig niya sa akon ang iya idulungog. Busa magapanawag ako sa iya, tubtob nga nagakabuhi ako.
0: Amen. And that's correct. Amen. And aming mga autoran, magapanawag kita mientras tanto buhi kita mga autoran. Yes. Ari na kita, Sir Fred and Pastor John Deloyd sa Lesson 6 para sa Mayo 2, tubtob Mayo 9, Prayer Warriors. Isa ni sa atong mga tunan sa atong nga tema sa sining trimestre, Growing in Relationship with Christ. So isa sa mga elemento nga kita magatubo dira sa aton nga relasyon sa kay Kristo is to be prayerful. Na, te, Karon nga si Mana, may tatlo ka mga importante nga mga biblical heroes. Ini nga mga tao are known to be prayerful. Kagang ilang success attributed sa ilang nga mga pagpangamuyo. Si Daniel, si Enoch, kag si Moses. Yes. Sir Fred, ano pa gid ang aton nga masidingan sa siningas si Mana?
2: Dreaman naton makita na isa ka kung mangin matutumang kita sa pagbasa, pagtuon sa Biblia, ang pagpangamuyo atan hatagan man naton sang
0: yes.
2: Bili kay ini ang ato na paagi na mga istorya kita sang ato na Ginoo kag sa sini na lesson aton makita na kun kita man mag-communicate sa aton Ginoo kanay na maatunan aton sa aton na mga karakter sa sini na semana mahimo manggali naton ang mga butang na kisa do imposible sa aton apang paagi sa bugay sang Dios kag sa iya pamaagi na kita ginlambot niya it will be our sweet response ang pagpangamuyo.
0: Yeah. As sa akong nambal isa sang mga elemento nga kita magtubo sa atong relasyon is to be prayerful. Yes, Sir Gendelet, ano pang
1: imo? Yes, Pastor, mga kautoran, sama bala sa isa ka relasyon nga tawhanon, it's either nga friendship or relasyon sa manigtiayon or asawahay.
0: Magasama.
1: Kung madula ang komunikasyon, posible nga magaluya or maguba ang relasyon. In the same way man sa aton nga relasyon sa Ginoo, ang pamaagi nga maka-communicate kita sa Ginoo, amo ang pagpangamuyo.
0: Yeah. Kagdi, damo man sa mga writers, bala, mga biblical scholars, nga nagahambal nga ang pangamuyo daw isa ka ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Di, ang ginawa, kung may kinaginawa, patay ka.
1: Mm-hmm.
0: So in our relationship with Christ, prayer is one of the elements or avenues nga kita mabuhi ang aton magtubo ang aton nga relasyon sa Ginoo. Balik ko sa mo, Sir Fred. Faithful Daniel. Ano ni si Daniel? Anong aton makuha ng mga kanami, ng mga leksyon kay Daniel?
2: Makita nato na sang si Daniel gin bihag sila pagkadto sa Babylonia.
0: Yes.
2: Naglabot na ni siya sa ato na tuon hasta na sa panahon nila ni Darius sa iya
0: Medo-Persia.
2: Hindi ang iya mga desisyon kung ato na obserbahan dohambal na ito do hindi ni siya mahapos pero kung ato tanawon the habit na ginahimo ni Daniel especially ang prayerful life niya maobserba na ito even sa basa kita sa Bible story na hanungod sa iya biskan pa sang batanon siya.
0: Batanon pa siya, yes.
2: Isa ka part duro sa training sang iya mga ginikanan, na dirima naton makita
0: yes.
2: Ang pagka-prayerful.
0: Mm-hmm.
2: Diri sa kabuhi ni Daniel, nagsiling diri siya, Daniel purpose in his heart, wala labot sina, ang ako na punto, di gin-purpose niya man ang pagsalig sa Ginoo
0: yes.
2: Na sa tanan ng mga kabudlayan, especially sa ato na lesson diri, na ang kabuhi, ang nakataya sa iya kag ang isa digto ang decree na kung magpangamuyo luwas
0: yes,
2: sa hari mapatay ang akon di ginauna-una kun si Daniel guro mahuna-una na siya kun pareha sa aton sitwasyon pwede man lang try tay dias malang ni
0: no
2: pwede man lang kuguro ka pangamuyo sulod kwarto nga sirado or nga ay abrihan ko gid bikay manis ko sa akon kabuhi wala man ko naguntat sa pagpangamuyo. Or, pwede man siya magsiling na mangayo siya official leave. Na hindi siya makita sa atong nagakuan siya para ma-avoid.
0: Anyway, 30 dias.
2: Oo, 30 dias man lang. Pero makita na to na ginatubang ni Daniel na pakita agad niya na ang iya life is prayer. Kagdra na siya na experience niya even sa time ni Haring Nebuchadnezzar kung paano sila ginluwas. So karon sa sini maisol pa ba do yes. Something amo na ang sa kabuhi ni Daniel.
0: Yeah, kag before na ko na tag Pastor Gendelet. Ang isa pa sir, nga hindi gid siya mabuhi nga bisan sa 30 lang.
1: Mm-hmm.
0: Daw hindi siya mabuhi within 30 days nga hindi siya kapangamuyo.
1: Mm-hmm.
0: That's why iya gid siya gin gamble and I believe on the power of God. Kay ti amo na ang iyang connection. Yes sir.
1: Yes Pastor no, mga kautoran Sir Donatan. may ara gidya advantage kung ang tao prayerful.
0: Mm.
1: Dari sa sama kay Daniel, nahimo siya nga maalamon, wise siya.
0: Yes.
1: Kagtungod sa iyang pagka mapina ngamuyoon, ang balaan espiritu nagkunsad sa iya, yeah. Nagupod gid sa iya. Kag ikatatlo mga kauturan, tungod sining kabuhi nga practice ni Daniel nga may ara siya, prayerful siya, ginahigugma siya sang langit.
0: Mm.
1: So mga kauturan, kung kita gali mapinangamuyoon, possible kita nga maging maalam, ang espiritu magkakunsad diri sa aton, kag higugmaon kita sang kalangitan, sang Ginoo, sang yeah. Dira nga nagpangamuyo si Daniel nga nidya sing kaalam.
0: Mm-hmm.
1: Even before pa lang, or manugstart pa lang siya nga mga muyo, si Angel Gabriel nagkunsad, grabe ang pagpadala sang Ginoo sang sabat sang iya pangamuyo.
0: Mm-hmm.
1: Pastor.
0: Wala pa ganin siya kalito. Magagantas pa lang siya nga muyo. Yes, still the desire, pero ara na ang sabat.
1: Ang sabat.
0: Kagdi, ang isa pagit, kundi ini sila ilagid gintuyo, hindi magkaon sa kalanon sang hari, ang upod sang iya tatlo ka mga abyan, si Sadrak, si Mesak, kag sabi ni ko, kag si Daniel mismo. Ang akong pagpatiya, sir, nga, 10 times better sila mo.
1: Mm-hmm.
0: Siling nila kay Melsar o kung sino to ang Ariok.
2: Ariok.
0: Nga, tilawin lang bala ninyo kami, anay. Oh, kay tinadlok si Ariok mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga, patyon siya kay ti, base magliniwang sila. Mm-hmm. Pero ang ilang challenge, just give us 10 days. Mm-hmm. And then prove. Within the 10 days, ako yung wala gito. Grabe itong ilang pangamuyo. To prove nga indeed God is a true God ngayon yung inaservisyo. Mm-hmm. Yeah, do you have some more?
2: So, sa muna na Juan Pastor, no, na hindi kita ka pangamuyo kung why kita confident sa atong yeah, na pangamuyoan.
0: So, ako... Kaya hindi sila mag-challenge sa muna kung hindi nila
2: hindi sila makahambal na masiguro nila. Ang
0: masigurado sabat. Nila.
2: So, dili na ako nakita, sa ato na Kitex ba, na ako natalupang da na siling din ni Haring David, na ang iya pagpangamuyo, it is a confirmation kay ang nakita ko di I will call the soon ang before that puro past tense, meaning may experience na siya.
0: Mm-hmm.
2: May experience siya sa Ginoo, that's the reason nga ang iya pag sabat pagtawag sa iya is may ara na siya kasiguruhan, may confidence na siya na his prayer will be answered, not on the sense na pabor tanan sa iya, but nagasiguro siya na may ara sa piyak na side na nagapamati siya.
0: Yeah. Kaya isa pagid nga priba ni Daniel, God really answer his prayers. Katubalang pamatyo na ang tanan ng mga
2: mga
0: wise men. Oh. Wise men. Di dala siya kung isa siya sa mga wise men. Di during sina na time, wala siya daya. Mm-hmm. Nakibot na lang siya, nga amo na ang balita. Di nagkagto siya, kag-challenge siya, okay. Just give me a little time. Oh, na. Te, ang iyagini mo na ngamuyo.
2: Mm-hmm. Pag ang pangamuyo eh, Pastor, may, sa ito na lesson, mga specific.
0: Specific.
2: No, specific. Na kung magpangamuyo kita, gali mga kauturan, hindi lang na do i-generalize.
0: General, na kung sa bulong pa, generic.
2: Oo. Na aton gid i-ambal gid sa Ginoo na specifically, amuni ang sitwasyon.
0: Amuni ang sitwasyon. Amuni ang kinanglanon.
2: Amuni kinanglanon. So, ginsabat gid siya sa Ginoo sa sina ng mga ginapangabuyo.
0: Yes. Sir, ganilod sa Monday, the posture of prayer. Ano gid ang ngayo gid nga aton nga buhaton kita mga muyo, position aton.
1: Dari mga kauturan, no, nagpakita aton lesson nga wala mang ginsing dapat gid nga aton nga posture, pero may gina-suggest ang Biblia. Dari mga kauturan, may nakita ko dari nga apat ka mga postures sa pagpangamuyo. It can be nga nagapungko kita, it can be nga nag-lie down kita sa aton mga higdaan, or it can be nga naga-lakat kita, naga-tindog kita, or whatever we do. Pero ang aton lesson mga kauturan, naga-suggest nga daw meaningful, kag it's about acknowledgement bala, nga that is kneeling before God. Labi na mga kauturan, kung pagbugtaw naton sa aga, nagluhod kita dayon, It's a manifestation, pagpakita naton ngadto sa yawa nga kung sino ang nagagahom sa aton, pag kung sino ang aton gusto nga alagaran. Or whose we are, kung sa English mga kautoran. Isa ina nga pagpakita kung kita puno nagaluhod nga it's a proclamation ngadto sa yawa nga kita ginasubmit naton ang aton kaugalingon ngadto sa aton Dios. Yeah.
0: Kag may isa gidya ako ka pastor nga nabatian nga ako nagapati nga at the time we kneel in prayer, hindi lang kneel, at the time we close our eyes, at the time we bow our head in prayer, wala gahom ang kaway. Madulaan sang pwersa ang kaway, kag malagyo ang kaway, and that's an opportunity.
2: So muna na isa nagapamangkot bala kita na kung hindi gali luhod,
0: hindi
2: masabat, something hindi ba makalabot ini siya.
0: Yeah.
2: So aton may mga circumstansya, although gin-explain ni Sir Koro na ang pagluhod, it is a display of our submission. Aton na pag paubos aton kagulingon na sincero ang aton pagpangamuyo. Pero kung kita man sa anuman na posisyon, ini nagatakos kung paano naton ginahambal ang aton or paano naton ginahatag ang pangamuyo naton sa Ginoo. Okay, pwede man tagali magluhod pero ang aton pangunauna. So it is a matter of our conviction and our heart kung sa aton na pagpangamuyo. Pero amo lang ni ang aton na lesson, it will show na kung magluhod kita, seryoso kita sa aton ginapangamuyo sa Ginoo.
0: Kaya ti ang luhod niya, submission. Pwede man magtindog kita, pero ti ang mga tao, sulod sa itong panimalay, pwede man magtindog kita, pero ti ang tindog is as usual position sa tao mo, na ang pagpungko, usual position usual. Sa tao. Pero ang pagluhod niya is extraordinary. Pinasay, hindi niya kinanggan. Ti bisan ng atong kabataan, hindi magdisturbo sa aton kung nakita nila nga nagaluhod kita. Tibisan sa sulod sa iglesia, do ka namigid. Do, it is not does not mean na hindi sabton sa Ginoo. But if there is a way na makaluhod kita, it's much better. It's nice. But that's it. Si Daniel, ti galuhod mo ito siya. But may mga panahon, Daniel, na tindog man, sige pangamuyo. Ato ang publikan mong sukot sa buwis. Nga iya prayer, iya 7 words lang sa English. Lord, forgive me a sinner. Tigin sa bat man ito sa Ginoo mo. Katindog lang ito. Sa kahit hindi sakto ang lugar, yung maluod siya. And that's the point. Okay, sir. Enough, walk and talk with God. Kanami isini.
2: So, dire na ito, ma. Doka gamay lang sang gisugid sa Biblia sa aton nanungod kay Enoch. Sa edad niya na mga 365 years, kung aton, although na very gamay lang, no? Pero kung balik na aton gamay na, sugpo na sa mga panahon nila ni Noah. So, sa sinadaan na panahon, di ba manog, way pa ni natabo ang anaw, Pastor? Ang kalaot sang tawo gadugin na hindi na gid, how can Enoch live sa sina na panahon na sa diin makita nato na nangin matutom siya. So hindi madula siguro man ko na ang iya pagpangamuyo sa Ginoo na malayo siya sa mga temptasyon. Ang iya guro panimalay kangay man to sa iman na Bible character, nagatubang magsa pagtilaw. Pero we can see na sa kabuhi ni Enoch, do pinasay siya, no? Do mahambal natun, do wala ka experience siya. O iba siya. Nga ang iban do tutuman nga do na napatay po siya. Ya do gin pinili gid. Because sa in short verses na diri, Enoch walk with God in his sa ina na kabuhi niya. So, sa aton na panahon, paano na naton himo kay palarihas man ang mga temptasyon sa aton kabuhi. Wala ta kabalo kung sa panahon sa pagbalik sang Ginoo buhi kita na maluwas, pero si Enoch way man to nagambal na amuni himuon ko kay para kuhaon ko sa Ginoo na buhi. Kundi kung paano naton ginakabuhi ang aton kagulingon, aton kabuhi sa matagadlaw at kag nagaupo na dira ang constant connection and communication naton sa Ginoo pag sa
0: pamilya. Yes. Sergeant Delan.
1: Basta ako nakita diri sa lesson naton no na si Enoch daw sa him lang gid sa aton nga tawo gid nga though lipot lang ang hambal sa Biblia pero ang SOP ang Spirit of Prophecy writing ni Miss White nakabulig gid kung ano ang klase may kabuhi nga gin again niya nagaobra man siya naga pangabuhi man siya nga tawhanon pero despite nga busy siya gaobra siya na maintain niya ang kabuhi nga spiritual prayerful hambal diri sang aton nga sa atong propeta nga si Miss White sa patriarchs and prophets the greater and more pressing his labors na stress man siya nakabuhi man sa sayang obra the more constant and earnest were his prayers. Humble ni Miss White communing thus with God Enoch came more and more to reflect the divine image so si Enoch isa ka himplo nga aton pwede makita
0: nga ang wala ginahimo sa libanan ginahimo sa kalabanan ginahimo yeah. Na te among to sila mo sir nga ang ilang ang kalibutan sa tunga panahon kaduging ang kasalanan but Enoch walked and talked with God so ang Biblia walk lang ang ginambal but hindi ka man kalakat nga buhay ka kaistorya
1: sabi na ganyan ang upod
0: hindi ang upod yan
2: ipos lang ka mo
0: aragi na yun
2: hindi meaningful ang pan-relationship
0: okay wala na gin kita now we'll go to Moses balik ko sa mo Sir John Deloy Moses godly leader ari na ang Diyos noon sa ni Moses
1: ang sekreto lang gid ni Moses nga ang successful siya though hindi man perfecto nga leader nakasala man siya pero ang aton nga lesson naghambal gid nga the secret to his success as a godly leader duha ako nakita diri mga abyan mga kautoran una constant communication prayerful gid gihapon si Moses ikaduha ang iya nga pag-abide nga abiding relationship dira sa Ginoo ini nga pakigistorya ni Moses hindi lang natabo nga dito siya sa paglead sang Israelites pakadto sa Canaan nagsugod pa dito pa sang panahon nga sa Midian siya even dito pa siya sa Egypt mga kautoran this was his practice even he was still young prayerful life amo na siya ang sekreto sang iya nga paglead
0: Wala gin man ma-explicit na klaro sa Biblia. Pero ang pagka-prayer for the Moses, bisan ato na siya sa palasyo. Kahit dako na siya, dako-dako na siya. 12 years old na siya before siya gindala sa palasyo. Kahit ang anak ni Pero, nagsilingad, anay ng bata, batitian niyo anay. At the right time, amo na pagdala niyo. So, ang si ang iyagini kanan si Jacob Edgar, si Amram nagtudlo gid siya to be prayerful kay di balaan mo sang ginikanan nga this boy will not be ours anymore so at least gintam nan gid sang sakto yes sir friend
2: kadri man sa bahin na blana si Moses nagupod na pagwa sa mga Israelite noon wa sa Egypto observe nato na ang iya pag-communicate sa Ginoo do ang term ko na nag-converse ni ba do natural
0: as hindi a friend, no?
2: As a friend hindi na do may juice niya may separation kay do naga may mga makita naton may naga negotiate da siya
0: negotiate siya
2: kag kung hindi ang relasyon naton hindi amo ka na ka happy hindi kita ka kwan sa mga friends naton hindi kita ya ka persuade sila kung hindi mayo hindi na ang relationship.
0: Kaya hindi ang close ang relationship.
2: So, ako man nakita na sa kabuhi ni Moses, kung i-relate naton ang prayer is the communication naton sa Ginoo. So, it does not mean sa ako nakita, it does not mean na mapiyong kita magmuna. It is the constant talking with God. So, possibly looking above, nagatangla na siya. Kag sa motuguro na panahon niya, ang Diyos siya, nagasabat siya, through nature, kag makita niyang sabat, gani sa sini na mga pagtilaw sa ginatubang niya, especially sa mga utod niya, bisgan gin sikway ni siya sa utod niya, gin pakamalaot siya, but still, nabatsyagan niya, I don't know kung paano ni, nag-develop kay Moses, na ang pagka humble niya, in spite sa madamo, utod niya na, okay guro ng iba na tao, pero ari utod niya, nagbulig pa ni siya pad ako, but still he is, nag-abot pa siya ang pag, pasaylo sa ila because of his relationship not on the his side as man. Kangay man sa aton ang morning challenge sa aton kung tulukon naton ang aton si Gabriel sa aton taksan mabalik sa either panubuon mo siya wow. Pero kung makita naton ang si Gabriel naton na sa tulok sa Diyos we are all saved by grace pala riha sa kita
0: ang isa din na ako nakita the way Moses prayed okay kung paano siya nangamuyo. Dito lang sa Burning Bush. No? Dito lang makita itong sampinit nga ni Kadaba-daba. Kwanto siya exchange of words. Oo. Di, kapangabayan mo si Moses, hindi lang ko. Di, ang ginoon ako na lakat ka kay ikaw nga kung yung pili. So, the prayer na aton nga buhaton is just like Moses. We'll talk to God as a friend. Hindi kay ato siya kalaba-laba taas na siya kag magtanggap lang kita. No, that's also nice. Pero still, ang ginawa yan nagpanahog kay may upod sa atin every time we kneel in prayer. Wala na kita panahon. Moses intercede for a nation. Kapila ni siya mag-intercede, Sir Jenny Lloyd.
1: Kadamo, gini siya na mag- intercede, Pastor, mga kautoran.
0: Ang intercede, mga kautoran, Ilonggo. Ang Ilonggo, nagpangabay, nagpatunga.
1: Yes. Nagpangamuyo sa alang sa mga katauhan, sa iglesia, or sa there is a context na rin mga kautoran para sa iya nation or iyang
0: mga katauhan.
1: Katauhan. Apat dari kabises or even more mga kautoran nga nagpangamuyo siya para sa iya mga katauhan. When that time nga ang iya mga katauhan na uhaw sila sang time nga nakasala ang iya mga katauhan, naghimo sila sa golden calf, nagpangamuyo man sila nga nagpangamuyo man siya nga pasayloon sila sang Ginoo. Ika-tatlo mga kautoran atong pagbalik sa mga spies halin sa Promised Land nga hindi amo na ka positive ang ilang gin-report. Kag ika-apat mga kautoran, when the tribe of Levi nag-separate para mag-serve sa sanctuary. So, aton makita ang batasan gid ni Moses nga biskan ang iya mga katawhan makasala, iya gyapon pangayuan sa Ginoo sing pasaylo para sa ila. Grabe siya ka tutom nga leader kag mapinasayloon siya.
0: Kag ang punto di sa atong leksyon sir, inileksyon sa mga leaders, sa mga pangulo naton sa iglesia na dapat magpinangamuyon kita. Isaman sa ako na kita nga na do grabe gin nga ano ni Moses nga nakita ko sa iyang isa sa mga best leadership niya. Ato ang mga tao nga nagreklamo. Moses, ano ni? Wala kay wala dito sang simenteryo, sang lubnganan, sa ito, diri kami ni mo gindala para na diri kami ni mo ilubong. And that's it. And then, ginoong nagreklamo, sinaway gid, ano ni? This lang sa ginoo, sige Moses. Buwasaga, makita nila nga may mana na mag-abot. Yes, sir.
2: Kaga nga po na lesson man rin, nagapanumduman na kung magpangamuyo kita sa aton isig kapareho, may dako na siya na gahom. Kisa nagapangamuyo kita sa atong kuglingon, pero when we know na someone is praying for us, kaga muning usual na ton as a community, nagapangamuyo ay kita kayo because nagapati kita na may gahom ni siya. May gahom ni siya. So, ang lesson na to, nagapanumduman sa aton mga kauturan na to pray sa aton na mga kauturan, members ang panimalay, sa aton mga leaders, hindi lang na, kundi sa aton man kagulingon. Yeah. So, this calls for us to pray.
0: Yeah. Kagtiya mo na mga muyo kita sa aton pamilya, sa aton nga nga pamilya sa bilog nga iglesia, mm-hmm. nga Lord, please, bitaw ganiliwat si Amuni. Ginoo pa sa iluani si Amuni. Mm-hmm. It's a nice kind of prayer. Lord, be tagaay man siya sang success, mm-hmm. makapasar siya sa board sa oportuno. Mm-hmm. It's an intercession of prayer. Wala na gid kita sa time, mga kauturan. Damo pa. But anyway, next week, the same thing, the same tema. Ang pangamuhi o giyapon. Ngayon na lang ko sa kay Pastor John Deloid and then eventually si Sir Fred, Engineer Fred, sa ilang last take.
1: Mga kauturan, mga abiyan, no? Isa ini ka auhag nga sa aton nga mga kauturan or nagatinguha nga magsunod dira kay Kristo. Nagkita magkara ka tasing kabuhi nga mapina nga mayuon. Because it's nice to know, mga kauturan, nga aton Ginoo sa iya, wala sing dako nga butang para sa iya nga hindi ya mahimo. Nothing is too great for him to bear. For he holds up worlds. He rules over the affairs of the universe. Namiagin ko sa inyong mga punto nga ang aton Dios, siya ang tag-iya sang universo. Siya ang nagtuga bisan sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amuning auhag, mga kauturan. Pero ang pamangkot ko lang subong nga sininga lesson, mga kauturan, when it comes to prayer, ano bala ang pagpangamuyo sa aton? Manami ba siya? Or ginakapoy kita sa pagpangamuyo? Ano yung sabat, mga kauturan?
0: Yes. Yes, Sir Fred.
2: Ang subong man ang aton na lesson na padumdum liwat sa aton na magpangamuyo kita sa na-mention ni Sir Coro, hindi naton mapabudlayan ang aton Ginoo sa pag-worry sa aton ng mga problema. Ini nagapasiguro, nagasiling man ang aton na key text diri ni Haring David na it will be our experience kung ara kita sa Ginoo, hindi madula ang aton na pagpanawag sa iya. Because when we know Him, mangin mahapit ang aton na relasyon kag sina masako ng aton pagsugilanon siya pag isa pagpangamuyo.
0: Mga kauturan, isa lang gid, malipot lang ako ng tugon, imbili pa, malindilin sa inyo. Ang ginasiling, batian ko ni sa isa sa aton mga members sa aton iglesia. Why worry if you can pray? Kabay pa ang Diyos magkapakamayo. Sa hindi pa si Engineer Fred magpangamuyo, mga kauturan. Pasalamatan tanay si Brother Junjun Luciano and Sister Gurdy Jolegi Jr., si Dr. Norvin and Rosalina Hebieso, Fee Midon and Edo Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Marlon and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex Fehedero and Ma'am Gina Fehedero Ilumer, Anneli Trino Perdido and Jimmy Trino, Sister Antipas Piedad, Marlobel Hirota Lorin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Doctor and Ma'am Ivy Hope Balijong. Ang Diyos magapakamayo sa inyong pagsuporta sininga programa. Sir Fred.
2: Magapangamayo kita. Langit no na mo na amay, Ginoo kami nagapasalamat sa sining tion na ikaw nagpakigupod sa amon. Sa sining na pagtuon na ikaw liwat nagapanumdum sa amon. Na sa amon na pagsugilanon sa imo, pag isa pagpangamuyo, ini nagahatag sa kabuhi sa amon. Pag ini makapahanood pagid sa amon na relasyon sa imo, pinahibalaan namon na kung wala ikaw, wala kami siyang ikasarang. Kani ikaw nagabulig sa mo na to maintain sa sining communication na ginhatag mo na kami magpakigangot sa imo sa matagadlaw sa anuman na mga bagay namon itugda sa imo, huwag ka nagakataka sa pagsabag. Kag salamat Ginoo na ikaw man nagpanumdong sa mo na kami magpangamuyo man sa mo mga kauturan sa amon mga leaders, membro sa amon panimalay, kag mga kabiyanan, na kami tanan, maging isa kami sa pagtawag sa imo, bilang among Ginoo kapaniluwas. Bendisyon ining among mga kulturan na nagaupod sa among sa sining pagtuon, ikaw man magpakamayo sa ila na maabot nila ang kalipay na sila na matagadlaw na pagpanawag kag sugilanon sa imo pagi sa pagpangamuyo. Among tanang ini ginatugyan, parang lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.

Natapos na nga ton pagtuon sa sining semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.